0: Nakasulod pagbalik ang Filipino Olympic pole vaulter nga si Ejubina sa top 10 sa kalibutan sa men's pole vault world rankings. Base sa pinakabagong rangkong nga ipagawa sa World Athletics, misaka pagbalik si Ejubina si kanapulo nga pwesto. Susama sa ranggo nga iyang naangkod itong September 29, 2026. Gipahibalusab mismo ni Ejubina amo nga kalampusan pinagisayang nga social media account din iyang gipahayag ang kalipay sa iyang pagbalik sa top 10 sa kalibutan. Samtang ang labing taas nga ranggo nga naangkod ni Ejubina sa tibok niyang karira mao ang ikaduhang pwesto sa kalibutan nga iyang naabot niyatong Hulyo 2023. Kini nga pagbalik sa top 10 nagpakita sa barayo niyang paningkamot o pakikompetensya isip usa sa mga nagunang pole vaulter sa kalibutan.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: News Dietri Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat ni inom ko sa Dietri Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
4: Mga ka Dietri Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga Dietri Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa Dietri Bio.
4: Kada?
5: Nga numang matag-adlaw ka mo inom og Dietri Bio. Nga numan matag-wal luka ka oras mo inom og Dietri Bio.
4: Nga naman.
5: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
4: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
5: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og Dietri Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom Dietri Bio, Sir GP.
4: No.
5: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
4: Oh.
5: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras yun og inom jud ka Dietri Bio.
4: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
5: Ang Dietri Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
4: Yes.
5: Ang dili ra jud nako ibaylo sa Dietri Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
4: Correct.
5: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imong mga gums. Mo'y nakanindot kung paako nimo ang Dietri Bio or kauno nimo Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa Dietri Bio makapaa ka og tulo ka Dietri Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag mani motot brush dako jud kayo makatabang ana Sir GP.
2: Dietri Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og Dietri Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
4: Kini pa Doc, nganong mag Dietri Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay Dietri. Niadto siya sa mga ospital atong April 15, nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc. Kini o, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
5: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load ni mo.
4: Correct.
5: Hangtod nga makarecover ka na. Pero, mas grabe dyan ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og Dietri Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
4: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa Dietri Bio.
5: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik Sir GP. Kung hatagan ko ni mog Dietri, minusan jud ko ana.
4: Yes.
5: Kung plain lang,
4: oh,
5: painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga na ay BCO, nga naa sa D3 bayo, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani BCO, BCO ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 og ang BCO diha sa D3 bayo, Sir GP.
4: Og diha pa jodok. Gipreparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 bio.
5: Wala jud bisag pulo or 20 pa na wala jud Sir JP.
4: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layag inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
5: Dili na siya padaghanay Sir JP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
4: Wa na tay oras doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtaini na inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:00 CT.
1: Balitang showbiz.
0: Ini mo sunod nga balitang showbiz. Gandos ganito sa Ayu Sabon Beauty Soap. A bago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, pabagwapa nga dili sug sa panit, makapaputi, makapahamok o makapahamis sa panit. Aduna ba kido oil nga nagdala og vitamin elatocin collagen. O mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis yung kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa Gyori Pharmacy o Ix Pharmacy sa Yungon, mapalit kinis sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore. Epar Motor simalalo, dagbaligya sa mga sikanhan nga mga motor pero ang kondisyon murag brand new kaayo, hamis pa, sinaw pa, under dayon. Busa, kabudiha nga gusto nga mapalit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Epar Motors Himalalod. Ang Epar Motors Himalalod nagbaligya sa mga barato og pulido kayo nga sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji og Yamaha. Ug karon, aduna sab silay pinakabag-o nga klase sa mga motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motorstars og TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new og sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Ang Epar Motors Himalalod naimutang diha sa National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, Dolra sa crossing Balaas. Agi pa nag-iyag dumala nila ni Epar Garopel og Gina Garopel. Oban silang anak kasi Doy-Doy og sa pares nila kasi Bing. Kauban sila mga maayo o banggiitan kayo nga mga makinoko. Mao sila si Janjan, JB, Bergel, Tope, Luel og Janelle.

good morning. Mayo, butay. Welcome sa tong segment ang Balitang Showbiz. Kumusta man karo tong morning? Kumusta man ang inyong feelings? Diya sinong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Malipayon ba or magulanan? Sama ba sa panahon nga madag-umon? Muna nga karo ang panahon mga bay makandos. Doon ay panahon mga bay nga nag-ulan. Doon ay panahon nga nag-init. Doon na po'y panahon mga bay nga igu-igu lang. Doon ay kainit, doon na po'y kabugnaw. O sa tubig ba ito mo nagitawag o dinagaang. Ginaingon ang gugma sama sa tubig nga dinagaang lang yun. Dili pwede nga ino nga painit o tamon. Tamon! Sa'yo ng tamon, kay tamon, ngalan ng tao si tamon. Ato ng higala, taga-barangay Kambay, si Tamon, Tamon Imbalsado. Kaning Taman, pabura siya, dili po itong tao nga, ta, kay Taman. Kaya lang Taman nga, kaya igo ragot, igo husto insakto. Nga ang relasyon mga baysa, marapuna sa kainit sa tubig. Importante nga dili siya bugnaw, dili po init. Kaya nga naman, kay dinagaang lagi siya. Igor yun siya sa panglasa diya si mong baba. Kaya nga naman, kanang matamaan kainit, mapaso ka. Matamaan po ka bugnaw, maiging ka tungod sa kakamik. Kaya mahimo ang relasyon, kanang dinagaang lang diya. Kaya mga bay, sa itong balitang showbiz, giplano mo balik sa paghimo og pelikula ang TV host nga si Willie Rebillianme. Human mikatap ang taho nga duha ka movie projects ang iyang nga giandam pinagi sa kolaborasyon sa JMA Pictures og MabX Production. Okay, gikataho og giplano. Nagplano nga mo balik siya. Nakadungog ng mga kantang Bisaya mga bay og mga kandos si Willie Rebillianme sa kantang Mibalik Ako. Ay giningaw kanimo. Kaya mga bay, kay bago na puro generation, kato nga mga oldest nga mga music, himuon na nga mga bisrak. Himuon na, Mibalik Ako. Ay giningaw kanimo. Na pinakarot ba? Pinakarot na, usbon ang tono. Ang lyrics, kanang unod sa kanta, kanabang mga words o mga pulong, maura. Ang tono na usbon. Pwede pong, pwede pong himurap, Mibalik Ako, tungod alang kanimo. Yani human, nakipulong si Willie na itong miagi nga adlaw kang GMA Film President o Chief Executive Officer Anet Guson Valdez, kauban si MabX Production Producer Erwin Blanco. O kini nga, apelido nga Blanco. Blanco rin apelido ini apa naghanig sulo. Kauban na sa apelidong absin apan kanunay prison. Base sa Mikael Lap ng informasyon, posibleng si Erwin Blanco ang mahimong direktor sa usa ka duha, usa sa duhang pelikula nga giplanong himuon. Okay, duha man na, usa sa direktor sa usa. Sa mga karon, wala pa idugang detalye nga gipagawas kalabot sa mga pelikula, lakip na ang ilang istorya o kung kanus a kinisugdan sa produksyon. Ana, nakaplano na, naghanay na, apan wa pa ipagawas kung unsa ang maong pelikula. Komedi ba ni? Drama ba? Action ba? Klase-klase yung pelikula. Basig ang produkto ini, kanang sponsor ini sa pelikula. Sponsor sa pelikula. Mau ang Coca-Cola. Yan nga proyekto posible nga mahimong bagong lakang sa pagbalik ni Willie Rebillianme sa industry sa pelikula. Okay, muna yung bagong tikang niya. Bagong steps niya mga bay nga bubalik siya sa pelikula. Ato po rin nuntan kay si Willie. Nasayod ta sa mga halos katong mga sikat niya mga salida mga bay. Makando silang Robin Padilla, silang si

0: Cesar Montano, Philip Salvador, kini si Willy Rebillemi, mga supporting supporting actor yun siya. Tawag takabanta kining na pelikula bang siya mo'y bida. Muna siya mga bay o mga gandos. Pasin o basig ini nga mo nga lakang, di na siya supporting actor, basig siya nag-bida. O mahimo man siyang bida, ato na po na nga tanaw niya, o susihon, o paminawon, o obserbahan, kung asa may sikat sa unang panahon nga supporting actor siya o karon nga siya na may himong bida. Kanang tanan mga bay, spekulasyon usa po ng mga bay. Okay, wata masayod yun. Okay, matupatong wapay klarong detalye sa maong pelikula. Apan na nagiandam ng mga bay, giplano ng mga bay o maghandos. Mabato sa panultion pa ni Sir Remy Pauso nga nag-ingon nga, plan your work and work your plan. Dahil pa to, plant your eggplant. Mga mga bay makando sa ato rin nuntan ha kini nga maong kini maong kalambuan sa giplano nga pelikula ni Willy Rebillemi mga bay o makando. Di abitaw tulik hinumdum bitaw ko mga bay nakinumdum kong dunay usa ka pageant Miss Universe or Miss Philippines o Binibini Pilipinas ba ito mga bay makandos ganing pangutana. Ipangutana mga bay makandos kini usa ka contestants ginaingon. Kun papilion ka, asa may pilion nimo nga ikay pananglitan usa ka artista? Asa may pilion nimo? Usa ka sa tibok nimo kinabuhi duna kay usa ka pelikula apan ikaw ang bida. O imuon ba ka nga supporting actress nga sa tibok nimo kinabuhi usa ka supporting actress di ka ka kuput og pelikula nga ikay bida. Kalabanan yun, ang tubag yun ng mga bay makandos, ang gitubag niya, mga bay makandos, ang tubag niya nga, nipili yun siya. Pili siya nga bahalag, kausara kuno siya. Mahimong bida, at least siya mo'y nagdala. Kontra kuno sa, kontra sa mahimong siyang supporting actress, mga bay o makandos, nga stibok niya kinabuhi, usara sa ka-supporting actress, uwa kasulay bida. Kamudya, uyon ba mo sa imuhang, sa ihang maong reaksyon? Apa para nako mga bay di kumuoyon sopa ko? Para nako bahalag sa tibuok kinabuhi nako mahimo ra ko nga supporting actors importante nga duna ko itrabaho sa tibuok kinabuhi. Kay ngano man? Kada man mga bay bakando sa supporting actors supporting actor ka diha apan nagtrabaho ka misikat gabong kay di man pud pasabot nga bide ka sikat na ka. Di man pud nagpasabot nga supporting actor ka di ka sikat. Buot pasabot nga nagpasabot na siya mga bay makandos nga matuod supporting actor ra man ka sa tibok nimo kinabuhi apan sikat ka maayo ka sa trabaho kay wa ka buhi a. Kanang wa pagkahuman sa mong pelikula wa ka palayasa wa ka paundanga mo na nga sa tibok nimo kinabuhi hantod tigulang ka supporting actor gyapon. Apan og sa tibok nimo kinabuhi usara ka pelikula nga himo nimo dayon ikay bida but pasabot nga tapulan ka. Man. Pagkaman sa musalida, pati man ang mga resulta. Punang wala nyo kakausap mo. Wala ka masubba o baka yung bina. Okay, magandos. Baka tumalitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:28.
1: Balita.
0: Okay, maghandos. Katong balitang showbiz o takna. Takna o guras mo na mga balay. Yaton ka na to sa bus abloy volcanizing siya. Pupulkit sa ligid o mualain. Siyanta sino nga mga motorsiklo. Namutang diha sa May National Highway. Barangay Batuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus abloy volcanizing siya. Gipan naging Gunimala nila ni Jose Edison Apatan alias bus abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Balita, handos, balita.
0: Mga handos, kinu mga tulaman ng handos balita, dungan kini nga inyo nga madunggan sa tulog ka mga sibianan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page, nga Star Radio Tayasan YouTube channel, Star Radio Tayasan page sa website, nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos, balita. balita. Andos balita.
0: Pila naman to kada bulyo mura maglima na. Tulo ra kada bulyo mga bayha. Tulo kada bulyo dang star atong klarohon na tulo kada bulyo dayong dot star radio tayasan dot weblay.com. Kay basig inoy tayo putong lima kada bulyo. Sige ba bay, makandos good morning sa tanang naminaw karon gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto sa tibuok kalibutan. Pinangluhan diha nila ni Mayor Ben Barbeto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB sama sa konsilingan diha nga si SB Glevin Gabate. Og tanang kapitan, pinangluhan ni Liga ng mga Barangay President, Kapitan Arthur Dagley, kaban si Sekretary nga si Mamarly Binchula. Tanang empleyado, Department Head si empleyado sa LGU Tayasan, pinangluhan diha nila ni HRM Oto og Peso Manager Chris Meramiris, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin, ilang boss prosamyon pareng Floyd og tanadya ni Municipal Agriculturist Marshall Taub Jr., Election Officer Mark Concepcion Isa Sintista, Municipal Health Officer Dr. Jing Sunig, tanan-tanan diya, dapit na mga baybakandos, atong nga mga kaigsuunang higala nga mga department heads sa LGU Tayasan, o tanan nga mga empleyado. Sama diya sa HR office, ni Ma'am Cecil Bulonggeta, ni Gubpam, ni Ma'am Uli, Ma'am Chisa, ni Ma'am Mirabel, o ban pa diya dapit sa HR o sa Piso Tayasan o sa nurse office mga bay maghandos. Okay, ni Bay Reggie Pausto. Uy, ni Mamindi Pausto po. Nga ulos ni Minaw sa itong katulaman noon. Sa handos balita o mga lama sa kagahapon. Ni Bay Hanley Samyon. Bay Hanley. Bay Hanley Samyon diya sa matauta. Good morning, Bay Hanley Samyon. Sige, ni atong lantaon riha. Kaya doon natin mga pagtimbay ha, sa mga kaigsunan nga na Minaw karoon sa itong katulaman noon. Uy, si Madam Gapnod sa Kawanangan. Ang atong higala sa kahanginan. Highlight, salamat Madam Gapnod sa Kawanangan nga mao si Madam Maria Bungangira nga mataog matag na alas 10 ngadto sa alas 12 mutira sa morning pasada. Og dapat tong higala nga barangay secretary sa Barangay Tanlad, ang barangay ko mag-ihaw mo sagol ni maong barangay. Mag-ihaw mo manok asagulang jeep Tanlad mga bay makandos. Okay, matapos ito ni Bay Janre Bulonggeta, tumatikon nga barangay sekretary sa Tanlad. Good morning, Bay! Shout out, Bay! Okay, shout out na, Bay! Shout out na, Bay! Imungalan, Bay! Mga Bay Gandos. And po si Bay Janrel Redoble. Direk ha kay gachat ni or gatiks maning akun mahigug manitawhan ni doble-doble. Aminaw ko ni mo, Bay! Salamat din ni mo, Bay Janrel Redoble. Ang akun mahigug ma doble-doble. Diya sa kagawasan giulngan pangutana na doon naman yung kagawasan mahigug maglain. Sige, aritadri ha, aritadri mga bay. Good morning Byron ni Bay, great ko una ni mo DJ Maria Bungangira, ni Ma'am Iba, Ma'am Agustina Scarpe, pintor sa iyang mga kauban nga maestra, tanan diha sa kambahe nila ni Lita, Popper, Juport, Perle, Fred, Alfred, Larilyn, Mylin, o sa tanan lang nga, nabinaw, greetings from Almas Carpe, salamat sa pagbasa. Okay, Ma'am Alma, salamat din po ba Ma'am Alma, good morning, tak na nga kabuntagon. Okay, doon na pila, and ring, greetings mga bay. Okay, good morning bay, great ko ni Ma'am Iba, Orina, DJ Maria Bungira, Ma'am Almas Carpe, Leonard, Janrel Redoble, Tita Carla Dance og sa iyang asawa nga si Catherine og ni Kap Romel Mayagma nga Cons Jubilin Alconten, Cons Bitsy Cuevas, Cons Joyce Fernandez, Cons Colin Gonzaga og sa tanang konsyal og sa kumbana nga si Richard Silvestre og sa akong tulo ka anak nga si Richard Junior, Richard Rialen, it's me Eileen Ganaganag, biliba ko ni Mylim and Ma'am Eileen Ganaganag taga mata. Magtuhaw di ay taga magduho kay iya jud nga gitimbaya sila si Kapitan Romel Mayagma o si Consul Jubilin Alconten. Believe ko ni Ma'am Eileen Ganaganag kay nasa siya sa tunga nag-agi. Inoon, best friend ba na sila si Kapitan Romel Mayagma o si Consul Jubilin Alconten. Best friend na sila doon. Sige, atong lang tayo doon na pala mga pagtimbaya, mga bay o makadus ng panaguman sa itong katulaman sa mga lama sa... mga lama ulit parang gabi eh! Andos balita niya eh! Nag-una na matag lama. Kaya roon na matag gabi o nga sa ipamambuntag mga bay o mga kandos. Okay, arito sa mga mahinong danon nga pahibalo mga bay sa itong kapanag-uban sa itong katulabaron ang handos balita. Sige, nagbalampuson ha ang kalihukan niya itong Bernes sa Laido Tayasan o sa LGU Tayasan sa gipagayon nga seminar mga bay maghandos sa mga estudyante diya sa St. Anthony Academy. Ipagaluhan mga kalihukan ni Sir Laido Channel Inisio kauban si Gupam Krisus makariuban pa diha nga mga personnel sa Laido. O gilapong kipasalamatan si Mayor Bember Berto nga kanunay ni nagpakabana sa mga kabatanunan itong lungsod sa Tayasan. Samtang doon na pilain nga mga pahibalo sa mga kandos. O ito na yung kikuan po di ha. Kanabang tunggiday ang bayanihon nga buhat sa mga beneficiaryo diya sa mabigo mga bay makadus nga bisan humana katuy lang katagda ang pizza nga naman ay lay pizza pagtrabaho dahil silang project lawat binhi para yun gihapon lang pagtrabaho pagpanindot mga bay silang proyekto mga bay mga kandus nga napahibalo gipahibalo ni Municipal Agriculturist Marshall Taub Jr. Ganit doon na sila seminar sa 3 nga taga NIRD SWD mabagayin og seminar mga bay o mga kandus. Sige. Ya, ari pato sa mga dugang mga pahibalo. Padayon gyapon atong kapulisan itong lungsod sa Tayasan nga gipagaluhan diha ni Police Lieutenant Angel Claire Sorera sa pagpahigayon sa mga foot patrol, mobile patrolling, mga information drive na kabahin sa mga ginadiling drugas, kabahin sa pagibatok sa City Tree o kana mga anti-bullying o banpadiha nga mga pagpanalipod sa mga kabataan o sa mga kabayan ang mga bayang maghandos. Iusap nga kanang padayon usap nga kini bang ilapon nga kung doon na mo'y padayon sila nga nag-auhag ang Tayasan PNP nga kung doon na mga kadurahang mga lihok diha pwede mong tawag sa 911 tawag lang nyo ang 911 o di ba ka ang ilahang hotline diha sa Tayasan Police Station sa 0998-598-7493 to subun ha kato nga mga nasing pangutanan na to o galing nga numero sa Police Tayasan mali numero 0998-598-7493. Okay, muna itong matawagan. Samtang, lain po nga pahibalo mga bayang maghandos, ang padayong nag-auhag, nagpasiyog na si 1st District Congressman Emmanuel M.M. Limkaichong Iway. Nga, kanang mga pahimusli, ang tanan nga mga scholarship sa itong gobyerno, yung sub ang kanong mga namay scholarship yung educational assistance nga susial ang kanunay sundal ang kanunay ang iyang FB page stand up mo kanunay dito kaya inong mabalaan ang mga schedule unsay mga available inong maplayan ang mga kurso muna ako lang mo sundal ang iyang FB page mga bay makandos para nga makaabil mo kaya karong panahon mga bay sala lagi yun di makamag-eskwila kaya pagkadaghan scholarship yun nga gitanya nga ito ang gobyerno mga bay makandos dahil yun nga adaghan po nga mga tabang ang itong gobyerno pinagi sa pagpangulo ni Presidente Bongbong Marcos mga bay makandos sa itong probinsya Gobernador Chaco Sacabaria sa ito ang distrito Congressman MMEY sa ito ang munisipyo si Mayor Bimber Berto mga silingang lungsod niya kanang mga mayor po niya na-tanang programa uniform ni kay Tibok Pilipinas maning mga bay o mga kandos muna nga maning kamot lahi mas unang panahon nga walay mga kanang mga libre nga eskwilahan kanang sa gobyerno wala pa ito sa unang mga panahon pa mga private pa yung namay mga libre kanang doon namay gitawag mga bay maghandos sa eskwilahan kanang sa kanang publiko kanang public school lagi pa ito pa walay mga bay maghandos sa una Dumaguete, Dembais, Lake Julian. Karon na mga private school nga duol-duol mga bay maghandos. Nadahan tabang rupa na huna. Maning kamot na yun. Matagos sa para makamag-eskwila. Di karon po panahon na mga bay maghandos. Kanang pag bright kang nga bata. Musamot ka ka-bright. Kaya nga naman, na ang AI. Manguta na ka sa AI sa tubag mga bay. Monster ng AI. Chat GPT. Problema o kana nga magsalig ka musapot chupo kag gabugo nga hindi ka mag dili ka magtuon kay ini exam dili kin patun-an eh dili patun dai tun-an dai ne tun-an dai tun-an pa ko tar sa iya dia dai ang pagkamay wala dina hinum duman apa karon ang panahon na o magtuon jud ka maning kamot kang anak kay makamhauan daghan kay karon nga dali kay makamaor mga bay mga kahandos karon panahon na lain sa unang panahon gabi.

kan dos. Okay, mato pato ni by John Real Lunghai. Mato pato ni by John Real Lunghai. Minaw ko ni mo by. Salamat yan ni mo by John Real. Ngana minaw diya sa kagawasan gihulo. Ngana minaw ko ni Pastor Isai Salentorio. Ngaulus yun na namina mga by kan dos.

0: matag adlaw nga tanan. Kanon nakastaredy yun na siya. Sige, kini uban nga pagtimbaya og manalang tungod ang oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:40.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinaguluhan sa tumabtikon nga station manager nga mo si Busayan Haniel Hato, uban sa tong technician nga usa-usab kadiche nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sa nga pagpaminaw ug may buntag pag-usab kanaton tanan. At ang kay mosunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayo nga panglawas ug kamaniana, mosunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter, mao sila si Handos 38, Boyax Labio Karinal, o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byron Ibay Librado. Magbilin sa sakabanutiun nga nagkinayon, mga Handos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Balita. Handos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:42. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugar Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Oh, sa gamahimsugon mabungahon nga adlaw. Welcome mga higala. Hello ha, sa itong mga nakihigala garon nga nag-tune in sa itong programa sa inilaha mga paborito ng mga simian. And of course, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Of course, ang itong mga higala dari sa Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Mga solid na ito nga mga kalitiex o mga kalitribayo. Hopefully nga na mo kanunay skahimsog kabaskog sa panglawas. Layo ang lawas sa sakit o malanian. And, digyod pagkalitan kanunay ang Tatak Klinika DTX 500. Kung mahimo, adlaw-adlaw na ito, himuo na ito nga vitamina. Suplemento. So, vitamina, suplemento, kada adlaw ang pag-inom sa DTX 500. Mighty C o D3 Bio. Anyway, bulahan po kita ramang yapoy maka-benefit sana. Kay every now and then nga ginasuplayan na to ang atong lawas sa antioxidants, sa nutrition, sa mga vitamina nga makuha na to sa pag-inom sa DTX 500 o D3 Bio o Mighty C mga higala. Eh, ang atong lawas mga higala, bulahan na ay daghan nga benepisyo nga makuha. Di ba? So, di yun magalimtan kada adlaw, himuan na nga habit ang pag-inom sa Mighty C, D3 Bio o DTX 500. Pwede ka duha sa usa ka adlaw, pwede ka tulo sa usa ka adlaw, ha? Depende sa mga cases. Ang uban, once a day pwede. Oh. Kung nakita na ito nga medyo may igong kabugaton na nga ito ang gidaladala nga balatian, eh mas maayo nga megadose. Ubay-ubayo na ito ang pag-inom. No? 3 times a day or twice a day. Ay galimot nga ito ang mga products, mga produkto, mga higala available niya sa mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tunumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sana ay mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas. Yoko Sen, mga higala. Basahon na to ha. Onya later on, mga higala, inyong mga concern. Sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Anyway, let's talk about mga higala. Mahitungo na ning kaninga to ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya'y nindot nga benepisyo sa brain na to, sa tung utok. So kung kada adlaw ta gainom sa DTX 500, ginapa-healthy na to, ginatabangan na to ang ato ang brain mga higala sa gitawag na to nga mga oxidative stress. Yan. So, atong tukion ron sa unsang pamaagi na makatabang ning ato ang DTX 500. Actually, mga higala, ang atong utok, usa ni siya sa pinaka-busy nga organo. Kaling ato ang brain. Ang atong utok, mga higala, muna siya command center sa atong human nervous system. Onya, naa sa 100 billion ka mga nerves ang communicate in trillions of connection nga ginitawag mga higalag synapses dira sa atong brain. Ang atong utok kuanin siya nagbato ni siya mga signal gikan sa mga sensory organs atong lawas. Muna maka filta, makabalota unsa ato ang gihikap, no? Tungod na mga higalas communication sa mga sensory organs, paingon sa ato ang utok, no? Gasend sa information ngadto sa ato mga muscles. Yan. Ang atong utok, mga higala, naa sa gimbana-bana, naa sa 1.4 kilo. 2% sa total body weight nato. Ingana ka, ingana ka dako, o ingana ang iyahang timbang sa atong utok. Onya, sa mga lalaki, mas dako o brain daw ni, brain size ang lalaki. 10% larger ikumpara sa mga babae. So, kita mga lalaki kay mas dako mag-size ang atong utok, mas musabot yun das mga babae, ha? mas kuan. Munay rason nganong ang mga lalaki mas musabot sa mga babae. Kaya ang mga lalaki, mas dako og size ang ilahang brain kaysa babae. O, agree ba ko mga babae? Mga girls, mga mamis, agree ba mo? Nang mga lalaki, no, dapat yun mo sabot. Mas adjustable lang ato ang pagsabot. Yan. Ang brain nato, mga higala, nasa 86 billion nerve cells pati nagana, no? So, nga gitawag ni siyag mga neurons or gray matter. Dili parehas ang kadaghanon ani na ay gitawag nga white matter or gitawag ni siyag non-neuronal cells. Niya naapoy gitawag nga oligodendrocytes. Nga mao ang nag-isolate sa mga neural axon paingon sa tuang or nga naa sa tuang myelin sheath. Sobra kadako ang demand, mga higala, sa oxygen sa tuang brain. Kaya nga naman, tungod kay billions ang mga selula nga nagagamit og oxygen sa atong brain. Ha? Imagine, pating daghana na. Daghan kina nga mga selula, billions god. Trillions pag yun, no? Kanang individual, matag usa sa itong mga selula, kanang trillion nga mga selula, billions nga selula, nga naa sa itong brain, gagamit ng oxygen para mabuhi sila. Ang volume sa oxygen, nga kuan, nga atong ginaginahawa mga higala, actually 20% sa itong oxygen nga ginhawa, paingon na, paadto na sa ito ang brain. Ingana kanaghan mga higalang ito ang brain cells nga nagkinahanglan og oxygen. Onya, tungod kay daghan sila o nagkinahanglan sila og kanang gitawag nga oxygen, pwede mga higalang nga taas pug kaayo mga higala ang demand mga higala sa gitawag nga pagsaka sa free radicals sa ato ang gitawag nga brain. Kay grabe ang gikinahanglan nga oxygen sa ato ang gitawag nga brain. Muna nga kung kusog siya or kusog siya mukaon og oxygen, taas ang oxidative stress nga makuha nato. Oh, plus na pag-pollution, biases, stress pag yun ta, mga unhealthy diet. Kining tanan mga higalaga, promote ni siyag oxidative stress sa tung brain. No. Muna nga ang oxidative stress, muna ni, ga-resulta kini sa musunod ng mga balatian sa tuang brain. Number one, kaning gitawang Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, or other seizures disorder, mga higala, mental disorder, Parkinson's diseases, and other movement disorder, even stroke and transient ischemic attack, mga higala. Even stroke, mga higala. Pwede kini mag, pwede kini nga ma, mabatunan na to. Tungod aning oxidative stress nga hilabihan kadaghan sa ato ang brain. So, unsay role nga mahatag sa DTX 500? Gasupply kini og daghan nga antioxidant sa atong lawas, even sa atong brain. So, umpingan na to ning atong utok kay magkaedad ta, mausab na magyud ta, nganong gausab ang brain kung magkaedad? It because of the accumulation. Tungod ka na sa oxidative stress nga naipon sa atuang brain sa pagdagan sa panahon. Nag-edad tagsay sinta na, na. Makalimot na si nanay, si tatay. Pati ngalan, dili na mahibanan. Mga apo, di na kaila. Mga anak, dili na kaila. Dili na makabalo kung unsay iyang ginabuhat. Muna'y mahitab. It because of the oxidative stress. Mga daot ang atong mga selula sa brain. So, kinahanglan tag antioxidants. Every now and then, ayaw hulatang nga, maabot sa punto nga, mahimo na ka nga, sana, mahimo na kang atimanon kaayo kay murag, matod pa, murag si mama, ibalik na sa pagkabata. Actually, nganong naingana na it because of the oxidative stress nga napundo sa brain sukad pas iyang pagkabata. So, kinahanglan ng antioxidants para nga mawa, makulang-kulangan ng oxidative stress nga possible nga mag-lead sa problema or kadautan sa brain nato kung magkaedad ta. So, ampingan nato ning atong utok. Karon ang panahon. Karon ang panahon. Ay, hulata nga magkaedad pa ka. Karon ang panahon nga kinahanglan nato tagaan ng atoang brain ang atong lawas sa abunda nga antioxidants. Mag DTX 500 kada adlaw. Mag MyTC kada adlaw. Tungod kay taas kinig antioxidant unit nga makatabang og dako kaayo sa pag-neutralize. Sa pagtanggal, sa pagkuha sa mga free radicals sa atong brain. Para sa brain health, mag DTX 500 ta, mag MyTC ta everyday. The same with D3 bio. Diba? Ang usa-usab sa benepisyo nga makuha nato sa pag-inom sa D3 bio. Muna nga, kaning tulo nato ka produkto, kaling nga to ang DTX 500, D3 bio o MyTC. Puro kini nga mga suplemento nga gahatag o protection sa tuang brain against anang mga possible nga balatian kung magkaedad na ta. So ayaw hulatang nga magkaango-ango ka. So karon palandaan, tagainag supplements ang lawas, tagainag antioxidants. Okay, sagi kaingon na to, bulahan puhon kining tanan nga mga gipasulod na to sa tong lawas. Whether you like it or not, mga higala, healthy man na or unhealthy, kita ragihapoy mag-suffer or kita ragihapoy makapahimulos later on, mga higala. Kung healthy, healthy ta. Pero kung unhealthy, mag-suffer yun tas balatian. Supplements, DTX 500, check mga higala. Check na check. Vitamina, supplements, D3 Bio, MyTC, DTX 500, check na check mga higala. Most recommended. Most recommended every day. Available ha, ato aninyo mga higala sa pinakaduol nga butika o mga pharmacy sa inyo mga lugar. Available ng ato mga products. Anyway, standby higala. Mabaligtas pipila ka mga pagpahinumdum ha at sa ning paminaw ning pipila nato ka mga consumers nga natabangan na og naayo sa paginom sa itong mga produkto nga naa sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
2: May buntag ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan ma'am?
3: Ako si Lorna Corrales.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit
3: dai
2: ma'am?
3: Ako nagagamit ko sa una pa kaning DGX copy o kini may TC o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isang sa una pahan ko karoon. Higanaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Ganaaman ko'y kanang liuma. Lawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika. History,
4: bio. Ako si Lilita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod abektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal ang butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Ako si Mr. Tibod. Taga Barangay Lunaw, Urok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTX Bio, DTX, o may TC. I-testing ko pag inom. Pag testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTX Bio, o may TC, o DTX. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paglinaw sa akong lawas.
1: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
9: Milagros, orong. Tagatarnor ako, sir.
0: Pwede ba taka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 Bio, DTX 500?
9: Oh, pwede. Kung ibati sa agis akong tiyan, idugay na kung ipamati, maraglain ka ayo. Papatigap na ko sa doktor, wala daw ko yung fat liver. Tapos, binisitaan ko niya og tambal para sa fat liver. Nahitap ko sa inyo ang mga kuwan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, unang ipalit ko. Pagkahurot sa akong tambal ikan sa doktor, muna akong ipuli ka ng inyong produkto. Gainom po ko ang coffee mix.
0: Amoy, gainom po ka DTX coffee mix?
9: Oo.
0: Regarding sa mga fatty liver, kumusta?
9: Okay na yun siya. Wala na ko'y gibati karon. Pero bisa wala na ko'y gibati, pero nag-maintenance lang ko. So lagi ko nga mo inom pa niya. Mau nga, ganaan ka ikaw mo inom, kay ganaan po ko mo kaon, dahil ganaan po ko matulog.
0: Ma, wala yung lain nilang gatumbar nila o D3 bike DTX 500 sa membro sa pamilya. Ikaw ra?
9: Ako pa rin po. Mau po'y akong laban sa iya ah. Maragnadlok na ba ako atong gikan sa hospital? Basi po niya atong tungura at sa bulan sa kuan dyan na hospital siya kay ikalit nang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga. Ipa-check up na mo siya. Pagpa-check up na mo diri, kuan, ang iyan doktor nag-ingon nga dapat ko nuoperahan siya kay na daw siya bato sa akto.
0: Oo, then?
9: Dayon, auto nga, ipa-admit na mo siya nga. Pagpa-admit ato, natarget na dahil itong nga kuan ka nung naang iyang opera. Parang na mo sa akong bana, pero naluya man noon siya dito sa hospital. Auto nga, amo na, ayun na lang sa doktor. Pa ang target niya nga amo na lang siyang ipagawa.
0: Pag inom sa D3 Bio sa imong bana o DTX Rabanid, kumusta ang resulta?
9: Okay siya, sir. Hello, isa Ginoo. Naulian siya. Oo, kuan pa lang. Murag, nagyawas lang masagigan sa hospital sa Mayo.
0: Then?
9: So yun, kahantod karong mga bulan na kaloy sa Ginoo, maayo na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko yun nga talagtik niya at yung talig yung inyong produkto. Oo. Uh-huh. Ako siyang gimintinan sa anak, sir. Kahantod karong nagpainom niya akong kunya. O salamat yung gayo kay murag nakakuha yun kami o maing epekto sa maong produkto ninyo. Nahi akong gipahibalo sa akong mga kauban diri. Ngayon din silang mainom sa maong produkto. Mayo yun, mayo ang epekto. Pero, ingon yun ko nga, mayo po taong sa panalangin sa Ginoo kay unsay mga kanang mga tambal sad yung pangayoon sa panalangin sa Ginoo at mga ginainom.
0: Pero yeah.
9: Nakaingon ko sa ko galingon na ang inyong mga produkto puno sa panalangin.
0: Ma'am, ang sa gani, ngalan ni mo, ma'am?
9: Milagros
1: Orong. Extend the food superman for men.
10: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
1: Extend the food superman for men. Extend food superman for men.
11: Ako si Renato. Nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang, gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko, extend food supplement for men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas, ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi, eh. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi, eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapanig sa mga buhay. Mighty C,
13: pag Mighty C para aron mo ang
0: mag Mighty C kada adlaw. Of course, di pagalimtan, magkaedad na ganita, naghanat ang ginabatyag, posa sa panagang nato. Aron nga dali tang maayo mag Mighty C ta kada adlaw. Kinahanglan na agyud tay enough nga vitamin C. Magkaedad ta. Oo, tinuod na mga higala magkaedad ta. Kinahanglan gyud tag vitamin C. Bukog na to ligon, oh? At the same time ligo na nga tong resistensya. Good for the heart. Mais kasing-kasing ang vitamin C. Gani, dakuntabang kinis paglikay sa mga aneurysm. Makalikay ta sa mga plaque, ballooning sa itong mga ugat. No? Mag-lead sa gitawag nga stroke or paralyze. Pwedeng mag-lead sa ataki. No? So, kinahanglan ta og enough nga vitamin C. Naa sa mga butika, di maglangay, mag Mighty C kada adlaw, ha? Adto ana yon sa mga butika. Anyway, proceed sa unahan mga higala. Ani sa tas mga pangutana no doc, mangutana lang ko kung unsay benefits nga makuha sa DTX funded sa sakit sa kasing-kasing. Okay. Ang kasing-kasing nato mga higala. Ko ani siya eh? Usa ni siya sa mga vital organs kauban sa brain. Ang kasing-kasing nato, pwede itang magkabato ng atherosclerosis. This is the most common nga problema sa kuan sa mga sa tong kasing-kasing, no. Pwedeng mag-cause kinig ischemic damage. Or pwede mag-lead sa gitawag ng myocardial infarction or heart attack. Kaning gitawag nga atherosclerosis. Ang pagtuon, nagpakita nga ang oxidative stress may connection aning pagbato ng atherosclerosis. Gawa sa mga cholesterol deposit nga sobra na kaayo, unhealthy diet, ang hypertension may lead sa pagbato ng problem sa heart. Gani, kasagaran sa may hypertension, magka problemas kasing-kasing. Pwede nga muhubag, mudako ang kasing-kasing kung naatay high blood. Long-standing hypertension may lead to have heart enlargement. Doble manggod ang trabaho sa kasing-kasing kung naatay high blood. Oo. Ang role ni DTX7 din, ang benepisyon niya, ang antioxidants nga naa sa DTX7 din, gatabang sa ato ang kasing-kasing para makalikay ta aning gitawag nato nga mga atherosclerosis, hardening of the artery, constriction of the artery, no, amugamay nga giyanan sa dugo. Yan. Ang DTX 500 bangkod, taas niya sa antioxidant like polyphenols and flavonoids nga naa sa DSA nga usa sa mga kuan dako kaayo og katabang sa pagprotekta sa itong mga selula including mga higala sa itong kasing-kasing sa mga blood vessels gikan sa kadautan nga dala sa gitawag nga oxidative stress and accumulation sa gitawag nga ROS. So, sa may mga problemas kasing-kasing, gusto nga mapahealthy na ito itong kasing-kasing antioxidant gihapon. DTX 500 kadaan lang. And anyway, ang pag-inom nato sa D3 Bio, you know what, mga higala, karong mga panahon na medyo uso ron ang kuan, mga sakit, mga higala nga dala sa panahon. Diba? May mga sakit nga dala sa panahon, mga higala. Muna nga, labi na kating ulan, no? Gausaba nga to ang weather, pwede nga kuan, labi nagbugnaw ang panahon. Ga-promote kini mga higala sa mga conducive environment for microorganism. Sama sa flu, influenza virus, common cold, rhinovirus, nga gakos og viral pneumonia sa mga may edad. Mga harmful bacteria, fungi like Streptococcus pneumonia, influenza, kini sila mga higala nga mga kagaw, considered mga higala, mga suspect ni sila sa community acquired pneumonia. Ay usa na sila siya sa mga kagaw nga ga-atake mga higala kung bugnaw ang panahon. Remember ha, mag-klinika D3 Bio. Pagting ulan, uso kay na siya nga mga sakit. Mag-klinika D3 Bio. Ga-protekta kini nga tong D3 Bio sa constant exposure mga higala sa mga contaminated air. Ah, labi na yun ng mga kagaw. Oh. As efficient mga higala nga antiviral ug antibacteria, antifungal. Naani siya capabilities nga mo-protect sa atuang lawas gikan sa mga viruses, fungi ug bacteria nga gadaot sa atuang lawas. Mag D3 Bio kada adlaw. Oh, ah. Ay kadto mga ganahan og sabon nato ha. Whitening soap, DTX beauty soap. Mga katul-katul dira, mga rashes, lesions, butoy-butoy spanit, gamit mong DTX Beauty Soap. Then, si Manoy nga galuya. Oo, mag-extend dira, no? Para extended ang ligaya, extended ang sayaba. Extend herbal capsule. Sa mga mahiligo ng kape, the best kaayo nga coffee ron. Daghan ang gagamit. Tungod kay daghan ang nakaangay o natabangan. Walay lain mga higala at Tomos Butika. You try it ang paggamit sa DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Maglaming ipangapi ronda. Maglaming ipangapi. Sige ha, gato mga wala pagkapangapi. Hala sige, pangapi na mo dira. Kung na yung DTX Coffee, mas labing maayo. Kung na yung DTX Premium Coffee, mas labing maayo. Anyway, mo say bye-bye kung mga higala. Gatong oras limitado kayo. Umapon nag-uban-uban ka. Punta programang kasayuran sa maayo nga panglawas. Dog hands sa lima na lang yung nakauban. It's time to say bye-bye. Salamat kayo, salamat. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kadalaw. Tara, mga penata!
14: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 9:15.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka Dragon Mel Galios.
8: Maing adlaw mga suking tigpaminaw, welcome sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective nga paagi para sa healthy nga panglawas. Hatod ka nato sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga ka-Dragon Fruit, ang bugtong Herbal Coffee Mix nga adunay libreng insulin extract. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, ubanin na pud minyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran na bahin sa maayong panglawas. Yes, Doc Alan.
9: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome sa Dragon Mill. Welcome usab sa mga suki nato nga sunod kanunay sa atong programa ka Dragon Mill. Ah, may adlaw niya tanan diha, may adlaw usab sa mga nanay ug tatay. Hala, nagplastada kung asa mo na mo tanggaro. Hala, plastada mga sokin. Tingin alang usap sa ato usap mga hisgutanan sa pagpagkabana sa maayong panglawas. And of course, Dragon Mail, may adlaw usap diha sa makausap pa. Ang atong hatagan mga sokin, tingin paminaw. Ang pinaka-importante nga atong mahatag diha kaninyo nini nga maong takna. Alang usap sa pagpagkabana sa maayong panglawas. Ano yan na sabi niyo ubo? Sige, alag-alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagahatag ang mga dugang informasyon may tungod sa pagpagkabana sa maayong panglawas. Ay makalimot mga sokin, tigwin na ito sa mga produkto napaka-epektibo, garantisado, barato o mapalit ninyo sa nagadayang butika o parmasya Bisaya, Soga, Mindanao. And of course, mga sokin, tigwin ang ito sa mga Dragon Massage Well with Chubaki. Ay makalimot usap niya na, nindot kayo ng klases kape. Labing din ni nanay yung tatay nga mahiligon kayo sa pag-inom sa kape. Kanina gyud ang pinakarindot kayo ng klases kape ha. Alang usab sa matag usa. Kay dako kay taog puntos sa ikaayo nato sa panglawas. Basta ikaw naka-Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mao kana ang pinakarindot kayo ng klases kape. Kaabag usab mga kasama nato ang ato usab nga Hard Max Extreme Coffee for Men. And of course, mas nindot kayo mga higala. Labing na gyud sa pagkumbati ni Mr. ug ni Mrs. ha. O na, nga nindot kayo pag ikaw naka-hard max ha. Hard ang simula, max ang sarap. Mga na higala, pinaka-nindot kayo ng ano. Dako kayong tabang ang ginseng mga sokin tigpaminaw. With all kinds of ginseng na sa ato sa mga hard max shrimp coffee for men. Ay makalimot usab ni Ana ha. Basta mapalit ninyo na sa nagkadaayang butika o promosya. Bisaya, Soga, Mindanao. Ay makalimot usab sa ato sa mga Dragon Massage Ulit Chubaki. Ang ato sa mga haplas nga nindot kayo ang klase sa haplas mga sokin tigpaminaw. Haplas nga walay katumbas sa uban pang mga klase sa haplas. Kininagyod, maayo kayo para netong dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. And of course, mga nanay tatay gusto mong humasahi matagabi. Kininagyod ang pinakanindot kayo mga sokin tigpaminaw. Ay magkalimot usab sa ato usab ng sabon ha. Katong na problema silang pamanit. Ay magkalimot ni ining Dr. Punji Soap. Ay magkaulos mapangutana sa nagkadayang butika o parmasya. Dr. Punji Soap, ang pinakanindot kayo sa nagkadayang mga minor skin disease. Para sa mga katol-katol mga sokin tigpaminaw, nindot po kayo para maputi po mong aping tiro kalawasan mga higala sa imong pamanit. Gamita po ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Dr. Punji lamang ang katapat niya na mga sokin tigpaminaw. Pag ikaw naka-K-Skin, nindot kayo resulta ang imong aping like cutis artista ang resulta ni ini. Mga higala mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga produkto. Produkto nga walang katumbas sa ubang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Barato, gratisado, mapalit inyo sa naginay butika o pormasya, Bisaya, sa Mindanao. And of course, pwede mong mag-text sa 0950 441-9006. Balikon ko 0950-441-9006. Amo na siya ang pinakanindot kayong inyong masayran. Alang usab sa nagkadaya sakit o gbalatian, aside ana mga sokin, labi na ni angay na ito ang malikayan.

0: Foot Herbal Capsule and of course ang atong Dragon Foot Gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw ko hindi kami makagamit kari ang DTX 500, ang Mighty C kag ang D3 Bio. Ay, hudi trangkaso si un, ubo, pero kung makainom gani, ah, sangka pag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kinakag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
2: DTX 500.
5: Mabili sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
6: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
10: Prudencio Gumati, Salvador Gutalat.
11: Unsa dai gyud ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
10: Kwan, kanang ulat ko'y kusog, gaya hindi po ko katulog.
11: Unsa dai hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, na kay gibati kanhi?
10: Oh, na-istro ko, pito na katuwi lang mo istro.
11: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee, naanag yung alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
10: Oh, maka nanag ko kusog, gaya ganaan akong to.

0: kinabuhong taon.
1: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nag-suffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, girisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
3: Ako si Inilda Tulba, nagpuyo sa Porcinco Sanera, Pangod City, Nisanic Occidental. Ako nagamit sa Nance product, sama sa Nance Herbal Capsule, Yoed, Nance Coffee. Kaya nakauyon kayo ko sa product. Kaya nato di ba ito UTI? Dayon sakit ya kong batang, ang hulungol ya kong abatiis. Dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masurbo kayo sa kong pagkatulog kayo. Pagsigil ko, bangon-bangon kayo mangihi. Dayon sukol sa kong pagdami. Mit ani nang sada magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay kali diwan sa sa kang gibati salamat ko sa nang sada nga nakapamina ko sa radyo nga magigiya kanang makatabang sa akong balatian. Salamat mga Alen.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
6: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
5: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
6: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawang sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
5: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
4: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
9: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako dyan namatikdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
10: Yes.
9: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
10: Salamat kayo.
9: Tinood yun na.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, testingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
8: Ola.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
3: Ako si Kung Ching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako. Nung una nga, wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malimtanon.
2: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
5: Many more.
4: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: Knights Dumaguete Pension House.
8: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Papalit sa mga butika.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brad.
12: Ako dahil si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitin ang kalawasan. Dayon, nagamit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa ng gamit ko ng Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID naka suway po ko inom. Usahay good mag-sosol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga inom ko og Nance Capsule o COAID. Salamat yali laba mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong ipamati sa kalawasan.
13: Morning Pasada.
14: Morning Pasada.
13: Tawag na for request and greetings.
14: Morning Pasada.
13: Gini lang sa Star Radio.
15: Maria Bunangera. On air.

0: You're tuning in to 98.3 FM, the Radio Tayas, and kay Basta Nakastar, si Kat. Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ,
1: Maria Bungangera.
0: Sangalan sa mga station managers, Sir Ayan, haniya lahat og sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM, Star Radio Tayasin.
2: Sana all.
0: Adlaw karon nga Monday, October 12, 2026.
2: Sana all.
0: Kumusta man mo diha tanay? Anyways, lungsod sa Tayasan nakop 28 sa barangay. Lakip na usab ang mga kasilingan ng mga lungsod ug dagbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon ug Visayas, tibok Pilipinas. Good morning.
2: Sana all.
0: And that's it, the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Sige, ubanin ko ninyo mga ka-start naman talas dosi sa kautuhon. Mamasada na sad ko sa kahanginan. Uban sa ako ang tigbusina si Lula Iska. Para sa inyong mga greetings or shoutouts, of course, inyong mga song requests, you can call or text sa itong official call and text line sa itong smart line 0969-484-5454, sa itong globe line 0956-664-7734, sa itong website, type lang ang www. That's the radio, tayasan.weble.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong mapadangat itong mensahe sa akong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan Live. Karoon diya, pwede mo drop by sa inyong mga greeting, shoutouts, of course, inyong mga song requests. Kaya ito na nga taga nagpagtagad later on.
2: Sana all.
0: And please do follow sa official Facebook page, Justa Radio Tayasan. Inaapo diha mga litim mong impormasyon nga ngayon niyo masairan, matagkaroon og unya. Okay, sige mga ka-star. Sa akong pagbalik, ka, ha? Okay, tayo na po tawag-tawag. Of course, yung mga greetings. And for now, ato sang i-play ang Pahinog Dumgikan na Shannon. Stand by.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Og siyempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon anak kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
4: Ako dahil si Divine Faith di Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, pa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervicare. Og sa Nams Padak.
5: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo. Pag sakit akong puson, magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya. Dayon, ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong push on. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare. Takodog, gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, Ang akong ngalan, Jeremy Toby Baog Talaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong non-scorn coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibapi sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Casurog, taga Purok Mansanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga NANS product ay NANS coffee. Ang NANS coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion, pag moinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa sa Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 kabulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kanigo na kung nga batyag sa kuha nga ninyong nga. So ayun eh, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. So wa maglugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscaping nga nakarecover ato katong panahon. Kaway sa dilo hangtod karon balik na tubog drive.
3: Mapalit ang atong NANS Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko NANS product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o NANS Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa NANS Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang NANS Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa NANS Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o anong pangwarta ng mga lumboy uli na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong NANS Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
13: Oras sa Star Radio, alas 10:03.
15: Morning pasada,
13: now for requests and greetings.
15: Morning pasada,
13: dili lang sa Star Radio.
16: Maria Bunangera.

0: Philippine Standard Time, it is now 7 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mong oras, getod ka nato sa Ayo Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapas, can print the organic lavender. Ayo Sabon Beauty Shop, ang bagwapas, nga dili isug sa panit, makapaputi, makahumok, o makahami sa panit. Ano na'y avocado oil, nga nagdala og vitamin, elocitin, collagen, nga mo'y mapaputi, o mapahami sa imong kutis, naturally. Ayo Sabon Beauty Shop, mapalit sa inyo mga suking botika, o tindahan, dool sa inyo nga mga lugar. First caller, yes, hello, good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta man ikaw, Ma'am Eileen?
1: Okay, okay, good
0: day. Okay, Raka. Ano man itong imuhang premyo kahapon? Cash or... ano man? Lodra, i-register na to daan?
1: Lodra, this year, regular.
0: Regular, okay. Sa kanira nga number?
1: Yes, baby.
0: Okay, pasensya na, wag ko kakonect niyo magahapon na kay party ni Ritsu ramang kong exit good.
1: Okay,
0: right, sige. Nga, kumusta man ikaw?
1: Okay, okay, Disney.
0: Okay, Raka, diha. Nakapamisbis na ka?
1: Nakapamisbis na, Disney.
0: Ay, nabisbisan na. Nabisbisan na ba ni mo ang mga tanom?
1: Nabisbisan na, Disney. Wala ka-uga.
0: Kiragid ka ayo para mas malambo pag manalingsing pang imo mga tinanom diha, diba? Sige, Ma'am Eileen. Go ahead sa imong greetings.
1: Nani mo, DJ. Good morning.
0: Okay.
1: Ma'am Eva.
0: Mm-mm.
1: Si Alma Scarpy.
0: Sige.
1: Si General Redubli.
0: Mm-mm.
1: Sa kumbana di ay nga si Richard Silvestri.
0: Mm-mm.
1: Sa kumtulog ka anak nga si Richard Jr. Richland.
0: Mm.
1: Ria Lynn. Sa mong barangay captain di ay diri si Kapitan Rogel Mayagma. Sa mong kumpihal si Consul Dabilin Arcofin.
0: Mm-mm.
1: Consul Bitsi Cuevas. Consul Joyce Fernandez. Consul Colin Gonzaga. Sa mong silingan, sa kong silingan di diri nga si Tita Carla.
0: Tita Carl. Sige.
1: Sa tanala ng naminaw, DJ, ay sa akong magulang day nga si Lionel Zairana.
0: Ah, okay. Sige.
1: Sa akong mama nga si si Virgita Ganaganan.
0: Sige, Ma'am Eileen. Sige, anytime today ha. Kato isan, daging mga prize. Sige, hapon. Sige ha. Thank you, Ma'am Eileen. Basta naka-star.
1: Sikat. Basta na si DJ Maria.
0: Thank you, Ma'am Eileen. Gana-gana. Playing this music entitled Babe by Jason.

0: with playing this song entitled Babe by Jason Bryant. And this song related ni kabahin sa song for Bella. This song is for Bella. Diba? Yan na yung siyang song mga ka-star. It's all about the Bella. But Bella is from Tayasa Negros Oriental. And the artist is from Texas. Wow naman. And this song, ato nang gina-feature dari sa programang Morning Pasada sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. And the line of the song is very nice. Yup. And this is so nice. I hope you can hear this song the following days, mga ka-star. Okay? Again, the title of the song is Babe. Ay, mostly ang inyong madunggan ng mga kanta kay from Stex, no? Naana po tayo other song entitled The Babe. Babe by Jason Bryant, mga ka-star. Sige mga ka-star, more new songs pa. Yung madunggan din rin nga ma-feature na to diri sa Star Radio Taya Shen, ha? Later po datong i-play tong song po nga kang Shentoni Ibanez po from Mindanao, ha? Sige, anytime inyo nang madunggan nga song, ha? Na yung siyang song, di ba, mga kastar? O, kining mga kanta, gidalik ka na to sa Asta Sana. Kung ikaw diha, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tulog, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tas yung uric acid, tas yung sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Asta Sana. Ang pinakabagong mango Astena product, nagkipakosigan ka uban ng Asta Santin Organic Seaweed. Damasta azog santon, purity 5 times beta carotene, taas yung vitamin C, pure energy, dili sayang magkagasto para makaangkod o mayong nga panlawas, tungod ang Asta Sana, barato lang. Ang Asta Sana, mapalit sa inyong mga suking butika duol sa inyong mga lugar. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may Ayungon, mapalit sa Butika Gel o Lorena Drugstore. And of course, diya sa may Bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak sa Labio Karinay.
1: Sana all.
0: Sige mga ka-star, kini mga programa kita lito sa kanato sa Herbs Meda Pharma. Ang Herbs Meda Pharma, may tigim mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-Tawa, Sister Vicare, Migaman o Galina Beauty Soap. Kundi in madungog dari sa Star Radio, taya sa nagilang programa, Matag Lunis hangtod Sabado, ang programang Sensorly Ate Arlen sa may alauna imidya ang takna sa hapon, pagkahuman mo sunada yan ang balong degrade. Yup, sa ito nga caller, sa akong pagbalik, tawag og balik ha, kay Silviga Picture Pamanta og Song God. But anyway, salamat sa pagsabot. For now, mamina sa tagpipila ka mga pahinom doon.
2: Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DDX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix.
4: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte gid na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500 mapalis sa mga butika.
5: Ako ay Roselyn Mbulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: ako si Tisi, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Gignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning may Tisi, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa may Tisi, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayas may Tisi. Pitibo, jud kaayo.

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la,

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can take me on. Mga pena ta!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.
5: Ibay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Embs Flower Shop.
6: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
5: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

0: gas dyan sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawag ko sa akong masilingan. Hana ako ginabati. Mauna ako minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, akong mga kaubang na barangay official. Labi na kay ang akong committee by committee sa health. Mauna, agad akong ginakuan sa ilaha na palit mo aning mga produkto. Sana, tungod kay dako kayo nang ikatabang sa ato ang panglawas.
1: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huwander Esqualene o sa ka-natural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Huwander Esqualene, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huwander Esqualene, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Keep your energy. Dragon Fruit Extract Powder. Insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Keep your energy.
3: Maria Bunangera on air.

0: sa Pilipinas, 27 minutos ang nakalabay sa Las Jazz sa Kabuntago. Ayan, katong mga oras, gitod ka na to sa Shiba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday ng tambal, sila yung natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, topical, antibiotic. Tungod kay adunay kinilauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa muglawas o banan og masahe. Shiba Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiba Essential Oil, mapalit sa inyo mga suking butika og tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Gyuri Pharmacy. Diya sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay na Sir Buyak sa Labiog Karinal. Of course, diya sa may Malabuyok Cebu, mapalit sa Bet Sari Sari Store in front of Malabuyok New People sa Palace. Okay?
1: Sana all.
0: And next song is this one entitled The Sandali by Santos Ibanez. Featuring this song entitled Sandali. And Santos Ibanez is a singer, songwriter, and multidisciplinary artist from the Pitan City, the historic place where Dr. Jose Rizal was exiled. His musical influences came from his background in classical music, having once studied at the Conservatory of Music, as well as his love for R&B, pop, and classic songs he listened to while growing up. He was also part of school choirs and various music-related groups, which helped shape his passion for music and performance. And then Santos Ibanez is a professional member of the Teatro de Soliman and executive officer of Mugna Dapitan Association of Artists and Creatives in Dapitan City and co-founder of Mapasaian Records, a group that supports and promotes local artists and music. He has also worked as an audio man for local short films as an actor. He started writing songs after establishing Mapasaian Records with his friends, inspired by the local artists, stories and experiences around him. Through his music, Santos hopes to express his own experiences while contributing to the growing creative and music community of Dapitan. Yep, mga ka-star. So siyang song kay Kining Sandali. Sige, kining maong nga kantagi. Dalit usap ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na diya sa may National Highway Bunga Tamotayan sa Negros Oriental. O ang line branch na diya sa may National Highway Palaslantayan sa Tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. And of course, open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Ang Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation to t-shirt sa printing, wax printing, photocopy, lamination, book binding, basketball, volleyball, jersey, og dagan pa. Jerry Customized Printing Services. Gipanagi og gidumala ni Ma'am Nerica Castroyes og shout out po taan ni Gretchen Kiliano sa iku ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services providing excellent quality in your customized prints. Shout out po taan ni Madam Dia ang inahan ni Ma'am Nerica Castroyes. Anyways, caller, yes, hello, good morning, 702 Sir Leonard Powner, kumusta man ikaw? Yep, how are you?
2: Nagtaligsik na rin sa sarili.
0: Nagtaligsik? Eh, pataligsik. Pasilong, rapasilong.
2: Mapataligsik ko na para mabisbisan.
0: Pwede po. Basta isok kag immune system. Sige, Sir Leonard Powner. Go ahead sa imong greetings.
2: Okay, ano, princess, mga buntang dede. Pairin ni Sir Ayat, si Jamimi.
0: Okay.
2: Pero ni ko, ati Aileen Ganaganag, ni Tita Carla, ni Taday Sitoy, ni Tantan, ni ati Erling Daali, ni ati Jerlyn Jacinto Francisco, dahil ni ko, sa Jacinto family, ni yun. Kita mo kami. Daniel and Mr. Nick Declan, they are ni Mang Iba si Orina ang dumunong namin Happy Monday, they are ni Kwan dito sa pamanto ni Baking Cream o sa tanan na lang ang princess the most special ni Kwan may day din na rin
0: Sige, you, Sir Leonard. Oh, salamat kayo. Ang say title?
2: Nothing can stop us now.
0: Ayun ako, nothing gonna change na lang. Nothing gonna stop us now.
2: Yeah.
0: Sige, ito nang i-fly later, ha? Salamat kayo, basta naka-star. All right, itong araw ni Baog ang tingog. Sige, salamat kay Sir Leonard Pauner. Tangi po later on ang bagong suginlano na po ninyo madunggan sa kahaginan. Anyways, ato bisita lang itong comment section. DJ Leonard, Agua po. Good morning, princess and everyone. Mam Iba Orena of Dubai, may buntag siya tanan. Special like ni DJ Maria Amping. And God bless us all. Yes, hello, 6488.
1: Yes,
0: Ma'am Aileen.
1: Request ko, DJ.
0: Ano siya title?
1: Na parabang.
0: Ha?
1: Na parabang.
0: Ano siya title again?
1: Na parabang.
0: Na parabang?
1: Yes,
0: sige, atong pangitaon diri, ha?
1: Wala, DJ, palagi na lang.
0: Palagi na lang. Ay, Ron. Sige, atong i-play na. O niya, basta makita na ako dari sa playlist, ha?
1: Yes,
0: DJ. Sige, larga. Basta thank naka-star. Alright, thank you, Ma'am Aileen. Di siya may magtuwa taya siya. Alright, mga ka-star, patayin ito dito sa comment section. Matot pang Vils recording Good Morning DJ. Anyway, Ma'am Eva, ito na i-play later. Imuhang sang request, Ma'am Elms, ha? Imuhang request kay Lately by Stevie Wonder. Thank you, DJ M. Thank you, Ma'am Elms. Last four digits, 7187. Yes, hello, good morning, Sir Daniel Rigon.
3: Morning, DJ.
0: Kumusta man ikaw?
4: Sana all.
3: Ay, okay, DJ.
0: Okay, ra?
3: Okay, ra, DJ.
0: Nakapamisbis na?
3: Ay, namisbis na lagi, DJ. Kiniulan man gabi.
0: Wa, ayo. Ya, wala na nga tagak ng mga bunga di aglansone?
3: Ay, nasa pulot do, nakapulot do po, dua ka buok, DJ.
0: Dua ka buok. Kisa may nagagatupo ni mo, Ana, ang langgam, no? Nahulugan, ang binakog, nahulugan po kag 80.
3: Nawala, DJ.
0: Ha? May kailan sa unis ra ang nahulog diya ni mo. Wala ka nahulog kag 80? Wala, dyan. Sige, sige. Yeah, mo love you na tas ng greetings.
3: Mag-rate ako, DJ.
0: Sige, go ahead.
3: Una, din mo, may buntag sa mong programa ng Awaling Pagkakalaw with Maria Bungingira. And then, sa niyang station manager, Sir Ayan Hanial Hato, sa tanan ng mga kawanan, Bayri, Bayroon ni Bay Kuya Wang Yamihimi, and then sa tanang programa, sa Star Radio Tesan, and more power, then sa Star Radio Bago, Sir Buyak, Flavio Cardinal, may buntag, sir, yes, may bago kampus. Labi na sa inyong station manager, Sir Maken Erlindo. O sa tanang tigtawagan, Star Radio Tesan, si Sir Epi Pramog Kambihe Tesan, Jets B, o Sir Nick Daklan,
0: okay.
3: Kambihe Batran, Ma'am Rosmelay Tesan, din ni Ma'am Alma Escarpe, Miss Ruth, please, may kagawasan yung lan. O ni Sir Leonard, o ni Ma'am Iba Kiyad of Time, may buntag, please, mga pamilyas may kagayan di oro, din specialist mga jokin to pamilya, especially ni Ma'am LP. O, na papalya may buntag, yes, sir, kabalo kong namina mo, des may kambay. Then, ay sa Olbiros, mga Olbiros pamilya, diris may iliyasam. O, ni Ma'am Mabil Salimbagat, ni Kunsyar Bayon Salimbagat, may buntag ya shell si mong ay matangan ron. And then sa ako magulang po ng Hinilin Olbiros o si Ambana Wilson Olbiros Senior. And then ni June Rigon das may tayasan ron lungsod sa tayasan o ni J.R. Olbiros na nagtrabaho diya sa ka Sir Dihito Bulanggaita may buntag ya amping-amping ron o maura na di Jim Ortiz Lakog Song di Jim
0: ang say title
3: kung di Jim kaning Alone by Heart.
0: Alone by Heart. Alone ka diha? Alone de ka diha? Alone de ka diha?
3: Alone ragit ko diha.
0: Alone ragit ka. Ay kabala ka, dagan kang kauban. Adunay mga kalanggaman, mga alibangban. mga buyo.
3: Mulai jing on dijing ang kauban ginato diri ang punuan ras lansones sa tayang bunga.
0: Makaon ka anang lansones mahimo kang bulahan. Very good. Sige sir. Unsa man?
3: Sebelaka dijing kay sobraan sobraan tika.
0: Iniganhan ako diha pamina na ako punuan na lay mabilin.
3: Ay,
0: bunga.
3: Kaya ay puno ang lidin ako sa bunga.
0: Okay, magpasaan ko hagdan. Anak ko diya, pasaan ko handang magdala ko gusa ka sa ako.
3: Okay,
0: Rakay. Mabalig yan taglan sa Indonesia na lang makapalit taglugawon. Sige, Sir Daniel, basta na ka-star.
3: Ay, sikapi, Digi, bungang nirang, guapa.
0: Salamat kay Sir Daniel Regan of Ilaya Tambo Ayo ngan galanog-lanog sipa-sipa yun ta diha kanunay. Salamat kay sa pagpadayog dog kanunay Sir Daniel Regan. Dugang padiri ni Ma'am Jinalyn Pasil Tolomia. Good morning DJ Maria. Pa shout out to my best friend DJ Leader. Special out to my mama and papa. Thank you DJ watching in Valle Hermoso. Salamat Jinalyn. Kami janteng hello. Good morning everyone. Good morning diha Josie Kui Abra. Hello day. Good morning, everyone. Sige, sige. Alright, mga ka-star. Malika na tamarong taon-taon. Inyo na pong madungga ng iyong mga requested song. Stand by.
4: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Ay! Kagopo!
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
7: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
13: Si Elisa Masida, taga Purok 12, Sara, Iligan City. Ang ako napalit nga produkto ito ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsa na kayo may og mga gipang bati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po din nag-inom ni Ana. O hangtod karon na reduce ang mo ang mga BP nga hingabot na lang og 120 kaysa una. So wala pa may nag-inom og Nance, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipang bati. Karon nag-maintain ni og Nance hasta po din akong bana. Nance na gud mi kada buntag og hapon. O karon saluin si Ginoo, nag-uan na gud siya, ma'am, nalagsik na. Nance Coffee gud amo ang ginainom. Salamat gud sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nance Coffee.
12: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay. Permente nila magsinakit.
14: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
12: Sama!
14: Kaniyo?
15: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
14: Kaayo kini sa daglang sakit. Sama sa ubo, ilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
12: Mao ba? Be, mainom ko gamay gusko, bebe.
14: Asa magalo?
12: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
16: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
17: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
18: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
17: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
18: Ay, kaloy gid sa Ginoo, maigid ang among pagkatulog ug ako pagkaon kay akong bata gani nga niwang karon tambok na. Kung ako nga nakaron, taskog na magdula. Ay titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
17: Pilay da sa imong bata.
18: 4 anyos.
17: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
18: Okay na kayo, baskog na. Sige nagpangayo kaon gani. Pagupay na manog kaon, kaduhan na mo kaon. Hindi ka sa panektor, ngayon sa kaon. Busan, nagpasalamat ko sa inyo nga dunay imugna sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
17: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Maria Bunangera on air.
0: Lately by Stevie Wonder, requested a song ni Mam Iba Orena.

0: oras sa Pilipinas, 7 minuto sa dili pa bang alas 11 sa kabuntagon. Katumang oras gitod ka nato sa Pinoy Sinato Food House. Nagbalik guest la og mga lamian nga mga foods, available foods sa Pinoy sa version sa masakhalang-halang, dinuguan pork stick homba minodo nilubihang monggos with kalabasa, okra and malunggay, puso salad, dubong dabong, chicken curry, pork and beans, green peas with pork, pancit bihon pinakbit, tortang talong og tortang sihag-sihag. Pwede sila mo deliver within poblasyon, just PM sa Facebook account sa tag-iya Felicitas Bayadi Baguio. Pwede saan mo call or text siya nga number 0967-184-0297 or sa other number 0975-330-1881. Ang Pinoy's Inato Food House naimutang lamang diyan sa Poblasyon Taya sa Negros Oriental near Catholic Church. Open sila every Monday to Friday. Gikan alas 6:30 ang takna sa buntag, taman alas 12:30 ang takna sa hapon, excluding holidays. Pinoy's Inato Food House, gipanagiagidumala ni Ma'am Felicitas Bayadi Baguio. Uban siyang assistants ni Hanga si Sam Ganaganag and Meredith Duhilio. Sa panyugilat? At ito na mo sa Pinoy's Inato Food House. Salamat kayo, Ma'am Phil, sa pagsuporta o pag-sponsor sa programang Morning Pasada. Dagan kayong salamat. And kining mga programa gidalit sa kanato sa Nalencia's Cake Shop. Nagbaligya sila. I-search lang ang Jenalyn Villar Morados Ilamni. Sabi, imbaya po nato si Lilith Medis Inclunar ang iyang assistant ang tindera diyan sa Nalencia's Cake Shop. May Yasana Branch. Yeah, affordable po, available ilahang mga bouquet flowers diya. Visit na lang siya sa cake shop. Kinaapod niya ang ipangindat ni mong type salamian nga mga cake. Salamat, Ma'am Jenalyn.
1: Sana all.
0: Alright, mga ka-star, nothing gonna stop us now. Huwag sabi ni Sayapa, walay makapugong nato. Walay makapugong sa atuang gugmang gaurus-urus. Dito, kung sa kuan pa na ba, kinabitang tinood ninyong panaghinigugma ay isan pa man o nai siya gabal, pero nagpabiling ligon ang inyuhang pundasyon. Walay makababa. Mag-traffic man ang EDSA. Magbaha man. Ayaw lang muglabang. Basta kay ang iyong pundasyon magpabiling diya sa lapyahan sa suba. O, oh, diba? Kung na ay floating bridge, ay floating bridge, ngilngiga sa floating bridge. Na floating cottages. So, kung floating bridge, pwede man tingali, basta walay suba, walay gabaha, no? Katarang wala baga gimok na tubig. Yeah, kay huyop-huyopon ba sa hangin ng tubig. So, magbalhin-balhin ang bridge kung mag-float na siya or mag-lutaw. Diba?

0: sige. Mugna po kog ako sa floating bridge. Asa ka na makita na ay floating bridge diri sa ito ang lugar. Ito, sige. O, oh, yatong itimbaya diri si... si Ma'am Lulot Garces. Good morning, ma'am. Pa-shout out sa akong mga cousins, Alma, Sylvia, and Walter. O sa among driver, Jujon, on the way me to Pamplona. Ay! Nagbiyay day sila, paingog, Pamplona! Pakuyuga tabi. Ay, nako.
1: Sana ako.
0: Ay, tayin ko na, mino mo ba yan? Kanabitang diha sa audio sa inyong gisakyan or sa Facebook Live. Salamat kay Ma'am Lulot Garces nga gikuyog di ay nimo ang Star Radio sa inyong pagbiyahe. Sa driver diha Sir John John. Good morning sa mga cousins diha ni Ma'am Lulot Garces. Di ba? Mayong pagbiyahe amping mo sa kanunay.

0: 2230. Yes, hello. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Kumusta man ikaw, Sir General? Para magpuyo ka diha sa imuhang darling. Agoy, nausa ba ng timblas tingog? Ninda tingtingog ka na, Rajan, Sir General. Mura kag naa siya langob, nga usarag pultahan. Mura kag naa sa langob siya mabinay. Okay, rang kabuntago na to, Ani, oy. Ito magsudong ta sa kahayag, ngamoy ni Danag, sa mga gitaguang kaanyag. Taguan na to itong kaanyag, ay. Lisod nagmabutiag, basin unyag na ay masalaag. Lisod na lagig ma, itong anak ragot. Sige, Sir General. Sir General! Love you, say mong greeting! Sige, love you na diha, Sir, Sir General. Sige, ay, ya, wanto na ta, mularga na ta, si Ma'am Jin Jin diha.
1: Ay, tuwa sa silahan.
0: Ah, nanugit mo silingan, wala ni mo gigrit.
1: Request ko?
0: Ang siya title?
1: Ita, ever fall in love again para sa mga in love gusto.
0: Okay! Sige, ay, larga na ta, basta naka-star. Sikat. Salamat kay Sir General Ridobley. Lola Iska, ikaw, ganahan pa kang ma-inlove og osob?
2: Ay, kita magog mga tao na magyatay gugmagod. Ay, bisan, panatog, asa ta dapit dibutang ading dapitas kalibutan na agitay gugma madahan.
0: Standby callers, akong pagbalik kay K30 ka ha. For now, mamina sa tag-importanteng painom-numagikan sa Dragon Fruit.
3: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Maing adlaw mga suking tigpaminaw, welcome sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective nga paagi para sa healthy nga panglawas. Hatod ganato sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga ka-Dragon Fruit, ang bugtong Herbal Coffee Mix nga adunay libreng insulin extract. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, ubanin na pud mininyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran na bahin sa maayong panglawas. Yes, Doc Alan.
9: Yes, well, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome sa ka Dragon Mill. Welcome usab sa mga suki nato nga sunod kanunay sa ato programa ka Dragon Mill. Ah, may adlaw niya tanan diha, may adlaw usab sa mga nanay ug tatay. Hala, nagplastada ko kasama na mutang karon. Hala, plastada mga sokin. Tingnan alang usap sa ato usap mga hisgutanan sa pagpakabana sa maayong panglawas. And of course, ka-Dragon Mail, may adlaw usap diha sa makausap pa. Ang atong hatagan mga sokin, tingpaminaw. Ang pinaka-importante nga atong mahatag diha kaninyo nga maong takna. alang usab sa pagpakabana sa mayang panglawasan. Niya nasa inyo ubos, igalag-alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagahatag ang mga dugang informasyon may tungod sa pagpakabana sa mayang panglawas. Ay makalimot mga sokin, tigwin na ito sa mga produkto napaka-epektibo, garantisado, barato, o mapalit ninyo sa nagadayang butika o parma sa Bisaya, so gamin na now. And of course, mga sokin, tigwin na ito. Ang ato sa mga Dragon Massage Well with Chubaki, ha? Ay makalimot usab niya na, nindot kayo ng klases kape. Labing din ni nanay yung tatay nga, mahiligon kayo sa pag-inom sa kape. Kanina yun ang pinakarindot kayo ng klases kape, ha? Alang usab sa matag-usa. Kaya dako kahit taong puntos, ikayo na to sa panglawas. Basta ikaw naka-Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Baka na ang pinakarindot kayo ng klases kape. Kaabag usab mga kasama na to, ang ato sa mga Hard Max Slim Coffee for Men. And of course, mas nindot kayo mga higala. Alam na yun sa pagkumbati ni Mr. o ni Mrs. O na, ang nindot kayo pag ikaw naka-Hard Max. Ha? Hard ang simula, Max ang sarap. Mga na higala, pinakarindot kayo ng ano? Dako kayong tabang ang ginseng mga sokin tikpuminaw. With all kinds of ginseng na sa ato sa mga Hard Max Slim Coffee for Men. Ay makalimot usab ni Ana, ha? Basta mapalit ninyo na sa nagkadaayong butika o promosya. Bisaya, Soga, Mindanao. Ay makalimot usab sa ato sa mga Dragon Muscle Solid Chubaki. Ang ato sa mga haplas nga nindot kayo ang klase haplas mga sokin tikpuminaw. Haplas nga walay katumba sa uban pang mga klase haplas. Kininagyod, maayo kayo para netong dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. And of course, mga nanay, tatay, gusto mong kumasahe matagabi. Kininig yun ang pinakanindot kayo, mga sokin tikpaminaw. Ay makalimot usab sa ato, usab ng sabon, ha? Katong na problema silang pamanit. Ay makalimot nining Dr. Punji Soap, ha? Ay makaulos, mapangutana sa nagkadayang butika o parmasya. Dr. Punji Soap, ang pinakanindot kayo sa nagkadayang mga minor skin disease. Para sa mga katol-katol, mga sokin tikpaminaw. Nindot po kayo, parang maputi po mong aping tiro kalawasan mga higala sa imong pamanit. Gamita po ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Ah. Dr. Punji lamang ang katapat niya na mga sokin tikpaminaw. Pag ikaw naka-K-Skin, nindot kayong resulta. Ang imuhang aping like cutis artista ang resulta ni ini. Mga nagyala mga sokin tikpaminaw sa ato sa mga produkto. Produkto nga walang katumba sa ubang mga produkto mga sokin tikpaminaw. Barato, gratisado, mapalit inyo sa naginang butika o pormasya. Bisaya sa Mindanao. And of course, pwede mong mutek sa 0950-441-9006. Balikon ko 0950-441-9006. Amo na siya ang pinakanindot kayo ng inyong masayran. Alang usab sa nagadayang sakit o balatian, aside ana mga sokin, labi na ni angay na ito ang malikayan, ang kining sakit nga stroke, stroke mga sokin, grabing pagatungha, igala, sa maong sakit na din sa ato sa mga nasod. Naong kalabad, pagpanakit sa ulo, confusion of mind, mga igala, breathing faster, blood up, pressure, grabe. Wala nga, ay mo kalimot mga sokin, tikpaminos pagtumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ha? Daily, nama mo'y sakit o wala, pwede mong makatumar sa atong nga produkto. Ang mapalit inyo sa kanagadiyang butika o pamasya, Bisaya, so gamitin na basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado imong lawas palig unon.
8: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka Dragon Fruit? Take na og himuon na natong daily suplemento ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta naka-star, sikat!
12: Maria Bungangera on air!
0: If I ever fall in love again, request that as soon as Sir General Redoblet.

0: ka mga ka-star. Kumusta man mo diha? Okay ra mo? Kaya oras sa Pilipinas, alas 11, Jess na sa Kabuntagoy. Katubong oras, giyatod ka na to sa Amigos Capsule. Nga din ay 15 ka mga nagkadayang mga sagwal nga matambal sa nagkalilay mga sakit sama sa ubo, hilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio taya sa nangilang programa, mataglunis ang Tutsabado. Alas 6 nga to sa alas 6 si media ang takna sa gabi eh. Uba ni Kuya Angel Blaze sa Shoshone. Diri sa tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy. Diyan sa may bago tayasan mapalit diha sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal and of course sa kasilingan ng mga provinces like Cebu, Bohol, Siquijor, sikat na kayo ang Amigos Capsule. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy o mga tindahan dool sa inyong mga lugar. O salamat kayo ni Boss Angel Blaze Shason. Alright mga ka-star. Atong i-check diri ang ato ang Facebook Live. Kung kinsa diri ang mga nihapit. Kinsay nagtambay. Kinsay nag-drop by sa ilang mga greetings. Oy, naadiri si... hamatid pa diri ni Ma'am Eva Orina of Dubai. Na ay floating bridge diri. Pwede siya mo taas, pwede siya mo baba. I-adjust siya diri sa may Dubai. Ay, as in. So far, wala pa ko kabantay og floating bridge diri ba. Ayos ka, ayaw po, no? Nice kay Ma'am. Wow naman. Hindi Inday Igata Vlog. Hello, Day Guapa. Morning, Diha. With heart, heart, heart. Kumusta man kay Inday Michelle? Ang ato ang guapita diha sa may Santa Cruz. Diha sa may Paambacon. Chakto ba? Ang correct me if I'm mistaken. Because I stand to be corrected if ever man gani. Nasayop ko kung asa ka na imutang. Ma'am Michelle. Hello, kumusta man ikaw? It's been a long time. Wala na ta mag-gaksanay. Gaksanay, good. Last time dito ta dito sa plaza, saksi pa tong mga mangga atong tayma. Apan karon widening naman, napuka na gid ang mangga. Gikinahanglan man. Itong color ganina, no? Matod pa ni 6488 DJ. Hope magtang twister ta po di ika ka morning. O ba? Magtang twister ta? Sige, ugma po. Sugda na to ang tang twister, ha? Maybe may mahinom dumanta nga. When speaking of tang twister. Pero sige lang. It's natural. Magtang twister niya ta, ha? Kanang balay ni Dilay Libat. Di na lang ko ana dagway oy katurang lain ako ni mahimong hinungdan ani balay ni Dilay Libat makuyawan ko diyang dapita oy lahi na lang tingali galay ni gilay gulay Ay, 6708. Hold on, I'm gonna need a little time. Hi, good morning! Welcome sa programang Morning Pasyada.
1: Ay, maintain pa, Gigi.
0: Hello, mag-ila-ila ta.
1: Ay, nakaila na mag-ug ka na.
0: Ngalan og taga-asya. Kay cute kayo ka.
1: Ano mang huy tag-iya sa Pansawan Boulevard?
0: Ay! Wow, Jerry!
1: Murag na ka tag-iya sa...
0: Sakti lang, good. Kayo, butakang pugudi ako po. Ito, shout out ta sa owner.
1: Baan mong gudigi ka nang naagit mong huko na kung pag-umangkong di anang kagawasan, Kiulingan.
0: Ay, oh, sa Sir General Redoble.
1: nakalimot naman na siyang iyaan.
0: Hala, Sir John Del, nakalimot na ka sa iyong iyaan nga gwapa. O di yan sa may Pantawan Boulevard. May gani kay ni pag-ingon mo ganing Pantawan Boulevard na wala na dyo ko'y lain pang nahuna-hunaan. Ikaw na gyud na?
1: Oo, ako
0: na gyud ni. Wala lain, siguro lang. Ay, abin mo mas pa silo na iska kay Nimo. Kanang inigsinggit. Ay, naon sa kabayang nga katong nagdala kong payong dihay mo kong gikuhit. Nagsakay kong katong ganing mudagan nga motorsiklo nga naay karyer. Asya, kumusta naman ka, Day?
1: Okay naman, good ko.
0: O niya, kadang kumusta man di ang dagat mabaluron o gahunas, gataob, gamangin hashtag mahunasan.
1: Wala si balon.
0: Mangulos ako ni Mogbalde.
1: Kaluuya po.
0: Kaya di man kung kamaong mo lang, oy, magkabura ko.
1: Aladungan, ratagulom.
0: Agoy, patunlo ko ni Moglangoy, ha, magdive-dive ta, ha?
1: Okay,
0: butangan si kag
1: life jacket.
0: Life jacket, yun! Sa ikaw na, yun, rakyo na kag daunang life jacket kay Bungat Bayana.
1: Agili, oy, mulutaw, rakyo.
0: Ang mulutaw, radi, ay. Hala, hastang lisuda, bapunan ng life jacket, oy, na ako'y life, pero ako'y jacket. Ay, sige na, ako'y balik ni Maria. Pasti lang mo singit man ni si Lula Iska, Ma'am Jerry, oy. Sige, love you. Sa imong greetings. Pasakya na sila.
1: Sige, unang-una sa imong ha, mayong buntag sa Lunis. O, may-greet mo ko sa ako ang mo ang manager dili sa kuan, depart na karoon na ay gihaya sa ila yung kapat.
0: Ah, okay, okay. Condolence.
1: Ma'am Dasin Kalumba.
0: Ay, oo.
1: Kay Kubo.
0: Sige, tama.
1: Yan ni Bayro ni Bay. May buntag, Bay. Sa tanang naminaw ining sa review sa tibo kalibutan mayong buntag na tungtanan.
0: Sige, wala na kinalimtan.
1: Sa mga taga-Pislandik.
0: Kana. Tuhiton, gani ka. Dahil mo, wala lagi ko ni mo gi-apil, ha? Nakadungubay ko ni mo.
1: Sa tanang wala na mention nga kaila na.
0: Kana. O, oh, dipinsa na to daan. Gidipinsa na giniadaan, o. Oh.
1: Bali ning akong parinti kay makatawa ko anang imong tingog.
0: Nga nung maning tingog din ako. Aw. Liwat ba yako ni mo? Lagi? Maura ni Baldado nga kumplito. Ay nako. Sige, Ma'am Cherry. Larga kapiot, ha? Basta naka-star.
1: Nagang salamat. Basta naka-star. Sikat kaysa nang sa una pa dyan.
0: Alright. Sige, salamat ka. Ayo 6708. Ma'am Cherry. Kapunay intro show. Palakpakan. Ay, di madali. Kaila na lagi ko dumi pag ingon nga dito siya dapita. Wala, maogyod lagi. Okay, nag-abot ana na mo diha dapit sa may Boulevard. Kaya ako manggodog, wa ako'y lingaw. Ako nang basta na ako'y extra nga sinselyo. Akong kalingawan ang driver o e-bike. Ako, akong itor. Ay, manuroy tag Boulevard, tuyok, tapaingon o paibabaw. Agita sa exit area. Sos to, si Ma'am Jerry dito. Nagpahiyom pa lang da, nagpadulong pa ko. Wala, nagpahiyom na. Angat na ko, paingon dito sa may... nabitan sa may day idapit na. Tuyok na po tagplasa. Naram yun ang iya. Magtuyok na magita dering dapita. Anyways, mga ka-star, balikan ta mo. I think, og dimapikan sa oras, magka-drama mini Sir Leonard the Pawner. Okay? For now, mamina sa tagpipila ka mga painom doon.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit. Dipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GT Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay gamerim na akong kita ng drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibatid sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa GT Bayo o GTX 500.
4: GTX 500. Mabali sa mga butika. GT3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
5: Kita balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa ta isa oi TX 500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya nainom ana unsa diyang gibati ma'am?
5: Yang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Nya dali siya magubo. Magdala-dala gyud siya sa kuan. Thank you.

0: sakit niya. Tatawid ka ang kalibanga.
1: Then Vitron drops, imuhang gipainom sa iya, ha?
0: Oo, ma'am. Pamilo pa lang ng inong, mami naman ni ang katulog ngayon sa iyan sa tutoy. Nakahantad ka rin, ma'am. Maawa din ako ng gimintin.
2: Vitron drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay o sa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usar kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Yung anak ay epiktibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaiksura ng ito na minaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Nights Dumaguete Pension House.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao
8: para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power whitening dragon soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow power whitening dragon soap palit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ako po si Alicia Ocasorog, taga Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga NANS product ay NANS Coffee, NANS Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang NANS Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mainom ka, maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman, nagagamit na gugwaan niya, bisan pag wala ako makuha man ako. Gagamit na ko ano niya kay nagpost naman ko nyo kay maayo man sila.
10: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Ayo. Ang hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
12: Ang hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos.

0: Alright mga ka-star, welcome back sa programang Morning Pasada na Anatas Dong Drama on the Spot on Air segment together with Leonard and Maria Bungagera. Yes, hello, good morning again, Sir Leonard.
1: Good morning, Spencer.
0: Yeah, but anyway, Sir Leonard, di na nato nila nga noon, on siya may bago na itong Sogin Lanon karon, XC na.
1: Sige, good dollars. Star Radio Tayazan proudly present the Morning Pasada.
0: Mm-hmm.
1: Ang atong bagong sugilanon, Takdol.
0: Takdol? Aha. Kinsa yung mga karakter, ani?
1: Ani, Tricia, Pog si Miguel. O karon, ani ang unang anib sa atong sugilan.
0: Takdol.
1: Tricia.
0: Oh. Ganuman. Ganuman tayo.
1: Gusto pong may tao kasasa ka sa krito.
0: Unsa man ka na?
1: Ikaw ang ipakatao nga na kamaong mamamot. Abliyo ka ng kaban.
0: Wala na ako ang yawi ha. Beh, akong abriyan, gitaya naman eh. Maabriyan pa kanina ako tayo.
1: Maabriyan ko rin
0: mo. Ako abriyan. Gahiya, uy. Ay, gahiya.
1: Napangat
0: na ba? Naabri na.
1: Bukta ka lang.
0: Sige, akong ukwan. Ni ada. Oh.
1: Nakita mo ba? Agro na karelain si Nagiban?
0: Tay.
1: Ni ay.
0: Kasino pagod ani eh.
1: Tumot kay. Ikaw ang mupuli na ko, Trisha.
0: Tay. Lisod kayo na para na ako, Tay.
1: Ayaw ka pala ka ako. Isaada ko sa inyong nawang ang mahal na sila.
0: Dili tayo.
1: Nasagyo na.
0: Isirado ni pagbalik tayo.
1: Napala po. Hindi po para na nagtagyan.
0: Basta tayo. Wala pa ko ka-desisyon. Lisod ka ayun eh, para na ako.
1: Pinagal mo ka desisyon ka ako. Sa dili pa mo, taktol ang buhay nyo.
0: Gano? O si connection ko mo, taktol ang dala, ang bulay.
1: May bawa na nanuno ka.
0: Let me tell you. Tay, biyaan sa taga, tay.
1: Siya po.
0: Atos ako, si Dapit nga. Makapag.

0: ko kasabot sa giingon ni Tay. O ko kasabot. At siya puti pasabot ni Aynia. Katupak ko kakita o mga hinigibang nga has ng haita. Asero. Bisag ikalawang na mga kandado o giyaway sa kapal. Lisod. Lisod. Ah, kinsa nang nagpadulong di rin ako.
1: Chika!
0: Kinsa po ka?
1: Kinanong mo palayo ka ng meron, din mo sika.
0: Nganong mo palayo man ko? O nga, pero man ko din eh.
1: Pili ka nang maaab ng gagabay din eh.
0: Onsa?
1: Dali, kuyok na ka
0: ako. Gigunita niya akong kamot. Asa man ko ni mo pa kuyokon?
1: Basta, kuyok na ko. Nagsusulti niyo ako.
0: Laina po lagi aning kahuya at hindi naman tatining daw kahuya. O sa may isulti na ko. Ginsa man daig ka.
1: Ako si Miguel.
0: Miguel? Karun pa ko kita ni mo. Tagaasa daig ka.
1: Tungon kayo.
0: Sulti ko. Kung taga dis ata. Kadili ka ta. Dili na ko familiar mong dagway. Tagalaing barangay ka. Dayo ka.
1: Tagaduman mo ko.
0: Dumadhog. Asa na David?
1: Sakit ka na sa sibo. Pero, nabangga ang mga sa camp ko. Ito na kumang binigat na. Netong, ako gusto mo yung manungkot pa. Ipatay na akong mga binigat.
0: Kinsa sila?
1: Sa kaputulong, kaputul tao, kaputul kabayo.
0: Unsa? Naapaday na karong panahon na? Adungan lamang na nangos drama. Gadrama tingali ka, Miguel.
1: Dili. Wala ko nang drama. Dining napita. Manang binigado nga. Magabihan ka rin.
0: Miguel. Dili ka ang imahadlok.
1: Nga naman.
0: Wala ra. Nga nang mahadlok man ta. Huwag kayo ang kahadlokan.
1: Gusto kong manimaus. Manimaus. Sabi nga tayo sa kong nang binigadan.
0: Gusto.
1: Walang nagtago ko rin ang atulong kasi.
0: Ano na ba yung iingon si tatay na? Na siya ay angay mahibaw ay naapo ko'y angay mahibaw ay Miguel. Basik yung mata-mata ka lang.
1: Nagkita na kong tanan. Pero, kung hindi pa matuhan ako, awan ako ngayon.
0: Miguel. Milakaw siya.
1: Wala na ko.
0: Tuwa na siya.

0: Sundan ako si Miguel. Ingon sa murag entresado ko si Ingisulti din rin ako. Miguel?
1: Isundan ko rin.
0: Isundan di ka.
1: Hasit naman ko, Miguel.
0: Gusto kong masayod. Gusto ko masayod. Ang imong nasaksihan, gusto na ako masaksihan. Pero yun na pa, kuyog na ako. Na ako ipakita niyo, ipakita di kanyang tatay. Kasabot ka, basta, para kitang duha, ang pwede makigsungasong sa mga tao nga imong nakita. Tara na. Lihok na diha.
1: Sige. Sundan ako.
0: Tay! Tay!
1: Ay! Ano siya? Doon naman kayo yung ili.
0: Tay? Sulti imi tay. Sulti ipod ko tay. Unsa may angin ako masairan. Nganong gikinahanglan man nga abrihan ang kaban.
1: Doon ay mga linalan. Kawas ka na to. Higyan ng linalan niya. Yeah. Mga tikpa. Ano ito mo pala, Christiana? Sila po'y nagayon kung anong namatay ang mga mahan na si Diyo.
0: Unsa? Miguel, doon na ka ba'y connection? Sa gipanulti, sa akong apuhan.
1: Kung, sa ganoon po din ka doon. Kung tayo, si patay ko na ako mong ginikanan. O gusto kong manimaw. Isin silang pagdito. Si Tricia lang ang doon ay kakayahan. Sa mga buntog nila. O na nga, Trisha, sadili tanga kong kamatay. Trinihong ko ikaw. Aron maluwas ang buwan, libo-libo na. Huwag mo ng mga tao na sama niyong pata.
0: Lisod ka ini nga mission. Imo ipabuhat di rin ako, tay. Pero tugod-ug alang siya ako, nga. Para sa tanan. O sa may labing maayo, anong buhato?
1: Tulo kasi maalaan na lang kung magtakdol na ang buwan.
0: Takdol ang buwan?
1: O makalilisan ka ng panahon. Masa pag-bisik sila. Sige ako. Pag-aaral mo niya. Did you ever think
0: that we could be so? Ay, nag-aon na ta, Miguel.
1: Simba. Simba nga niya.
0: Ay, naglibog pa ko. Naglibog ko, Miguel. Anong panahon pa yun sa taktol sa buwan? Miguel, tabangi ko. Isao na
1: ako. Wala ko makasabot sa pamitabo, pero pagkos si tatay niyo. Doon natin mga nilalang na isip ko bilhin mo kapitin.
0: Miguel, so kahit nga naabot ka diri, asa ka kapuyo.
1: Atong, gamay pa yung talagang unahan.
0: Gamay pa yan. Sa ilalim ng puti. Saka okay, nahinay na ang takdol. Nahinay na gimaw ang bulan. Sa dilang labuan. Miguel, nakabay na matikdan sa palibot. Pakinggan mo ang aking
1: sigaw.
0: Miguel, Miguel.
1: Unsa ito na ang tago? Tawaton ka ang mistress siya. At taong isulti siya ng tatay.
0: All right, sige. Larga na to. Basta na ka-star.
1: Sikat na sikat. Bye-bye.
0: Bye-bye. Sige, mga ka-star. Balik ko para sa last portion sa programang Morning Pasyad. Halina tayo.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na, ngayon din, si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o sumpre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo og tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
5: Ay! Kagopo!
6: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean. Comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn. Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store.
13: Ah!
12: adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni Kandinga. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako ng Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon, may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabaskog yun, sigurado yun. Then naman paggabi murag manginit ko permis akong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes umagpanahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Muna palit na mo mga kaisuunan og Amigos. Kaya si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
15: Wonder CardioCare. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamoy hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani ana ang Wonder CardioCare. Usa ka natural nga suplemento nga makatabang sa pagpaubos sa high blood pressure o makapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Wonder CardioCare. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Wonder CardioCare.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.
17: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: Ibalin Balansagong ko, taga Procotto, Kabangasan, Bukidnon. Gigamit na kong product ng Isko and Cervicare kay saan magigawin sa dyslinuria hun. Tapos, kanang every time na magbalaw ko ng station, isip ko sa kay estudyante, baka-absence din ko man tungkol sa kasakit. Masalamat din ko sa Cervicare kay tugod na nagtumay ko naman kay okay na karoon ma'am, okay na kong station. Salamat kayo.
3: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Sa panahon karon na anda na, pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
8: Feel the music, Star Radio!
9: Oras sa Star Radio, alas 11:55.
10: Mamaria Bunangera!

0: American Star, this is the last portion of our program. Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 3 minutes before 12 noon. Apiki na kita kayo sa oras, mga ka-star. Medyo lang nga ninagyod kong kumukater pa ko og tawag. And of course, yung mga song requests, so, wala na ako na-play. Mga yun akong dispensa, ha? Maybe tomorrow ako nang ma-play po. I-reserve na lang natin yung requested song. Salamat kay sa inyong pag-uban-uban sa akong programa. But anyways, atong isingit ang mga nag-birthday today. Sa mga nag-birthday gahapon, ang sumiyagi pang mga love related. Sa mga mag-birthday pa, ugmag sumabot pa mga love advance. Sa mga nag-celebrate sa lang anniversary week, sa reunion, ug-uban pang mga celebration, happy celebrating. Good morning to Ma'am Helen Katapusan Busmune. Hello, Ma'am Helen. Team Opa, hello. Headed by Ma'am Eva Orina. Shout out. And then, din nag-comment si Ma'am Eva related sa tongue twister. Paolo, Paolo, Perla, Paola. Ay, pwede. Sige, mag-reserve atag mga tongue twister. Pwede sendan ko ninyo ga tongue twister nga pwede natong masingit o mapuhon mag-start aga dula sa kanginan. Kumbaga, mag-tongue twister ta mag-exercise na sa tong dila. Isa hining atong dila magkalabod-labod na. Bisag way bukog, di ba? Oh, para ma-ensayo po nato ato ang dila, di ba? Naay mo tawag atong patang twisteron before mo greetings, okay? Sige, ana lang ka simple. Budgeton lang nato tong oras, ha. Salamat sa ko mga sponsors, of course. Sa Ayo Sabona Beauty Shop, Asta sa Natural Pure Santoin, Herbs and Meda Pharma, Amigos Capsule, Shiba Essential Oil, Pinoy's Inato Food House, Jury Customized Printing Services, Nalensio's Cake Shop, Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Dagan kayo salamat sa mga commentors, reactors, of course, sa mga silent listeners, sa mga nabinabayo radio set, sa mga nagtanaw, nag-view, sa mga late viewers, of course, hindi man dyan na ito kalikin, wagi na silang news feed. Then, of course, makapaminaw sila. Kung ganas sila maminaw, for sure, late viewers sila. Makita man dyan na ito sa itong views ba? Diba? Sige mga ka-star, dagan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban. Nakasakay na ba ang tanan kay mo? Garahe na sadta. Dagang salamat. Dili na kita mo matagsa-tagsa pa sa pag-timbaya mga ka-star. Hurot, hapiros na lang yun. Kamunga nagpaminaw, hinaot, analang yun mo sa kapis kay kanunay ang inyong tagsa-tagsa ka mga members pamilya. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan Hania Lahatog, sa kinatibukang Puerto sa 98.3 FM Star Radio Tayasay. Sa gihapon, kinilang ang inyong abos ng amiga sa kahanginan siya.
1: Maria Bunangera.
0: Ako maingon bisa na loka pagkaman barug og padayon sa unan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May pagpaneto. Bye-bye. Ang pingo kampo. I love you. Musunod na ang Dragon Fruit.
2: Gidalit ka nato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
5: yes.
4: Karong adlaw, Doc Nol, mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
5: Wow.
4: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay. Sa atong pinakabago ug pinakagipaabot na jud, Doc, yes. Nga produkto, mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme, yes. Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
5: Okay.
4: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
5: okay.
4: Sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlaw, ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
5: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
4: Yes,
5: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
4: Yes.
5: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ngininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance a physical performance mga sokin tigpaminaw usana nini no sama usab sa pagtuon sa pag improve no sa ato usab nga muscle reduce sa fatigue overall physical mga sokin tigpaminaw matabangan aning atong bag-ong produkto higala no labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon di ba musuporta po ni higala by reducing cortisol level no mo na higala mga sokin tikoin and other potential and benefits good for fever no higala krisya usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar antibacterial no anti malaria usa matabangan ini mo tabang usab sa ato ang gibog aton di ba mao kana mo parejo sa body fats no o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog mo na higala mga sokin tikoy ang naa sa Hard Max Extremes no usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali no di ba matod pa sa uban ka dragon meal
4: yes, doc.
5: No sa ibang mga pinulungan tungtong katkat sa naay ali
4: ah,
5: kaya wala mga sokin tikupinaw sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co mga sokin tikupinaw tungkat ali may increase sa libido and muscle strength improve erectile function and male fertility and reduce stress mao na higala mga pinalangga kung tikupinaw hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala alang sa inyo ha mga kalipayon matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay no? Kininag yun para kaninyo ang kape nga muhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
4: Yes mga ka dragon fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw no kuni Uricoma longifolia usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
5: Yes.
4: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka dragon nagadugang ni siya sa testosterone mao ning dimension ni Doc Alan ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
5: Yes.
4: Ug based study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayo sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc
5: yes.
4: No especially katong mga idaran na Doc, oh no, Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc,
5: yes.
4: Naa ray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Yes.
4: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Basta nakastar, sikat!
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
8: Star Radio.
3: Basta naka-star, sikat!
8: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 12, 7.

0: Zaragoza.
1: O sa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi TX500.
1: So unsa may field day sa imong bana day, ma'am?
0: Sa kuan yung sakit, ihan murag ni mo minor ba og makatumar bitaw sa district ani, ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa Batang ba? Abdik ba siya basta maka-street og tumar ani.
1: So wala pa siya nininom ana, unsa diyang gibati, ma'am?
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
3: DJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
3: DJX Coffee Mix.
5: Mabibilis si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45. Nakabatik ko nasa radio about sa DTX 500 na kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah!
8: Let's get it on!
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
6: Hard Max.
9: Hard Max. Maka-improve sa working mix with all kinds of ginseng.
6: Mag-Hard Max Extreme na.
10: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o score kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino?
11: Donnell Brad.
12: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
13: Po si sa Milita Balibis pagka kuroso eh sila po sa mo at yung score. Nako ay customer sa panganak niya mamukit yung kayo ganit tumalan na ba gawas niyong bata already gamit niya ang Wonder Oil. Kamu nga wapag kagamit ka na sulay din niyo gamit eh pipibog yun. Kaya kung gani, nakabuhiwan ko, dahil aksyon at para kapong tutulan.
14: Hindi ko kailangan. Mga tanunan na kung gamit.
15: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
16: Si Dina Adilianuset, nagkayo ko din sa Purok 2, Yes, Poblasyon, Tibawi, Bukidnon. Ang akong dipalit na product, Nance Herbal Capsule, UAID, kapalit po ko o Nance Coffee, kapalit po ko o Nance Eye Drop. Then ang akong dibati din ka ng usahay, ang akong bibi mo, saka din, di magpugusto nga mag mintin ko kay mga para sa hiblag nga kapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, hindi ko paminaw anin sa Sincerely at the Island. Dagan man kayo o mga testimony nga nangaayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID akong gi-pari. So, muna kini ang gi-mintin o dagan kita yung salamat lang at the Island sa iyang product.
9: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
17: Pure energy.
9: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
17: Gold! Pure energy.
9: Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit
17: Gold!
9: Na! Dragon Fruit Gold!
18: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amin.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
7: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
6: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
7: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udell's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udell's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udell's Travelers Inn. Visit us at Udell's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udell's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udell's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ang panahon karon, lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kiringaan kong tuhod ay permente nalang magsinakit.
12: Ah! Ayaw nagka-problema, lo. Naanay alibyo.
11: Usa man.
12: Kaniyo?
13: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
12: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
11: Mauba! Be, may inong kagamin ko sa kape, be.
12: Asa magalo?
11: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
14: Amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
15: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
16: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
17: Agi.
18: Naunsa ka din ha?
17: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
18: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
17: Dili uy, gikan mangguko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
18: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
17: Imo na bukong binuangan ha.
18: Dili oy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
17: Mauba?
18: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
17: Dagana de ingredients ani no?
18: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
17: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
18: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
17: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
18: Dragon Herbal Oil with Subaki.
17: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: The Petwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
20: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
21: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ini sakit. Okay, giatake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
22: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
23: Hi. Ang akong ngalan, Dermeto Biobawag Palaran, nagpuyo sa Rok Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Lanscorn Coffee, ma'am, o katong yung ed na, maayo na akong pagbawas, ang akong gibapi sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Minaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
24: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
25: and
24: more.
25: Many more.
24: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. Your all-in-one store.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo o
1: kauban ang inyong piyakardo, dili guwapo pero usap. Ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Huwander Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Huwander Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Huwander C+. Huwander C+. Nasa ay syrup. O niya, napod na siya ay kini ni ang kapsul. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ini mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ako sa mong balakan ha. Alang ni kaninyong tanan. Nagbakho kining galamhan tungod kanimo akong hinalaran. Mitampok kining mahait nga punyal ning balatian. Hangtod nasamad kining kahilanman. Wada bay bili kining kinabuhi. Bisan sa imo mga pahiyom kanako midumili. Kung saon kuman ikaw sa pagpatuo nga kining gugma ko kanimo putli. Ang tanan kong ginamiti wa may katumanan busa ihangad ko sa langit ang tanan. Kung tutukan sa masubanong mga mata. Unta ihatag na ang gugma mong balaan. Aron mawa na kining nagngutngot kong balatian. Oh, ngano man. Nga imo man akong gipasida. Hangtod miabot kadtong unos akong kapalaran nga halos di ko na mapasan. Itubod kining akong mga luha ug kasing-kasing gilunupan sa akong kagulanan. May pagkatong bulan kay mihatag man sa iyang danag og kahayag. Ug pinangga ko tama na ang pagpaantos muling dugang na wad-ana og kaikag. Sa adlaw nga tanan kining kasing-kasing sa kanunay nagbangutan. Sa way pagduha-duha. Ibalikos ka na ko gadong mapait kong kasinatian. Sa mga pulong mong mapintason ako imong giduyan-duyan. Ilipaigo, imo pang gitaba sa tumang kasakit hangtod na pikas kining dughan. Nahurot og natiti na ang akong mga luha sa akong mga pagantos. Hugma kong matuod na waog na itos tungod sa akong kakabos. Kamatayon, hain ka naman karam. Nangandoy nga ako imo ng kuhaon. Arumahanaw ug mawala na kining nagbangutan kong mga paglaom. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw, Tudling sa Mga Garay.

0: Kastilyong Buhangin. Alang to kaninyo tanan mga pinalanggan di Baminaw. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mangka mo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni ato Wonder Herbal Oil? Ay? Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo. Wonder Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastilan, na ikaw ka magmahay. Kaya pwerte nindutang ato ang produkto ng Wonder Herbal Oil. Katubi itong mga kuan, kanang gipamaulan, gisakitag tiyan, katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang kapas, suksok ba? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kito ganini, ito ang pangalan, ma'am?
2: Lilian Flores, di ba na naabot, reduce lang ang kuan, kanang foot and mouth disease.
1: Kanang foot and mouth disease, o. Oh.
2: Akong apo na, din.
1: Ang imong apo na, ah?
2: Oo, di ba kabuo, dahil naapo din sa yung bagaluak niya.
1: Hmm, dahil yun?
2: Ang isa, din sa patang lamay, din sa kiting, yung pula-pula, dahil yun doon sa kiting, dahil yun din sa sipo.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nagluak siya din. So, kung yung ibutang aso, kasurad yung kuwin.
1: Wonder Herbal Oil?
2: Oo. Ang magulang po niya, apo siya, nasa sipo.
1: Mm-hmm.
2: Tinuorag ito yung ibutang na wala o din ako dayon.
1: Tungod sa Wonder Herbal Oil?
2: Oo, nawala man dayon good. Ang but niyang ba, nawala namang puto siya. Ang ating ito ka ng moral day na pan.
1: Mm-hmm.
2: O din pagkaman, pag uli na mo, nawala.
1: Uy.
2: Nawala na po ng pantayan yung pagkahapin, mga alasin ko ng ating ito. Pag uli na mo ng gabi, ina po na nawala na kita yung pantarian. Ito yung punot-puno, hasa ang magulang din sa kiso, nawala siya. Foot mouth disease ba ya? Foot mouth disease. Ang kanyang mouth po ang kanyang galuak siya.
1: Ah.
2: Sa tiil. Hindi ka pula-pula di sa kiting. Hindi sila palapa.
1: Okay.
2: Na meron kayo, nadali na ako. Uwindig ang maayo.
1: Ang Wonder Herbal Oil. Okay, salamat ka sa paggamit.
0: Ang una na, ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Bite, ha? Kalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis na uguban pa. Gamit na sa produkto ng Wonder Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy ba na. O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
1: Nakasuway nakagamit aning Animal Vita, sir?
3: Oo, makikipagpunaw karoon sa among manok.
1: Ay, inyong gigamit sa manok. O, sa pagyod, ang inyong gigamitan, ana?
3: Manok o kining iro.
1: Ah, manok o iro. O niya, kumusta man sila karoon?
3: Magkaraman, lagsik naman ang manok.
1: Lagsik na? Ah, kusog na mukha on?
3: Oo.
1: Sa una day, unsa man na sila? Katungwa pa ni mo na gamitan anang Animal Vita?
3: Luya niya, gakamatay lagi ang piso lagi.
1: Luya o niya, gakamatay ang mga piso. O niya, karun, sa diha nga nagamit na ka aning Animal Vita, okay na kaayo ang ilahang lawas.
3: Oo.
1: Gisa itong pangalan sa gani?
3: Ramskin, nga Ramas.
1: Nga taga?
3: Nangkagan mo kinun.
0: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan di Bamina Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas. Naibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Wonder Banaba Plus. Proven and tested eh, Paminawa. O, testimonya. Nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Kumusta sir? Kinsa kanini sir? Ako si Kwan sir. Alex Hanigin sir. Taga-Karumin, Cagayan de Oro City sir.
5: Nag-text mo at nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
4: Hey, soltero na sir. Inayod yun sir. Dago kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangihi sir. Dugay na kaya na ko ng giladala. Kaya sa una, pagpangihi na ko, sakit gid kayo sir. Sakit yun. Di gina ko makaya usahay ang labinasong pagpangihi sir. Ang gabi, nisod gid kayo ipangihi sir. Kaya grabe ka sakit sir. Kaya, bisag kung saan na kong inom og kwan sir, tubig, maura maglapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus, naulian gid ko.
6: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
4: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa, nga naa daw tambal, adunggan sa radyo, sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga, gisuyan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyon sa sakit sa akong pagpangi. Unya, ka nang, okay na gid kayong pamati, sir. Wagi ko wilayang gitumbar nga, tambal o unsa diha. Basta katorga ng Wonder Banaba Plus. Grabe, efektibo yung tambal, sir. Salamat kayo sa inyong concert, produkto sa Wonder Banaba Plus.
0: Kunana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Magaray ko tanan taga Hilltop Dapita nagreed si Burley Ligardi Largo. Hasta ko dili ba makadaot sa buntis 4 months sa Kalabaw from Medellin, Cebu. Salamat sa pagbasa inyong produkto Animal Vita. Okay na. Okay na lang 4 months. Pwede na. Ko di si Alma from Cebu. Greet ko ako mga anak o akong pare si Alias Hapon. Shout out ko ni Benjamin Gitundio, Barangay Gintigi, Ormoc City, Liti. Shout out sa among pamilya diri sa Wangilan, Talakag, Bugidon, akong bana nga si Baging, anak nga si Prince Sugid nga tigpaminaw. Salamat sa pagbasa, Angel from Talakag, Bukidnon. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Salamat po kayo ha. Kuya, pag-aray na ko silang Jacqueline, G, Jeanine, Joyce, Galupi. Jilay og si Tata Langutan og sa sundungan silang Maribik, Tuntun, Kinkin, Apple. Ikan kay Judith ng Bato-Bato, President Ruas, Cotabato. Salamat, Kuya Carlos. Paki-shoutout sa mga taga Santa Cruz, Juan, Lapasan, Buyax, Aquino. God bless Lapasan. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron Drops ang atong gamiton. Mao ni pinaka the best nga vitamin sa mga bata nga bag-ong natawo taman 1-year-old.
7: Ma'am, unsa man imong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
8: Muna, ma'am.
7: Pilay edad, ma'am?
8: 4 months.
7: 4 months. Oh, unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
8: Mahit siya, ma'am. Nang, pamiro pa lang ng inong, mami naman di ang katulog. Ngayon, sa ensal tutoy. Yun na ako po siyang nakuha nang sa yung sakit nga katulitang kalibanga.
7: So nagkalibanga po dahil nag-appeal na imo hang 4 months old, ma'am?
8: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wala pa siya 1 month.
7: Then Vitron Drops imo hang gipainom sa iya, ha?
8: Oo, ma'am. Nung hantad ka rin, ma'am, awa din akong gimintin.
7: Okay. So daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo imong pangalan?
8: Regina Kagaanan.
7: Taga-asa?
8: North Mapang, Purotro.
0: Nana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon para din sa ato ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
1: Datong pangalan?
9: Si Mary Jean Bautista, Tagad Manukan, Sambungad Norte. Sa Vitron Syrup, sa ako pong anak. Ako po sa limintinan ko siya tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo. Ma-presyo ko tayo. Nano yung bataan ni tayo. Munang isakaong bisagunsa tayo magkausutan. Eh, pati, di siyang kaon. Dito siya mukuhan siya. Eh, gusto niya. Biskuit lang, gatas na yung taungon. Di siyang kaon tayo. Wag na. Mag-tryan ko sa citron syrup. Karon, okay na yung panglawas din. Mukaon na po siya. Eh, hindi na po tayo pareso na ikahingaon kayo.
1: Paspas na siya mukaon.
9: Then, de ang bata po. Okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, Etanan.
0: Ingon ana kanindot mga pinalagan tigpaminaw ang Vitron Syrup, ha? Unang inyo nang testingan, suwayan gamiton kay epektibo kay natong produkto nga Vitron Syrup mga pinalagan tigpaminaw. Vitron tablet pod. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinan-an, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yon mo gamit og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsa na lang hunahuna nimo gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpam. Epektibo ni Vitron tablet, tingi gani. Paminawa, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
10: Kanay man kung Vitron tablet akong gisisingan kay gi man jud ko katulog. Unya, namalit ko bali unong kasabitas, nya akong gitumar pagka igo na hurot ang 5, maayo nakatulog naman ko.
1: Sa una ang imong katulog putol-putol.
10: O putol-putol mga guwan, sa ka oras, 2 oras lang ako ang tutog.
1: Mhm. Unya karon?
10: Ay, okay na kayo, kay nakatumar naman ko Vitron tablet, nakatumar naman ko, maayo gyud kayo, system probid gyud kayo yung tabitas.
1: Salamat kayo sa ato ang paggamit. Kinsa ganin ni sir?
10: Si Dudes Flo ng Kalibay ni.
1: Taga?
10: Taga Don Marcelino, Davao Occidental.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamin. Kaya kaso sa produkto ninyo para magamay, gamay ang bilbil, tas daghan kay kong bugas-bugas ang unaong pino din ang makilala. Kanang paggamay, paniwang, kanang wonder Sana na pangalan ganyan na karon. Wonder Light and 3 mo na. Wonder Glutathione plus L-carnitine na yung pangalan karon. Wonder Glutathione plus L-carnitine coffee. Muna na yung pangalan niya. No? Kana, makagamay-gamay na. Kanya kana pong imong bugas-bugas, abutangin na Wonder Naya Sinamay. Pwede na yun, no? Kuya Cards, pag-aray ko, Sungki Family, Riz Lugait, Misamis Oriental. Sir Cards, shout out sa akong banda nga si Edwin o sa duha na mo kaanak, si Zan and Zuan. Thanks from Jeneline Aligarbis of Negros Oriental. Great ko tanang listener ng programa mo from Junik Cinco and Edith Visayas of Kalumpang, Jensan. Salamat, Kuya Cards. Shout out ko lang Mama, Papa, and Camille nga always naminaw sa imong programa from Charmin Tamparong. San Agustin sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Great ko akong mga Inday, Janjan, Dudong, o Grace, Jis, o akong mga Apo, o sa tanang naminaw ng programa, si Aida, Dennis, sa Misamis, Oriental. Katong-atong mga kaigsuunan, itong gididaan sa pagpangapi, ngayon mga panahon, ngayon ano, mga kanabang, kuan ba, kanabang gididaan ka sa pagpangapi, kaya taas kang sugar, kanay atong Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y dao kay, ang gigamit pagpatamis, ani kay stevia man, choker agyod, wala kay angang problemahon kay, ang gigamit pagpatamis, stevia, o niya, di po gani kulbaan kay, nindot pa ni kay mo po ni herbal kaping akong natilawan nga dili pud lang to niya dili pud man imong herbal gid ba lami gyud sa laktor kapag istorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuuna na nga kani gyud atong gamiton ning Wonder Herbal Coffee perti lami ah lami gyud ning Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digba minaw. So katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kani ato mga kaigsuunan bidar ang panahuna. Kadaghan pa kay balatian ron eh. No, dagang sakit ba? Mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, lapas na ganit nag mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na biya na, no? Kinahanglan na mo ang nag-Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care, yung itong kinahanglan, no? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di gani normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausab imong linakwan, pastang paita. Traidor bagi nang kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiyansa na kay traidor. Testing is way gamita ang ato ang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpamilya. Nindot biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na gina. Kato pong mga almoranason, no, kay sakit ba ginang almoranas, no? Niya, ay mga tao nga naa na, di lang ipuganahan mo tugan, kailain mapugay na una-unaon ng sakita go ng almoranas, go, no? Na ako yung mga kailangan na yung mga almoranas, di po ba ng ipanabi, ginipunin mo na na kay almoranas, ang mayang buhaton, magpalit lang ka o Wonder Himo Aid. Pwede na gina, no?

ka sa init og ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas, oy labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kana bang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingon, eh. Pag ino, mag-Wonder C+. Kana Wonder C+ ba? Mama na nga itong vitamin C nga, mutabang, na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaan ko na sa farmasya at butika, o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Wonder C Plus nga syrup. Na gani may drops, ana, para sa mga bago na tao, taman 1 year old. Na drops, ana, ka ng Wonder C Plus, ha? So atong gihangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Wonder C Plus. Ha? Na i-drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Na i-2 to 12 years old nga Wonder C Plus nga syrup. 3C pataas na tay Wonder C Plus nga capsule. Kuya, as lang ko, pwede ba sa tulo ka tuig ang Wonder Herbal Soap? Timsa, tulo ka tuig. Pwede na, pwede na. Okay ra. Aminaw midri sa Magikay, Mandawi City, Cebu, from Gina Drihino. Garay kong Lins, K. Matugas, Jibar, Ginibib, Naris Flor, Elvira, Maricel Tumindog, Maricel Munieva. Special greet kay Ate Yana, Jane Morales, si Angelica Kunog ni Tagapurok Nuy, Bitugaya, Valencia. Minami from Gaudi of Yabon, Sambuanguita. Kaya shoutout po sa tindira diya sa Sabanal 83, sa bus terminal Hingoog, guapa, simple and friendly sa mga customer from Hingoog City. Shoutout lang ko sa kong mama Idna, kong uncle Roger, o sa matangad gitagom from Jason Rosales, Surigao del Norte. Kuya Cardo, patimbaya ko akong pamilya, Diolaso family. Garay Kuya Cardo sa akong self, si Alice Limsone from Dipolog. Listening you, salamat and more power. Shoutout rin sa Purok Bago, Kuya Cardo. Zamina, mikaroon rin sa akong mga silingan. Shoutout Tana rin sa Buenavista, Purok Bago. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Salamat po gayon ninyong tanahan, mga pinalanggang tigpaminaw. Shoutout sa akong Lula Maria Bagalanon o Lolo GC Bagalanon. Nanay Kusay Katubig, tanang family namo Bagalanon o Busako. Shoutout from Annabelle Joy Busako. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you so much. Ato rin ang tagag pagtagad B, entry, Jocelyn Ubar, taga Purok 5, Punchan, Quezon, Bugidnon. Ang title siyang balak, naguluhan o kabilin. Sa tudling sa mga garay, akong hatagag kinabuhi. Niyadtong unang panahon sa atong mga katigulangan. Pwerteng tipig sa gamayng income o kinitaan. Halos nag-ani, dili mo palit og sudan. Naginot lagi nga ang jutang pundo madugangan. Ang mga anak, ginaandaman sa tanan para sa ugma may makabuot na kinaadman. Anak nga mang gihuna-hunaon sa kalisdanan, ginikanan nga nag-antos na hatagan sa kalisdanan. Mga anak, hinumdumi ba ako? Ayaw ang kabilin ang una-hunaan ninyo. Kay safety na kadu-atua sa bangko sa umaabot nga adlaw kadtumahin nyo. Hindi sa ibabaw ning kalibutan sa mga buhi, ako nagapahinumdum kaninyo nga wa ako'y pinili. Patas kamo sa akong pagmahal o pagbati, maingon nga ang Ginoo sa inyong kasing-kasing ipahari. Aduna ako'y gamayng luna o yuta. Ang pingi kini akong mga pinangga. Mapuslan kini kung adunay pamilya o mga bata. Ayaw o ayaw in tao ninyo ipamaligya. Kung saan na lang, kung maunay iyang ikabuaya, tukbo ng bahin nga dili iya. May gahong pa ka ang isa ka mapanag-iya nga ang buaya dakog baba o dakog bulsa. Buaya naghilom-hilom o naginusara. Nagulat sa timpo nga siya makabira. Igmat o galurat ang mga mata. Gusto sa katapusan maiya ang dakong rasya. Kuya, puning kabilin na ka nangamatay, ani? Jocelyn Ubar, Purok 5, Punchan, Quezon, Bugidnon. Kabilin, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Nasaan na ang pangako? Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Ado na koy? Ricardo Villarón timuingon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, La Una, 31.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulian na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tagmayang adlong Lunes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. October 12, 2026. Like suwat ang puno sa mga tabaghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o Greek. When you send by Rick, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata,

Tawagan lamang ko sa pangalang Rick, ate. O sa naka-professional. Kini akong kasinatian nga gusto ko i-share sa mga suking tigpaminaw. May tungod kini sa akong pamilya. Ilabi na sa akong kapika sa kinabuhi. Ate, nag-ila kami sa akong asawa sa Osaka University sa Cagayan de Oro City. Naa siya sa kolehiyo samtang ako nag-eskwela og law, ate. Nursing ang ikuha ang kurso sa akong asawa na si Emily. Nagkaila mi pinagi sa kuyang agaw nga iyang classmate. Una pa lang na akong pagkakita kang Emily na in love na kong ato kaniya, ate. Busa ako siyang gipangulitawhan. Ug salamat. Kaywa ako niya gipakyas. Iyang gidawat ang akong gugma. Puno sa pangandoy si Emily, ate. Sa una pa lang namang panaguyab, iyan ang gisulti nga rikan ako. Nangandoy siya nga motrabaho sa Amerika. Gignan ako siya, ate. Mas nindot magpuyo diri sa Pilipinas. Lahi ragyod ang manarbaho sa gagalingon na itong nasod. Apan matod ni Emily, ate, mas gusto niya nga sa abroad manarbaho. Busaw ako'y mahimo, ate, kundi li-suportahan ang iyang mga gusto sa maabot na panahon. Managlahi kayong among pangandoy ni Emily. Kaya ako mas gusto na ako diri sa Pilipinas. Ate R, sa tinuod lang, usa ko ka-working student. Nagtudlo ko at the same time og nag-proceed og abogasya. Gamay pa kong bata, mauna kining akong pangandoy. Mamahimong usa ka abogado. Lisod ang among kahimtang, ate. Ang akong papa, usa lamang, kayano, nga mangingisda.

kami ka managsuon, Ate R. Ako ang ikatulo. Abi mo taman ragyan sa high school. Ang makaya sa mga ginikanan. Mahinungdan nga kada dunay mo graduate ka namo. Og high school, manimpalad na dayon sa laing lugar, Ate. Og mausab kini ang akong gihimo. Pandili lang pagpanarbaho ang akong gusto nga mahitabo, Ate. Gusto na ako makapadayon sa kolehiyo. Nag-part-time job ko, Ate, sa usa ka fast food. Upat ka oras ng akong duty. Apandili kini sakto para matustusan na akong akong pagtuon. Salamat na lang. Naka-avail kong scholarship sa CHED, Ate. Tanan nga diskarte akong gihimo para makabayad ko sa akong boarding house ug mapalit na akong akong mapanginahanglanon. Ug tuod man, Ate, nakagraduate yung gusto kolehiyo. Misulod ko og instructor sa usa ka eskwelahan. Kuman sa usa ka tuig, nagdesisyon ko nga mo-proceed na og law, Ate. Grabe kalisod ang ako naagian. Apan, mas naghatagan akong inspirasyon nga makabot ang akong pangandoy. Pila ra may sugilanon, Ate. Nang labay pa ang mga katuigan, naabot ragid na akong ako pangandoy, Ate. Ang matapos ang law ug may pasar sa bar exam. Samtang ako hinigug mga si Emily. Usa na usab ka hingpit na nurse, Ate. Pila ra may sugilanon. Nagdesisyon kaming magpakasal ni Emily. Way kabutangan sa akong kalipay, Ate. Sa katapusan, naangkon kong akong mga pangandoy ug ako na giyon si Emily nga akong hinikugma.

pagpanglabay sa mga bulan hangtod na himang katuigan. Nakabaton kami duha ka mga anak ni Emily, ate. Nahatag ko sa akong pamilya ang tanan nilang mga kinahanglanon. Okay kaayo ang among pagpuyo, ate. Hinahinay nga nakapundar kami sa among kaugalingong pinianan. Nakapalit og sakyanan. Apan taliwala sa among nakabot. Wag gihapon nawala sa unahon na ni Emily ang mo abroad, ate. Kapila nami naglalis about ni ini. Apan dili siya mamati, ate R. Kay matun niya dugay na niyang pangandoy nga manarbaho sa Amerika. Gusto gud niya nga didto mi mamuyo, ate. Basta ingon ni ini na gani ang among hisgutan. Ako na lang ang mulakaw, ate. Di na ako makiglalis nga to kaniya. Hangtod mi abot gayod ang oportunidad, ate. Nga dugay nang gipaabot sa akong asawa. Na-approve ang iyang working visa, ate. Sa tinuod lang kung unsa kalipay sa akong asawa. Murag dunay, may kusi sa akong dughan. Dili ko gustong mulakaw siya, ate. Di ko gusto magkalagyo kami. Apan excited ang akong asawa. Salaktod. Natumang gid ang kagustuhan na kalarga si Emily paingon sa Amerika, ate. Nakatrabaho sa usa ka dakong hospital sa Michigan. Kapila na ko siya gihangyo. Nga mapauli. Apa nagdumili siya, ate. Gusto niya nga mamahimong American citizen. Aki pang among mga anak. Tuod man, ate, human sa pibila katuig. Naangkon sa akong asawa nga si Emily. Ang iyang pangandoy na himong American citizen. Ang akong asawa. Sa laktod iya na kaming gipetisyonan. Ate R, nahuna-huna ko para sa kaugmaon sa akong mga anak. Tumanan ko ang akong asawa. Dako usab ng opportunity na mamahimong American citizen ang akong mga anak. Mahinungdan nga gisakripisyo ko ang akong profesyon ug nag-migrate kami sa Amerika. Kauban ang duha ka bata. Way kabutangan sa kalipay ni Emily nga nag-uba na kami sa hingpit. Apan ate, sa pagpanglabay sa mga bulan, hangtod na himong tuig. Sa tinuod lang, lisod ang kinabuhi. Kung abogado ko sa Pilipinas, taxi driver ko sa Amerika. Usahay 16 hours ko nga mag-drive. Diri na ko na-realize, ate. Nga dili kining akong gipangandoy sa kinabuhi. Naningkamot ko para mahimo kong abogado. Kay kining akong pangandoy. Dili ko malipayon sa gihimo kong desisyon, ate. Uban na kong akong asawag mga anak. Apan halos gani di kami magkasulti sa akong asawa. Tungo sa schedule sa iyang trabaho. Sabi mo, ate. Dawaan ako na bati. Nga pamilya kami. Kung mag-drive ko, naasa balay akong kapikas. Kung mapauli ko, mo duty na sabsya. Nalangit ko kang Emily. Nga mapauli sa Pilipinas. Dili siya musugot, ate. Hapan giingnan ko siya. Mabalik lang ko. Aramatuman niyang gusto nga mag-uban kami sa hingpit.
2018, nakabalik ko diri sa Pilipinas, ate. Gibalikan ko ang akong gimahal nga profesyon. Hinahinay nga nahimong normal ang akong kinabuhi. Nag-enjoy ko sa akong trabaho. Ilabi na sa opisina. At least, ako ang boss sa akong kagalingong office, ate. Apan ang akong asawa. Magsige siya kasuko. Kinahanglan mo balik na ko sa Amerika. Umaki na akong problema, ate. Kaysa tinuod lang. Wala ko'y plano mabalik na do. Apan dili isap ko gusto nga magubang among pamuyo. Unsa kay ang ngayon ko pagabuhaton? Ang magpabilin diri, kundiin ko malipayon sa kong trabaho, wa mapuyo sa laing nasod. Nga di ko malipayon. Maukili akong kasinatian sa kinabuhi. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Rick.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagana na ngutana, kukon si akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pata pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UA Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kasi kad nyo nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako, ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

kanin mo, Rick. Sa'yo mo papadang ating masuwatan po ni atong tulungan sa sensor ni Ate Arlene. Lisod, tinood, ayang sitwasyon. Asa yung palabihon? Ang iyahang profesyon, ngayag yung dipaningkamutan sukat pa sa estudyante siya? Or ang iyang pamilya nga tuwa na karon sa gawa sa nasod? Kita sa itong mga text messages sa 0917-159-5812.

Ate R, grabe sab kayo yang kapikas. Apa di pwede mo ma-blame Ate R? Kay ingon ana mangyud, kung asa ang mas nindot dapat dito na lang sila. Kaya ho na lang niya Ate R. From Shane of Faraon, Hagna, Bohol. Ikaw ang huli. Ate R, para sa letter sender. Kung asa siya malipay dito siya. Layo man ang iyang pamilya apa na naman tayo social media karon, pwede man sila magkita sa mga anak o sa iyong asawa everyday sa chat ate. Importante, happy siya sa iyong trabaho. From Mabet of Benavista, Gihulungan City. Ate R, sabutan nilang magtiayon. Once in a while, mag-atuan na lang siya sa gawasan nasod para makiguban sa iyang pamilya. Kung dirigid siya, gusto nga manimuyo ate. Edgar of Daan, Bantayan, Cebu. Ate R, lisod yung sitwasyon. Bisan ako naman tingali, pila katuig na kong giiskwilahan para maabot na ako ang akong pangandoy pagkahuman, di na ako magamit kang mag-driver. Kung unsay iyang gusto mahitabo ate, kung unsay kalipay niyang buhaton, mayang buhaton ate from Victor of San Carlos City, Negros Occidental. Ate R, panagsabot ra ang kulang. Tila na lang i-agree nga mabakasyon siya og Amerika, og yung pamilya, bubakasyon po do Pilipinas every now and then para nga dili maputol ilahang banding pamilya from being of Paliton, San Juan, Siquijor. Ate R, para sa letter sender, iyan na lang agwantahon ate. Importante maguban sila sa iyong pamilya. From Bilin of Duldol, Dumanhog, Cebu. Nabay-ubay ang atong mga text messages. Apan kulang naman ang atong oras, ato na lang i-greet ang atong mga entry. Alang sa atong nans, Melian Bonanza. Hi to Monica Peralta of San Nicolas City, Lucimba, Cebu. Janelle

0: Okay, thank you very much. Rick, sa imo papadangat imo swat hapon ni aton tulumano sa Sensory Ate Arlien. Let us be one so you and I can be. Sakto ka na. Lisod alang kanimo ang pag-decide kung stay ka diri kundi gusto nimo i-enjoy ang imong profesyon or ang mauban ngadto sa imong pamilya. Nga diin, matod mo, malipayon o sabi mong kapikas nga to. Uban sa inyong duha ka mga anak. Una sa tanan, mula gina-ginaingon, depende sa inyong panagsabot magtiayon. Kinahanglan nga sabdon ka sa imong kapikas tungod kay sakto ka na, lisod alang kanimo nga dili magamit imong profesyon. Ubo na liso doon naon-naon nga lawyer ka din he, pag-abot dito, driver ka. Lisod, no? Kinahanglan managsabot ka mong magtiayon para inyong maplansa ang mga problema na susama ni ini. Importante nga bisag lagyo ka mo, mapabati gihapon ninyo sa usag-usag nga mahal ninyo ang usag-usa. Imong kapikas, gusto niya ang iyahang profesyon, gusto niya ang mahimong American citizen, irespeto ka na. Ake pa imong mga anak para sa ilahang kaayuhan usab. Ang sulbad niya na, every now and then, sakto ang atong texter. Ikaw ang muuli ngadto kanila. Ilabi na, kung dunay mga okasyon. Medyo gasto, apan mo lagi na ginaingon, magunsa pa man ang imong pagpaningkamot. Kung dili ni mo gamiton para sa imong pamilya. So again, ihunana na lang ang setup. Ikaw na lang ang muadto kanila, ilabi na kung dunay mga special occasions. Importante makauban kanila. E sa matag higayon, pwede man kamong mag-chat na lang sa imong pamilya. Bisan utuwa sila sa gawas. Dili naman kaayo problema sa pagkaroon. Kaya nagka-high-tech na nga itong technology. Again, thank you so much, Rick. Sa imo pagpadangat, ning imo suwat tampo ni atong tulumanon sa Sensory Ate Arlien. Sa gihapon kung kamo, doon kasi natiyan sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa atong tulumanon, pamasa ninyo suwat tampo ng atong sunod kapaghatag at pagtagad. Standby ka ron, Todd, alang sa itong Health Education Program at Doc Jean Paul de Asis. Huwag mo sunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlien ayon, magdasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Paligo. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duoid Capsule. Nabalan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jean Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ko sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala gyud ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 091. Halos isa ka simana, gyud. Karoon kada adlaw na siya nga magpagawas sa iyang hugaw. And ang inyo pong Nance Oil. Halos tanan-tanan niya ang kasukasuan. Maintenance. Nance Capsule og UAID. Kay Puryabuyag, okay na kayo ihang panglawas, Ate R. Thank you sa inyong mga produkto.
1: Okay, dagan kayo salamat no, sa ato ang texter mga kanans. Sa iyang inahan, kukod katingalahan, pati ang ilahang pagbawas, medyo muminos mga kanans. So very common po sa ilahan na maka-experience sa ginatawag nato na constipations. Para ma-address ang mga problema sa naay mga edad-edaran o naay mga problema sa constipation mga kanans, kinarekomenda ko ang pag-inom og daghan og tubig. Kung pwede, makahurot kita mga 10 glasses of water per day, makatabang kini siya para mas ma-improve, mas dali may pagawas ang mga hugaw sa ato ang panglawas and then makatabang po siya sa pagpahumok sa ato ang hugaw mga kanans. Kung dili pa yun siya madala, sa simple lamang sa pag-inom sa daghan og tubig mga kanans, Nance Corn Coffee. Usa siya sa makatabang kay siya ang mubungkag sa mga nigahi ni bagtik na mga hugaw sa sulod sa ato ang colon. Pati yung mga cholesterol, yung mga uric acid, mga preservative na nigahi sa sulod sa ato ang colon, kaya o kaya kini siya na ipahumok pinaagi lamang sa pag-inom sa Nance Corn Coffee. Pwede imnon sa buntag pug sa gabi mga kanans. O ginarekomenda ko mga kanans, ang paghaplas pods og Nance Liniment Oil labi na pag mga senior citizen. Kay tungod ang mga senior citizen mga kanans, mao to ginaingon nato no, dala sa ilahang pangidaron ang pagluya pod sa ilahang mga kasukasuka.
0: Correct.
1: Tungod dala pod sa ilang pangidaron, napoy panahon na pati ang ilang uric acid mas mutaas pod siya.
0: Mm.
1: So mao kay ni mga kanans na paggabii, pagbugnaw ang panahon, makabatsyag yun sila og mga panakit, pagngulngol sa ilang mga kasukasuhan or pagbanhod sa ilang mga kalawasan kay tungod medyo nihina man pod ang daloy sa ilang dugo. So mo kini na sa gabi or bugnaw ang panahon, ginarekomenda ko ang paghaplas sa Nance Liniment Oil para mas ma-improve yung blood circulation and then mabungkag

0: ang uric acid sa ato ang mga kasukasuan aron dili na musakit sa panahon na bugnaw mga kanans. And then ginarekomenda ko na kinahanglan yung mga uric acid na nabungkag sa atong mga kasukasuan, kinahanglan kinisya na maipagawas. Kay kung dili kinisya maipagawas sa atong lawas, magbalik-balik lang ang magsigig sakit ang ato ang mga kasukasuan, labi na pagbugnaw ang panahon. So ginarekomenda ko ang pag-inom sa non-herba capsule pati man ang UID herba capsule. One capsule 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. After 15 days, pwede na lamang 1 capsule 2 times a day for health support mga kanans.
1: Ate R, usa ko sa suging di paminawan sa imong programa matag hapon. Ganahan ako i-share ang akong kasinatian kay usa gyud ko kay user sa inyong product. Ate R, anemic ko. Sige lag kapoy akong paminaw, gasige na ko og pa-check up sa doktor. Bisan unsa na lang ang mga vitamins ang giresita. Wala man gyud epekto ate. Maba ra gihapon kayo ako himoglobin. Nag-herbal ko Ate R.

Ang hemoglobin, mga kanans, mao kini ang nagadala og mga vitamins, nutrients og oxygen para sa ato ang mga selula para mobalik kapag sick ang ato ang panglawas. So meaning to say, kung mubagsak atong hemoglobin, dili makakaon ang ato ang mga selula. Kung dili makakaon atong selula, luya sila and then lapsi, mga kanans. Mao ni mga kanans, no, kanang bagsak kayong hemoglobin, ang ilahang lips lapsi siya, pati yung sa ilahang mata, kung tanaw na to, mga kanans, dili siya pinkish ang color ka once na bitaw sa iyang eyelids, mga kanans, tanawon. Ta daghan man diya mga capillaries, supposed to be red ang color ana niya, kay mas nindot man ang blood circulation kung walay problema sa iyang hemoglobin. Pero kung bagsak ang hemoglobin, pag-check sa iyang mata, mga kanans, lapsi siya, mga kanans. So meaning to say, there is a decrease of blood circulation sa imuhang lawas or kakulangan sa vitamins ug nutrients kay tungod di bagsak ang hemoglobin. Unsa bang hinungdan nga no nagabagsak yung hemoglobin sa matag isa ka tawo, mga kanans? Okay. Ang hemoglobin kinahanglan niya para makabuo yung iron sa ato ang lawas. So meaning to say, kung dili kita nagakaon, wala kita yung mga supplemental para ma-improve ang iron sa ato ang lawas, yung hemoglobin nato, mga kanans, eventually maginahinay yun na siya, kababa na kababa. So dili kita makabuo hemoglobin kung walay iron sa atong lawas. So very common na ginaresita sa ato pag anemic, ginatagaan kita mga ferrous or mga iron para mo utaas yung hemoglobin nato, mga kanans. Another one, kung dili tungod sa iron ni mo, mga kanans, nagitagaan na ka pero still mubaba pagyapon yung hemoglobin, there's a possible na naki problema po sa imuhang kidney or sa imuhang liver. Kaya nga ito ang mangod kidney, siya po ang responsible kay para ma-stimulate ang ato ang red bone marrow para mubuhat kita og pula na dugo. So meaning to say, kung walay signal sa ato ang kidney, dili siya buhatag o sinyale sa ato ang lawas, bisan kompleto pa kita og requirements sa ato ang lawas para makabuo kita og pula na dugo, pero kung dili mo hatag og signal or kuman yung kidney nato, dili og dili gihapon kita makabuo og hemoglobin. So ang ginapagawa sa ato ang kidney, mao kini yung ginatawag nato na erythropoietin, mga kanans. Hormones kini siya para magkaroon kita ng production sa ato ang hemoglobin. So isa ka to sa mga problema. Another one sa ato ang liver, mga kanans. Liver nato siya mangod ang nag-store sa ato ang iron sa atong lawas. Huwag siya po ang nagabuhat sa para mabuo yung pula na dugo, mga kanans. So meaning to say, kung ang liver nato medyo may kahinaan po, mga kanans, so meaning to say, dili siya makabuo o bago na hemoglobin. Then ang liver po nato, siya po ang nag-check up sa ato ang mga pula na dugo. Kung kinsa ba ang dapat alis na na o kinsa ba ang continue pa na mutrabaho. Kaya ato ang dugo, mga kanans, napon na sa kaugalingon na lifespan. Ang lifespan sa atong dugo, mga kanans, yung maturity pala, yung sa atong dugo, it takes mga 3 months or 6 months, mga kanans, para makabuo na po kita o bago na pula na dugo. Pag more than na siya, mga kanans, moto sa ilisa na po siya o mga bago na pula na dugo. And then of course, yung spleen nato. Basin yung spleen nato, nagkaroon ng inflammation, nagkaroon ng trouble. So yung spleen nato, mga kanans, siya ang nag-distract, siya ang nagabungkag sa ato ang pula na dugo. Bisan healthy pa yung pula na dugo na to, pero tungod na ay problema ang atong spleen, siya ang nagabungkag. So daghan mga possibilities na pwede isa sa mga hinungdan ngano nagababa ang ato ang hemoglobin. Sa ato ang texture, mga kanans, there's a possibility sa iyahang liver or sa iyahang kidney yung trouble. Moto no, pag take niya sa non-serba capsule, pati man ang U-Ederba capsule, and then pagpa-check niya usa, mga kanans, nakita na nibalik o kaayo ni taas ang iyahang hemoglobin. Kaya nga naman, ang U-Ederba capsule, mga kanans, mutabang siya sa pag-enhance sa ato ang kidney. So yung kidney na to, makapagawas siya o enough na erythropoietin para ma-stimulate, para makabuo kita o pula na dugo, mga kanans. At the same time, yung non-serba capsule o U-Ederba capsule, makatabang siya para maiwasan yung mga inflammation. So kung ay namamaga sa atong spleen, mga kanans, makatabang siya para mawala yung pamamaga sa atong spleen or pati man sa atong liver. So meaning to say, yung spleen na to o pati man atong liver, mga kanans, makatrabaho siya o insakto. So meaning to say, ma-maintain niya yung integrity sa ato ang pula na dugo, mga kanans. Dili niya basta-basta bungkagon ang healthy na dugo, mga kanans.

0: months. Mao ka to, pag take niya after a month, nakita gini niya na naginahinay, nagabalik sa normal ang iyahang hemoglobin sa iyahang panglawas, mga kanan. So ang pag-inom sa non-serba capsule, ginarekomenda ko, 1 capsule 3 times a day, good for 30 days. Then UIN, 1 capsule 3 times a day, good for 30 days, mga kanans. Then after 30 days, mga kanans, continue gyapon ang ato ang pag-inom. Pero yung NANS, 2 times a day, then UIN, once a day na lang siya. And then every month kita, kung pwede, magpa-monitor sa ato ang hemoglobin, mga kanans. Kaya para makasigurado kita na okay na ang imuhang organ, okay na yung production sa imuhang hemoglobin, mga kanans.
1: At yara ako si George Udokayan, kasamtangang nagpuyo diri sa pag-ibig buhangin, Davao City. At yara, isa ko sa tigpaminaw sa programa oba ni Doc Jan sa Health Education Program. Ang akong kasinatian, kining pagsakit sa akong tuhod, pagluha-luha o pagkatul sa akong mata, o aduna pagyud ko'y allergy sa pagkatul sa lawas. Mao nga miadto ko sa butika o misuway ko sa pagpalit sa NANS Herbal Capsule, U-Aid o NANS Liniment Oil, NANS Coffee o NANS Eye Drops. Kay naminaw ko sa program ninyo ni Doc. Iyang mga advice kung nasa ang pag-apply pag-inom sa mga tambal. At yung sulod sa kabulan, ako naobserbahan nga dako kaayo o kausaban sa akong gibati kay hinahinay nga nagkawala na ang sakit sa akong tiil. Wala na usab magluha-luha ang mata gamit ang NANS Eye Drops. Tungod ni ini, dako kong pasalamat sa iyong produkto nga gigamot niya akong sakit o nahimo kining maintenance. Dagang salamat and more power. God bless us all.
0: Okay, dagang salamat no kay Sir George o dagang salamat po sa pag-share nimo sa imuhang sinatian sa paggamit na nimo sa ato ang produkto, mga kanans. O nakita yun nimo yung mga kabaguhan sa imong panglawas, kumbaga yung mga maayong epekto sa ato ang produkto, mga kanans. So sa imo na kasinati ka sa ginatawag nato na rheumatism. Okay. Rheumatism, mga kanans, mao kini no nagkakaroon ng problema or trouble sa ato ang synovial fluid. Synovial fluid mao kini parang grasa siya sa atong mga kasukasuan, sa atong mga joint, kay para dili siya manghubag, mga kanans. Kay kung wala man utay grasa sa atong mga joint, mga kanans, mubangga kini siya. So diya na dayon magsugod yung inflammation or monod na yung ginatawag nato na nagkakaroon ng mga arthritis, mga kanans, or mga osteoarthritis. So meaning to say mga itis-itis, inflammation na siya na mamaga. Isa po sa inungdan ngano nagkakaroon ng mga rheumatism kay tungkol ni taas ang atuang uric acid level, mga kanans. So yung uric acid nato, mga kanans, makuha kini siya sa ato mga pagkaon, susama sa ginatawag nato na mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, baguong ug mga parat. Pati man ka ng magutman na dili kita mukaon sa insaktong oras, makapataas kini siya sa ato ang uric acid level sa atong lawas, and then makapataas siya sa acid sa ato ang dugo. Ang acid sa atong dugo makapromote siya og mga inflammation. Mao kini na makabatya kita na dali lang mamuypoy ang atong lawas, dali lang kita kapuyon, and then dali lang manakita to ang mga kasukasuan. Kay tungod taas ang atoang acid sa atong dugo, then plus taas pud ang atoang uric acid. So dako kayo ikatabang sa matag isa ka nato sa naay mga rheumatism, arthritis or mga osteoarthritis or naay mga gouty arthritis, ang pag-inom sa UID Herbal Capsule. UID Herbal Capsule, mga kanans, usa ka kapsula i 3 times a day ang pag-inom. Kaya ang UID na asay capacity para bungkagon ang mga uric acid sa sulod sa atong lawas, and then ipagawas kini siya pinaagi sa atuang pag-ihi. Then mas maayo pod na sabayan sa pag-inom sa NANS Herbal Capsule kay para mas ma-improve yung blood circulation, para mas mutaas ang potency sa matag herbal na ginainom nato, mga kanans. Kaya ang NANS Herbal Capsule, siya ang nagamintain na mubalik o kanindot ang blood circulation, and then siya ang mumintain kay para yung mga herbal nato na ginapang-inom mahatod yun siya kung asa yung kinahanglanon, mga kanans. So yung mga uric acid maipagawas yun sa atong lawas, then yung mga acid sa atong dugo man-neutralize niya, mga kanans. So meaning to say, ang NANS Herbal Capsule o UID makatabang siya para i-purify, limpiwan ang ato ang dugo. Once na limpyo ang atong dugo, mga kanans, diri nato makita, mga kanans, yung kapagsik sa atong lawas ug dili nakita dugay kapuyon, mga kanans. And then para sa naay mga problema sa mata, mga kanans, kanang sigig pangatol, early sign ka na siya na pwede ka magkaroon ng pterygium, mga kanans, or mga cataract, glaucoma. Kay once na sigig pangatol atong mata, mga kanans, meaning to say na ay pag-decrease sa blood circulation sa ato ang eye cells, mga kanans, and then nihina na yung capacity sa ato ang mga eye cells. Muna sometimes makabantay ka na medyo lubog or medyo mulabo ang imuhang panan-aw. So nuns eye drops dako kayo ikatabang para ma-improve yung blood circulation, para ma-preventionan yung mga dako na mga problema sa ato ang mata. So pwede i-apply 2 times ani mga kanans.
1: Ate Arlene, ang ako mama si Merly Hasmin from Laoy, Ulingan Relocation Site, Dipolog City. Daghan siya mga gibati ate sa mas high blood, taas og sugar og sakit sa kalawasan. Misulay siya sa paggamit sa NANS Herbal Capsule. Salamat Ate R kaysa pagkaroon miubos ang iyahang sugar o miubos sa iyahang blood pressure. Nawala asab ang sakit-sakit sa iyang kalawasan. Daghang salamat sa iyang produkto. Ako karoon Ate R nigamit po kong NANS kay lagi nagpasuso ko sa kong anak o daghan ko gatas. Thank you sa inyong product.
0: Okay, sa iya no.
1: Dako kay tabang para sa mga nagpasuso sa ilang anak ang capsule doc.
0: Yes.
1: Kaya makaproduce gid og gatas.
0: Yes, Ate Arlene. Ang non-serba capsule na ito, mga kanans, no, makapa-improve siya sa quality sa gatas sa inahan. Anin makatabang siya sa in terms sa ginatawag na ito ng mga probiotic sa inahan, mga kanans. So yung probiotic, mga kanans, matransfer kinis siya no, sa gatas. And then yung sa gatas, once na yung probiotic matransfer sa baby, so yung baby po, mga kanans, is mas healthy siya, protektado siya against sa mga bacteria or sa mga viruses. So meaning to say, mas mataas yung resistensya sa inyuhang anak, mga kanan. So mukini no, yung non-serba capsule, dili lamang siya para ma-improve yung production sa gatas sa inahan. Gina-improve po niya yung quality and gina-enhance po niya yung probiotic na gina-transfer niya sa baby, mga kanans. Kaya sa inahan magod, mga kanans, no, yung first milk sa inahan, katong ginatawag nato na colostrum, mga kanans, moto siya yung pinaka-powerful, kumbaga, nagahatag og protection, dako na protection sa bata for the first 6 months, mga kanans. So moto siya, nakinahanglan nato na ma-maintain. Na ma-maintain nato na taas yung quality, taas yung resistensya sa baby. Kay kung dili mangun nato ma-maintain yung quality o taas yung resistensya sa baby, mga kanans, so mo ka to, after 6 months, mga kanans, makabantay mo ang inyuhang anak, medyo luya na, naana mo'y mabantayan ng mga, na yung mga discomfort ang inyuhang baby, adalik na siya sakiton. Kay tungod, yung colostrum sa inahan, hinahinay na siya nagawala sa sulod sa lawas sa baby. So mo to, kinanglan na to na ma-maintain ang quality sa gatas sa inahan, and then ma-maintain na to na taas yung probiotic na ma-receive sa baby, mga kanans. So mokini, yung non-serba capsule, makatabang siya para ma-improve yung quality, mutaas yung probiotic para yung baby ninyo mas protektado siya, mga kanans. So pwede imnon yung non-serba capsule, 1 capsule, 2 times adi, mga kanans. And then para po sa mga pasyente na ay diabetes or taas ang ilahang blood sugar, og dili po katingalahan, mga kanans, na pati po ang ilahang blood pressure, mutaas po na siya. Ang uban ng mga diabetic patient, makabantay sila na medyo mulabo ang ilang pananaw, pati sa ilang mga tiil, medyo bubanhod ang ilang mga tiil, mga kanans, kay tungod kini siya sa paghina sa daloy sa dugo. So kinanglan nato na improve yung daloy sa dugo. Para ma-improve yung daloy sa dugo, kinanglan nato makontrol yung blood viscosity. Para makontrol yung blood viscosity, kinanglan makontrol nato yung sugar nimo, mga kanans. Kay kung dili makontrol yung sugar, mulapot man yung dugo nimo. Ang paglapot sa dugo, makaresulta siya sa pagbara sa atuang mga kaugatan. So minito si kumubara atong mga kaugatan, hina na yung blood circulation. Mubanhod na dayon ang atong mga tiil, ang atong mga kamot. Then sometimes sa atong pananaw, makabantay ka na medyo mulabo na ang atong pananaw. Kay tungod na anay mga kakulangan sa blood circulation, dili nato katingalahan, pati ang atong blood pressure mutaas siya, kay gusto niya i-improve yung blood circulation, gusto niya na i-mudaghan pang yun yung blood supply. Pero tungod sa naay mga barabara, dili siya makadaloy, mga kanans. So kung mapasagdam nato na taas yung pressure sa dugo sa pasyente, din naay mga barado yung mga ugat, there is a possibility yung mga diabetic patient na pwede sila mo may stroke, mga kanans. So mas delikado siya. Ginarekomend ako sa mga pasyente na ay diabetes, mga kanans, or taas ang ilang sugar, na mag-inom sila og NANS Herba Capsule. 1 capsule, 3 times a day, sa dili pa sila mukaon. 3 minutes, not more than 5 minutes kay para ma-activate nato yung inulin property mga kadads para makatabang siya para ma-preventionan ang pag-absorb sa daghan sugar sa imuhang digestive system mga kadads. Then ang non-serve capsule makatabang siya para limitahan yung ginatawag nato na sugar sa imuhang dugo. Kay once manguna dili na siya limitahan mga kanads, mu-accumulate manguna siya na mu-accumulate. Pag-accumulate na siya, diri na mabantayan sa matag pasyente na bisan wala sila nagakaon og mga tamis or nagainom og mga tamis, pero nga nun itaas ra gihapon ang ilahang sugar. Kay tungod ni accumulate, wala na control yung production sa sugar sa sulod sa imong lawas. Kaya ito ang lawas na sa kaugalingon na sugar na ginaproduce everyday. So kinahanglan na ito na makontrol samtang naapay sugar ang atuang blood circulation na dili angay na sigig dugang na dugang. So once na magsigig dugang mo kini ang may tabo na itaas atong sugar. By taking non-serve capsule, matabangan ang atuang lawas para makontrol yung production sa atong sugar para dili na mutaas ang atong blood sugar. At the same time, mas munindot, mubalik ug maayo yung circulation sa atong dugo. Kana imo madabat siya ng mga pagbanhod, puy-puy, panglabo sa imong pananaw, mabantay nimo after taking sa non-serve capsule, mas mubalik ug kaayo ang imuhang panglawas. Pati man imong pananaw, mubalik ug katinaw mga kanads. Pati yung blood pressure, makabantay ka, maghinay-hinay kinisiya, muus-us, hantod mo balik siya into normal mga kanads. Then mas nindot po na sabayan og UID herbal capsule. One capsule, 3 times a day, good for 15 days. Then after 15 days, ang UID 2 times a day na lamang. Pero yung non-herbal capsule, continue siya up to 30 days mga kanads. Then every week, kung kaya ni mo, monitor kita sa imuhang blood sugar mga kanads.
1: Ate Arlene and Doc John, ako dahil si Lucia B. Curry, Tagalunukan, Manolo Fortich, Bukidnon. Isa ko sa nakasinati o kayuhan sa inyong produkto nga Nance, Ate R. Sakit akong bukton o ngalay sa mga batiis na ay murag magtusok-tusok sa akong mga kuyamoy. Usahay Doc, batiyon ako na. Kanang doon ay mutusok sa kuyamoy. May nagpapalit ko sa akong anak o Nance Herbal Capsule o UAID. A herbal capsule. And Nance Corn Coffee karon wala na ang tanan akong gibati. Maayo na kaya akong gipaminaw. At ER, salamat kayo sa iyong produkto. Dako kinanatabang nga rin kanakot. God bless kaninyo ni Doc John.
0: Yes, at Arlene, no? Kanang mabatsagan bito na itong mga kanans na parang nagatusok-tusok sa itong mga kulamoy, sa itong mga kamot, or sa itong mga tiil. Kinisya, nag-indicate siya na naay mga kahinaan sa blood circulation.
1: Uy.
0: O pwede po siya sa pagbagsak sa ato ang capacity sa ato mga capillary. Kumbaga parang nikuyos ba yung mga gagmay na mga ugat. And then itaas da yun yung acidity. And then pwede po siya resulta siya nagkaroon ng mga barabara ang mga gagmay na mga ugat. And then pwede po siya sa pagtaas sa ato ang uric acid.
1: Aha.
0: So
1: bombar na po taan ni Madi. Kaya medyo naanak ko yung na-feel na po gamay pero ginagbera noon.
0: So okay niya siya mga kanans, mas samot siya mag-worse. Labi na paglapot ang ato ang dugo. Pagtaas sa ato ang cholesterol, pagtaas sa ato ang sugar, pagtaas po ang ato ang uric acid. So, kini na kondisyon, very common siya na mabatsyagan sa mga diabetic patient. Common po siya sa na mga taas o cholesterol o taas po ang ilahang uric acid mga kanans. O pati man, sa na mga edad-edaran or mga senior citizen, kahit tungod na nag-degenerate na siya, nagaluya-nagaluya, yung mga kaugatan, pati po yung daloy sa dugo, mas medyo nihina siya. Muna ang mga na may mga edad-edad, makabatsyagin sila ang mga banod-banod sa ilang mga kamot, pati man sa ilang mga tiil. So, ginarekomenda ko, if nakamoy nabatsyagan inaani mga kanans, kuha ka mo og Nance Liniment Oil. Dako kayo ikatabang para i-massage, para mas ma-improve yung blood circulation, at the same time, matulid yung mga kaugatan. Next, Nance Herbal Capsule para mas ma-improve yung blood circulation, para makontrol yung blood viscosity, makontrol yung cholesterol, makontrol yung sugar, and then mas mubalik og kalig-on ang ato ang mga kaugatan. So importante na lig-on, elastic ang ato ang mga kaugatan. Kay kung dili lig-on og dili elastic, mo kini makabantay kita na naay mga paghina sa blood circulation and then dali lamang mubanhod ang ato ang mga kalawasan mga kanan. So Nance Herbal Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom, and then kung taas ang imo ang uric acid, mas nindot na sabayan og UID Herbal Capsule, 1 capsule, 3 times a day pod yung pag-inom mga kanads.
1: Bueno, naman tayo igong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Lunes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again usbon nako, NANS ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
1: Kaya yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre, atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya o pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba ni mo ang naabas siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
1: and syempre ang atong NANS Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot may nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña,
3: ang akong pulit akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ning Dios sa gamay ni Dios hantud karon gamay nila siya nagpabilin tulog gina sa capsule UA dog kape niya ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghipo po na ko nang ingamay na po siya ni ana na po siya thank you Lord sa nansir bang ang gigamot mo ako mga sakit magpasalamat juta ko
4: to si Luisa Mercado de la Piña taga nasipit
5: kini si Doc John Paul de Assis for healthy happy living nuts
6: mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar
7: dugay na kong gamitin sa nuts liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin salamat sa product sa nuts liniment oil Margie Bukingkito taga Martilo La Libertad
6: kini si Ate Arlene Ayon for healthy happy living nuts mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
8: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa NANS Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
11: Feel the music, Star Radio!
12: Oras sa Star Radio, 2:50.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
13: Ania na ang makalinaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Ika na, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurimaw. Welcome na sab, dari sa to ang programang Balong Dagro. Kumusta? Kumusta og manginaot lang ta? Nga naamos ka kondisyon sa panlawas karong adlaw. Adlaw karong Lunes ba? October 12, 2026. O, di ba? O, atong tigmo, may gala 3,000 at 3,500 na. Ayan, giduot ang Waiporol, napikas ang flood control. Giduot ang Waiporol, napikas ang flood control. Muna may gala ang atuang tigmo. Aga, paabot na sa mga itong giandang karong. Adlaw may gala nga nasayod baka mo. O niya itong unang lingaw-lingaw, 5. O 5, paabot na may gala ang duha para makumplito. Diba? Okay, magsugod na ito may gala. Diyos ito ang pag...

0: Murag na hubog. Adreso banting. Okay, padayo to may gala diri sto ang pag panag-uban mga mga. Gidot, agway porol, nabigas ang flood control. Aga, be, balong. Akong tubag, anang imuhang digmo. Sipar na balong. Bubong daw sa mabina. Kumusta mang mabina, ibo? Aga, akong tubag. Long kay, babaeng nanganak. Ikan daw kang lito sa balambal. Aga, di, abadiyot, balong. Ako ang tubag. Anang tigmo ni mo kay plansa or babaeng nagplansa o gikan daw kang tawing sikihor. Kumusta mga taga sikihor? Dayon na lang ang tubag kay tagahilin larin na sikihor. Ako si Floyd Masyon. O sumay tubag ni mo Floyd Masyon diyan sa may larin na ahilin larin na sikihor. Huwag man niyong mag-i-appel din ko rimawa. Piko ang tubag, anak lang Fernando Mitante ng Dumlug, Toledo City, Computer. Kumusta mga taga-Toledo? Aga akong tubag lang sa imuhang tigmo. Estudyante na lang, wala musulod sa klase kay napikas ang purul. Rolly Salvacion Subida Sing Sing Gorones Balamban Sibo Piyoto. Wap agi hapon. Wap agi hapon mga kurimaw. Dayon ang tumaglong kay nag-abli og sipar sa Karsunis Alfredo Cusi Poblasyon Tabuilan Sibo. Ayan. Aga ang tubag, imuntik mo kay lalaki o babae nag Ismiring Huy, Alfredo Cusi, Tabuilan, Cebu. Og tubag daw kay iro nga bagong nanganak, Rolly Salvacion ng Subida Sing Sing, Agurunis Balamban, Cebu. Kana gani, ah, sunguga ganyan. Kanang iro nga bagong nanganak, sunguga ganyan. Lahag tubag kay naminaw og radyo programa og kurimaw programa kurimaw magi paminaw gikan ni Ron Salvacion Subida Sing Sing Gurunis Balamban Cebu. Okay dayon lahag tubag kay mga anak lang bagong pugad ayaw doola kay kupugan ka gikan na Ruli muro na kamigaman mukupo. Lang ang tubag si muntik mo kay pindutan sang joystick tam sa joystick tam stick from Barangay Washington Escalante Housing Bunturanon Block 23 Latin. Oy kompyuto. Wa paghihapon kumusta mga taga Escalante Escalante Housing. Lang tubag kay Yabi giabri sa sira sa pultahan gikan ni Rems ng Himalalod Negros Oriental. Kumusta mga taga Himalalod Escalante Housing Barangay Washington. Okay, isa na ilabay ang imuhang tubag lang akong tubag sa imong tigmo kay nag-flash sa Aniduro Daday Baroy ninang ginatilan Cebu. Yuto. Kumusta mga taga ginatilan Cebu? Dayon ang tubag kuya kay Baba imong ba-ba. Ba-ba. Law, ang tubag kay paa sa among silingan. Murag posting na lubag. Gikan daw kay Rolly Salvacion. Subida Sing Sing. Gurunis Balamban Cebu. Biloang mo na imo Rolly. Galing katagdaan na imong silingan. Ganun ino mo na imong ang paa sa ibang silingan murag posting na luba. Ang tumaglong kay tungaw naa sa itlog. Daghan kayo Rolly Salvacion. As kang katula na Rolly. Grabe na masamna. Law akong tubag kay Unlan gibangis. Ikaw mo ito ruli. Kuruntog ikaw. Okay, dito tayo may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang iking may galas buhol. Kini si Balong miyadto kang Mayor Henry.
1: Mayong adlaw, Mayor.
0: O sumayo ito'y kalagad.
1: Ang ako magong anak, Mayor, baka itong adik bito si Shebo? O namatay mangod, Mayor?
0: Unya,
1: mangayon takong lungo ni mo.
0: Adik na si Shebo?
1: Oo, Mayor.
0: Oh, ayaw na lang isod sa lungon.
1: Sa akong lugar, Mayor.
0: Mas ganahan pa na siya kuhan. Pusto na lang muna siya fuel.
1: Dabi, mag-vigil may ani. Mayor, mura may ga-vigil o bango sinog ba?
0: Oy, mga adik siya bo. Sugot mo, anak, nga di na lang mo isod sa lungon kaya pusto na mag-fuel. Mura glitson baka mo.

Bohol. Mga taga Bohol, kumusta ang maadyong pagpaminaw ninyo? Mga sana. Og sana di. Lang akong akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Shipper. O gikan daw kang Lisel sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Ang tubag anak balong sa imuhang

ang akong tubag. Long anang imuhang digmaw. Ayan. Ang tubag anak kay Shotgun. Diya pag yun, safety pin. Safety pin. Ag balong tubag kay Batangas no? Nga kutsilyo. O gikan daw kang Elmer sa buhay. Kumusta mang Bohol, Elmer? Ha? Dayon na nag-abli og usa ka sakong bugas. O gikan ko may gala kang Inday sa Minglanil.

Kamusta mga taga-ming Lanilia? Oga, balong akong atubag anang tigmo mo. Mm. Kay, nag-ablig pultahan. O, gikang daw kang Alan sa Buhol. Kumusta mga taga-Buhol? Og akong tubaglong sa imong tigmo gisisaryan. Boros di ay. Gikan daw kuno kan Bibing Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Kumusta maayong pag paminaw mga taga Sikihur? Og akong tubaglong nagdaro gikan daw kan Lablab Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Computer. Nagabas or naglaras o kahoy na balong? Oh, gikan daw kang Luloy Sikihor. Musta mga taga Sikihor? Mayong pagpaminaw. Og balong, akong tubag anak ay bagong tuig. Diya pagyod, pusbuton na balong. O, gikan daw kang Cornelio. Sa amo kini Cornelio, niya ngalan kay Colonel. Kuya kay Angga, Colonel. Aga, akong tubag balong. Anang imuhay. Tigmo. Ang tubag anak kay nagtudling. Mumoy sa Buhol. Kumustang Buhol mo? Kumusta mang Buhol?

Kan daw kang susing. Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Dayon ako ang tumaglaong. Kay nag-survey og yuta gibutangan og muhun. Oh, gikan daw kang Juvi. Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Dayon ako ang tumaglaong sa imuhan. Atig mo. Yan. Nagbuak og bungas durian long. Gisubay tong liki. Mani nindot ba? Subay nga tong liki. Iba kay... Agong tumaglong nagkapon og baboy. Ah, gikan daw kay Sandy sa Buhol. Kumusta man mga taga Buhol? Ah, majong pagpaminan ninyo. Dayon akong tubag nagpikas og kawayan para isalog or ikural. Mario daw may gala sa Sikiho. Kumusta mga taga Sikiho? Og akong tubag balong sa imong tigmo kay nagtuli. Computer. Wap agyod gyapo. Og dayon ang tubag long sa imong tigmo kay nag buwak og butong. Dayon gikuskos ang unod. Magkapatol na ba? Oh, kanang butong magkapatol. Dugangin lag OS. Lang akong tuwag kay nag-on og cellphone. Gikan ko kag bayog-yog sa buhok. Uwa ay pagyapo. Dayon akong tuwag long sa imong digmo. Nag-add-add og bani sa saging. O gikan daw kang Mary Grace Sikiho. Uwa ay pagihapo. Okay, dito may galas lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Inday may galas Dumagite. Kini si Balong Kaluto o Henry nga mga kawatag prutas may galas. Gipatawag sa tag-iya. Okay, prutasan man ito ilahang luyo sa balay luag kayo. Nay durian, nay mangga, nay abogado. Onya, gipatawag sila, onya ingon nga pagdamog prutas o unsa inyong gikawat nga prutas. Si Henry kay ipasod sila sa kwarto may galas tag-iya. O tagsa-tagsa. Unang ipasod si Henry nga mangga ang gikawat. Gipatuwad may gala, gipasok siya sampot ang mangga. Luha-luha siya. Ikaduas kanuto, gipasod. Gipasok ang abukado, may gala siyang lubot. Okay na itong abukado, kaya medyo mag-guide may kina ang itong pungango dapit kay gamay. Oh, samtang kinapasok ng abukado sa lubot ni kanuto siya katawaha. Ano sa ka? Nang sa kadya, gipasok ng abukado si mong sampot, katawaha, gihapon ka. Ang katawa lang ko, sir. Ano man, si Balong mga nga sunod na ko, durian may dala. Hindi na ko ma... imagine, o sa'y purma sa lubot ni Balong human, pasakag durian. Oh, ika na ang taong punishment sa mga makasala, no? Paska naglubot og durya. Talaw ang taong mubuo. Muusa pa ba? Long, ako. Akong tubag, anay imuhang tigmo. Ang tubag, anak long kay Sipper. O, gikan daw kang Lingling sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol?
Oy, ikaduha na itong Lingaw-Lingaw, may gala is uno, ha? Number one. Og paabot na yun, may gala ang dua, usa na lang. Paabot ang usa para makumpleto ma. Long akong atubag anang imuhang digmo. Ayan. Ang tubag anang kay Zipper sa jacket. Yo to. Wa pagyapon ba? Wa ay pagyapon mga kuris. Dayon akong tubaglong. Anang imong tigmo kay daruhan. Ya pagyud irrigation. Ikan daw kang June ng sibulan. Kumusta mga taga sibulan? Ang tubaglong sa imong tigmo kay nag-slice og slice bread. Ikan daw kang turing buhon. Aga di apriyod. Nag-gunting og panapton. Ikan daw kang pupoy. Sikiho. Uwap agya po. Long jilosina. Yablihan. O gikan kuno kang sindi. Asa may dumagit. Kumusta mga taga Dumaguete? Piotor! Oga, onya. Long akong tubag. Ang tubag anang

Ang ito, nag-tibak. O, mura mag-tinog. Ang puluan, katong kasubay sampot. O, niya katong gaan na din sa hawak mo'y ti. Di. Lang, tubag na ko, anak, kay ruler. Ikan ko nung kang biboy. Bugos, hibo. Kumusta, mga taga-bugo? Mayong pagpaminaw. Dayon akong tubag. Anang imuhang tigmo balong. Nagkanal ang bako. Ang bako ang wipe roll. Ang bako or operator. Nagkoy amigo sa una ba'y operator o bako? Sige lang kakuwag baksan. O, kanabitong pang-pang ilang abak-abhakan ano. O, na may mga baksan. Ang kubra, wala, iduot-duot, patyot. Ang baka, ang baksan na kadiyan ko, ano? Long, akong tubag, anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag, ana, balong kay bungin. Ay, munga lang. Ako'y kusgan. Utgan. Akong look doon. Poyo, diyage. Nakoy kay labay bungig pero masyador. Sabah aki. Lagpot piglaw. Oga, onya. Malong akong tumag anay mo ating mo kay kawayan, ipigas. O, gikan daw kang ulong sa buhol. Kumusta man diya ba, ulong? Di mga lana bulano. Diya sa may kuan. Diya sa may Dawis. Dawis Ball, may pagpamina diya sa AA Villa. O, mga taga AA Villa. Kumusta man mo diya? Ang ati Arlina. Og akong tubag. Long anang imuhang atig mo kay nagsurko or nagtudling gamit ang kabaw o gikan daw kang yeng sikihor. Kumusta mga taga sikihor? Mayong pagpaminaw ninyo ang tubag long sa imong tigmo kay nag-ihaw og baboy gipikas ang tiya piyuto. Ay, pagkat Japon, ang tubag.

0: gunting na balaw. Oh, gikan daw kang bibit sa Bohol. Kumusta man des Bohol bit? Dayon akong tubag. Long anang imuhang tigmo kapadyas na. Puso saging. Oh, gikan daw kang ulit Cebu. Kumusta man Cebu dit? Og balaw akong tubag anang imuhang tigmo kay baba na pusa na baba suntukon ko ng mouth ni murong dugo-dugo ng nose ni mo. Og dalita may galas lain pang pasiyaw gikan ko na may gala kang gugo asa Bohol. May balong?
1: Ay, bay.
0: Kumusta naman itong uyab ni mo, anak, og bilyonaryo, bay?
1: Maulagi na yung problema na koron, bay.
0: Ano man?
1: Wa man kung magustuhin siyang daddy, got?
0: Uy, basta na ba sagad na bay, anak, bay, offeran kag 10 million para layuan lang ni mo yung anak.
1: Ay, gi-offeran na gani.
0: Ay, gi-offeran na ka, wabang dawata, bay.
1: 10 million na. Di man ako gi-offeran.
0: Kasi mag-offeran niya,
1: ang hitman man kay ipatumba ko.
0: Buang tiguang. Abi ko ba ikaw gi-offeran 10 million? Kay layuan ni mo iyang anak. Ang hitman ni gi-offeran 10 million para patyon. Okay, mo to may galang pa si Augie Kandaw kang gugo. Sa Bohol. Loya po ni Mugo.
1: sige na lamang ko. Uman naman ka ako.
0: Subay-subay naman ka nimong tumpay siya. Sumpay siyang tinae.
1: Mamidpid naman kang magsunod.
0: Okay, padayon tamigala din sa tuang pag panag-uban din ito sa tuang na sa Jude Bacamung nasa yod ba mo mga salinga kanang bitaw nasa sagad sa Sipper LKK basig o sa mo may gala sa gapangutan na unsay mini ng LKK o sa mga Sipper. Matod pa may galas gihimong pagtuon. Ang meaning or buot pasabot sa LKK sa mga Sipper may gala mao kuno ang Yoshida Kugyo Kaboshiki Kaboshiki Gayisha.

0: Ang akong ginatigod na ng kahay, ang akong bitimo, tata, itong gusto nga mag-minsin ko ka nga para sa hayag nag-agasalitong sa bukita kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay hayag na sila. So, akong gi-tryad na ang Sebal Takson o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adianosa, agayo ko din sa Pulok Do, yes, Poblasyon, Kidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinungduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kini si Doc John Paul De Asis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, laliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Nipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik na may galander sa ito ang pagpanaguman. Kumusta naman? Lang akong tubag anay mo ha? Atig mo? Ang tubag anay kay Manubila? Piyuto! Aga ang tubag anay malong? Sa imo ha? Atig mo kay Pultahan? Wa ay pag-apon. Dito may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang Berto may galas dumagiti. Katos balong o genre. Bay balong.
6: Ay bay.
5: Kurala na tong akong kuhan bay. Katupis pa na ko bakit daghap kay mga awat bay.
6: Pila mang adlaw bay?
5: 500 ang adlaw.
6: Oh, sige bay. Labon wa ko trabaho rin.
5: Oh, tanaw na ko, mga duhar gito kadlaw ba? Humani mo to ba? Matong gitrabaho ni Balong, usara kadlaw may gala. Nahuman?
6: Uy, nahumani mo ba? Ay, human ba?
5: Huwag mauhon ba? 1,000 akong ihatag ni mo.
6: Ayaw ingan na ba? Sabot gani sabot? Ako ang tao nga dunay prinsipyo ba? Sabot gani sabot? 500 na itong sabot niya nung tagaan mo ko ng 1,000.
5: Nahuman mo, huwag di mo isa kadlaw ang duha kadlaw.

0: Basta sabot gani siya ba?
1: O oh, sige, unay pa ibang rito.
0: O oh, kanya ba? Kaya kung ganahan, ikay mo, dili mo tuman siya ba? Tagaan na mahinuntay isa kalibo.
1: Anak ito, prinsipyo ko na. Sabot is sabot. Eh. Basta magkasinabot, ah. Lubot mag-abot. Oh, sana all. Nagkasinabot, lubot mag-abot. Katapos ang ibigay may galas ko rin mao. Numero dos. Number two. Ayan, kumplito na mga salingan na. Wadoy oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasab pohon sa mga oras og sa samang istasyon.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:33.
4: Bebe, nakauyab naman kita karon bebe. Magmenyo na ta, bebe.
5: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, musta may ibuhin na to sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
4: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
5: Dili, bebe. Muman siya tawag skwila. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugma na ako, magpaabot siya ka.
6: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
7: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Public School. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Papalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
7: White Nights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Nights Dumaguete Pension House.
1: Paminaw na ang testimonya sa Memo Smart Capsule.
8: Ako si Alcher Junior Nudalo, nag-eskwila sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Limtanan ko niya, dugay ko makasabot sa klase. Niya karon, pag-take na ko nining Memo Smart Capsule, ipamatig yun ako nga kini, doon nag i nindot ang pagkatulog, o dili na limtanon, o gana po ng akong kaon. Nindot yun siya gamiton, sir. Dako ni katabang para sa ito ang mga limtanon, especially sa mga estudyante o mga trabahante po.
1: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
9: Agi.
10: Naunsa ka din, ha?
9: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck desad siguro ko.
10: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
9: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
10: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
9: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
10: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili jud ka magmahay.
11: Mauba? Unsa man na?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
11: Dagana ding ingredients ani no?
10: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
9: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
10: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayi na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
9: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki.
9: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Kapag si Divine Faith Redondo sa Noria, magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervic Care o sa Nam Spada.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kuan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas, yan ang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom, bayan na kayo kong lawas, galang din. Ako batyog kakapoy, kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Aksa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik.
13: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Dragon Fruit
6: Gold!
5: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
6: Gold!
7: Pure energy.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
5: yes,
4: din ha, Doc.
5: Yes, mayo usab nga adlaw ka,
4: yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
5: Yes. Salamat kayo kay Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
4: Yes,
5: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni kay Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga soking tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga soking tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga soking tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlawon. Ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga soking tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butika o pharmacy. Ay magkaulaw mga soking tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga soking tigpaminaw kay Dragon Mail.
4: Yes.
5: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium mga soking tigpaminaw nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakanindot ani mga soking tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag dugang kusog, mga soking tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar. Wa na koy oras.
4: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha uga hatag og kalipayon, Doc Alan. Karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
5: Tama,
4: Doc Alan. Yes, mm-hmm. Doc, no, ang dugay na niyong mm-hmm. gipaabot na makasulbad sa inyuhang yes. Suliran gamit na og inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
5: Okay.
4: Karon ma-experience ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy. Okay. Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay yes. Tuod available na sa market Dok Alano, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta Laka Star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
8: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 4:01.
9: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o guna-una. Ayaw nagkabala ka kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
10: Let's get ridiculous!
9: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
11: Ay, welcome sa usap sa ato programa Hudyakas Kahanginan. Ania na po Lady Antonia, mga kodyaka. Shout out yaka ninyo, kumusta mo? Ay, shout out. Ingon man, shout out po da sa tuang mga nagbiyahe karon. Ang pingta kanunay sa tuang pagbiyahe, mga kodyaka, papalakaw baka mo o papauli sa inyong tagsatag sa kamapinoyanan. Sa mga drivers diya, inahinay lang mo sa kadalanan ha, kapertig yung ligyasag yun. Dagan mga lugar karon nga nag-ulan. Dagan mga lugar karon nga ting init. Dagan mga lugar karon ting mala. Kasi klaseng season karon mga kaldyaka, kaya tungod kayo nga tuwa magong programa, ginalabay ni slay-lahing ng mga oras, slay-lahing ng mga istasyon. Muna siya nga para klaros tanan, maing adlaw na lang ko, kay para may manang maing adlaw, kay bahala gabi na adlaw rin hapon. Niya, matingob ang odto hapon o buntag. Ba? Ay, shout out sa mga gusto mo padangat sa ilang pa-joke time o paudyaka. Nato'y numero mga kaudyaka, ha? Ikuala ninyo, be. Idedicate sa inyo mga dingding mga kaudyaka pa di dali mo wa sa inyong cellphone. I-text ang zero nine nine seven 0997-765-9923. Mauna itong numero mga kaudyaka ha, sa Hudyakas Kahanginan. Sa mga gusto nga mapadangat silang pa-joke time karon mo init po niya itong atong panag-uban karon. Di makamakahatag o high blood sa mga kapaminaw. Shoutout sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ha. Memores na gidin ako mga kadyaka ma. Sa sinugdanan, murag malibog pa kong yaw-yaw aning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pero gakadugay, kuha na sa kundila. O niya, kamo po, gakadugay mo, gakapaminaw sa kuha, masulod naman na sa inyong alimpatakan. Makabisita mo mga parmasya, makaagi baka mo mga parmasya, makapangutana mo kung nabay Mimo Smart, Nature's Gift Mimo Smart Syrup, Nature's Gift Mimo Smart Capsule, Nature's Gift Verticure Capsule, ingon man ito, Nature's Gift Purple Corn Coffee, ingon man ang ito ang Nature's Gift Nerveflex Capsule, o baka Nature's Gift Vision Pro Capsule. Aga, syempre po, ang atuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ma-avail ninyo sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Depende na kung magpalayo mo sa inyong lugar o niya makakita mo butika, pangutanan na lang yun mo. Shout out ka ninyo, balik ko ninyo, ha? Mabalik na po sa Lady Anton.

sunata, vai! I am going to sleep. Bye-bye. Ay, naibawaan ba natin sa una kay? Ya, tigiring. Pwede lagi mo mahimog singer, mga kaudyaka? Kapagoy, kamo retuno, mga kaudyaka? Ya, tigiring. Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ano ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc. Para sa dugang nutrisyon o pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids, tag 160 pesos. Syempre po, shout out sa mga nagtikongkong, mga nagtikangkang diha. Sa mga nagkulob o mga nagahayang diha. Basin bayag, ganang problema mo sa inyuhang panlawas mga kaudyaka, labi nagkakalipong mo. Kabalo na mo sa sulbad ha, makatabang sa pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos, balanses, panlawas. Ang sulbad ni Ana, mao ang Nature's Gift Verticure Capsule. Mao na siya mga kaudyaka, ang Nature's Gift Verticure Capsule. The best kay ni para sa inyo ha mga kaudyaka, kung nabatian ninyo nga bisayaw mo, unya kalit ka lagkalipong. Mitindog ka na out of balance ka. Kalit ka lang og kana bitang mibugsay ang palibot. Gamita ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na ni siya mga kaudyaka ha. Antonia, kung moabot gani ang panahon nga makapalit na kong sakyanan, ikaw ang una na kong banggaon. Hala, grabe naman. Parang ako ba yung banggaon nga ga? Dito, ragay ko, duha tiil. Banggaon naman nung tan. Ay, nga nung banggaon man, kay di man ko kabalog drive. Ay, maudi, ay. Dapat yun mga kaudyaka kung magpalit kag sakyanan mga kaudyaka, kabalo na kag drive. Ba, mo na importante. Pero this tananoy, daghan kay gapalit og microphone, di ka balo mo kanta mga kaudyaka, gadugang-dugang lang sa... gadugang-dugang lang sa kakusog sa ulan. Karon nga nagulating ulanan, daghan na po gareklamo, labunting init, magreklamo kaya pa. Syempre po di ay, naputay gitawag mga kaudyaka, Nature's Gift Memo Smart Syrup o naputay Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mao na gini ako ang ginabalik-balik sa inyo matag adlaw mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. Dako kiki siya og advantage mga kaudyaka kung kana bitong kuan mga kaudyaka kanang natay natay kanang sideline o pang-income, discartes life. Yalabos na lang, di po taga-reklamo. Mag-ampo ka, mag-reklamo ka. Lord, pwede kwarta na po di padol sa ako, Lord. Ay, puro naman yung kasakit sa buot. Akong kakadawat, Lord. Basin lang, Lord. Ganahan ka, Lord. Kwarta na po. Grasya na po, Lord. Puro naman yung kasakit. Di kita kabuot, mga kaudyaka. Paniguro, di ha? Kaya di mabun maayong sige kagpangayo, di ha? Lihok po. Amo na siya nga ang gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. Makatabang na siya mga kaudyaka, paniguro pod, makadiskarte kag unsay angay nimong buhaton sa sitwasyon karon nga perting lisudag yon. Nay mga panahon mga kaudyaka nga nay mga panahon nga kapoy nagigyaw naon-naon. Nay mga panahon nga gusto na ta mo quit sa atoang pagpanarbaho kay sige na lang tagtrabaho ani para ibayad sa utang. Wala ba ganyan rules life? Mabitaw na igingo na ako mga kaudyaka. Lahi ang dato sa nagtigom. Okay. Ay, lahi yun ang dato sa nagtigom. Ay, ako bitaw Antonia, dele, bigin ko dato. Pero asan ko yung natigom?
tahu lagi kung kaginhawa gyud barang. Oh na di. Wa kay natigom nga kwartaw niya nagtigom ra kagalagot sa imong isig katawo na. Antonia, si Nanay Vicky ni Antonia, shoutout ko sa tanan akong mga Navy. Ma'am, paliog, itukas ang buhay sundalo kay gusto na nila, ma'am. Gapaminaw sila karon, ma'am. Salamat kay ma'am. Itukas? O saan ang word ng itukas? Murag i-sampit man siguro na, no? Grabe po kag mga words te. Ah, mga lugar te. Oh, shoutout sa itong mga kasundaluhan. Oh, shout out ya kaninyong tanan ha. Ingon man na syempre po ang kanibitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Sira para ni sinyuhang mga bata. Mga bata magud mga kaudyaka dali ra ma board. Usay, dinala ko pag eskwela oy, kapoy kay di ko kasabot. Si ma'am, sige kyaw yaw di nato masabtan. Kapoy kayo, ako laging classmate kasabot unya ako dili, ngano man na. Pareha raman ito kami naglingkod sa among mga lingkuranan. Oh, ana siya mga kaudyaka ba? Muna siya nga ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun, anong maayo ang performance sa inyong mga anak. Okay, luwi kayong bata mga kaudyaka nga ibuli na lang. Luwi kayong mga bata nga suguon ni mo. Oh, imo pang itulo-tudlo ang agtang kay wakasabot. Oh, moingon din ta nga. Ambot, yung bata ka, oy. Asa, mabukan na liwat. Imposible sa ako. Ka-bright na ako. Ay, Laughlin, Candidere. Shoutout to Ogbanyel. Family, Francis Malinaw, siyang manager's farm. Yolalyo Hingkyangko. Lazea Monterola, siyang bana, nag-deliver itlog. Yuna pa ni mong itlog kaysa ngalan sa imong bana. Sunod lagi ba, butangin yung ngalan na inyong bana, inyong mama, inyong papa, ante, angko, lolo, lola. Ay na nag-greet niya, ay na nag-mention, nag-unsa na nag-deliver na imong bana, itlog. Sa may ngalan sa imong bana, itlog o ang deliver? Shoutout sa kanin yoga. Syempre po natin itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang utok samtong mga kaudyaka na ginahanglan, yun siya proteksyon. Ka-cute ba rin mo, Antonia? Sa una, yun, mudako ko. Muragi kong food chain, ano yung cute, taba? Nature's Gift, Nemo Smart Syrup. Suportahi ang utok sa inyong mga anak. Para dili sila makuan mga kaudyaka, di sila mag-luya or makauna-unag menu ba o sayo. Bago pa kayong graduate o kinder, imong anak, wina, ma, pwede na kong mag-menu, ma, kaya di na lang kung ma-eskwila, kaya maura mang gyapon. Ganahan lugar kay mong anak kinder unya gusto na magminyo kay mora kuno gyapon. Mora magyapon mo eskwela tama mora gyapon. Ayaw dapat na ay kuha ng imong anak mga kaudyaka kanang kadasig ba para sa iyang future. Kung na magud siya matun-an mga kaudyaka sa mga butang sa kana bitaw interesado siya sa mga butang mga kaudyaka. Mahitabo ana mga kaudyaka. Kanang na, ang iyang mindset ba nga maniguro siya? Di siya kaminusan sa mga tao sa iyang palibot. Unang dapat inyong bata kabalo. Niya, daw big mudako na inyong bata mga kaudyaka nga way natunan unya sige lag pangaway. Moy ngon din nga. Hoy nga rogi patawag na mabuka sa imuhang ma'am. Mangutana kasi mong anak, karong gipatawag na mabuka sa imong ma'am. Mutubag din bata. Alang ma, maglakot ko siya kong classmate. Porkit na mong siya tiil, manapak na siya na ako. Dagway ato, murag tiil. Tapak-tapakan lang ta. Ay na po nga bata. Uy, haman na, naliwat ng bataan na. Uy, ano? Ina naman, manulte, mangaway man. Lapot na kitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Uy, kita po ha. Ay, kita po mga kaudyaka, maniguro ganyan taon ta nga itong tagaan o gigayon ng atong utok na makarecall sa mga impormasyon. Anong ganahan may kamalimot? Kalain lang ang malimot? Mag-acting-acting din ka mga kaudyaka nga, ha? Kesa na ikaw? Do I know you?
Kung inana magaling pang artista na lang kay hawod man kamuak bisan kabalo kang masakitan ka. Na yung mga panahon mga kodyaka nga gusto na to limtan ang tanan. Pero mas daghan ang panahon nga dapat mahinumduma na to ang tanan. Kaya nga naman, daghan kay mga memories sa tuang mga kagahapon nga nindot pa kay balik-balikan. Daghan pa kay mga reminder sa itong kinabuhi nga pwede na to balikan. O di na to sayangan o gato ang hinumduman. Muna natin ituwag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Shoutout di kanimo Arwin San, Mary Joy Tanghal. Shoutout di kaninyo Antonia, good PM. Huwag yun dyan nagpaila. Uy, good PM, kasayang nga nimong text. Antonia, podya ka kung sumakam family Salva. Og Vega, special sa Palanga, si Ate Giselle Macam, this Usamis Hospital. Kika remix sa Tralala. Shoutout di kaninyo ha. Kani bitong sigig text sa akong programa, ibago-bago po yung style sa inyong text, be, kay para maiba na po mga kaudyaka, kaya kung pagbasa, balik-balik. Kaya. Antonia, daghan kay ko gisen nga joke, pero wa ni mo basaha. Ay, siya ha, kay. Naday siya gisen nga joke, wa na ko basaha, pasay luwag yun yung taon ko mga kaudyaka. May mga panahon nga din ako maapas. Namo ko iuban mga kaudyaka nga mag-send og joke mga kaudyaka nga nay kapariha. Nay kapariha ba din naman na kong basa. Ang may tabo magod mga kaudyaka, murag kabalik-balik ako ang pagbasa sa joke kung taga-adlaw na po pariha. Ba? Nature's Gift Memo Smart Capsule. Pagpahayos konsentrasyon, mas klaro ang panguna-una. Makahatag sa mga performance sa lawadaw buluhaton. Gusto kang alerto perme? Gusto ka di katulgon sa mga Antonia ka programa pero kapiyongon? Bitaw, gamit mo sa gitawag ng Nature's Gift Memo Smart Capsule. 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Antonia, kumusta? Salamat kay ni Agi kas akong hall. Sa hall? Unsa man? Barangay hall? Unsa man ka hall? Shout out, ya, kanimo. Karon pa ko gabalik, paminaw, tungod sa imong live. Wala namang good cause, kibawi, among lugar. Gamingaw ko sa imong kasabaan, Antonia. Shout out sa aking kasama, ako dito sa Manila. Oy, kaya pala rulihe talha, nagtatagalog ka na dyan. Sana magkaintindihan tayo. Shout out sa kungangan sa Papanilog, Mamasita, diya sa Kasya San Miguel, Dennis Aguidor. Request kong song, hawak mo ang bet na unsaw. Huwag mo'y kapuyan na nagkantaha. Ha? Mag-joke sa ta mga kaudyaka, be, kay mulogdang na kinatong katulgon na rin. Joke time! Usab itaw kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Kaniga joke gikan ni Jewel Mabini. Igunsa ka ni mo sa Apolinario, kuya ba? Igunsa ni mo sa Apolinario Mabini, kuya? Awa na nag-ulan na. Usa kuno kaadlaw, mga kaudyaka. Nagsakay si Andoy og airplane. Sakay kuno siyang eroplano. Nagsakay. Unya, pagkataon-taon, mga kaudyaka. Kani si kuan, mga kaudyaka, sa Andoy. Tas lakan kani, adlukan kani siya, mga kaudyaka. Una, first time man niya nakasakay eroplano. Ay, kani be, marag... first time na pagiging ko nakasakay ng airplane, be. Hala, oy, bala, kakulbaan, mangyug ko aning mag-airplane ta, oy. Naglingkod na sa siyang lingkuranan. Adlo ka po na niyo, pero sige lang, oy. Pagkataon-taon, mga kaudyaka, natingala sa tunyo, mga kaudyaka, ay si Andoy di ay. Natingala sa Andoy.
kay ang naay flight stewardess. Nagkapulike in town ang flight stewardess, mga kaudyaka, og agak sa usa ka tawo. Hala, hala ka na unsa. Hoy, hala na unsa man in town ng flight stewardess, oy. Hala, kaloy ba siya nagwapo raman ng flight stewardess na may giagak-agak. Hala mo rin maghubog ng lalaki. Tanaw rin in town, mga kaudyaka. Marco! Dugay na kong paminaw sa imong programa. Bisag isa, ika isa, wapagin ko ni mo na shoutout ka. Looy po na ako, Antonia. Marco! Shoutout lagi siya. Muna to nga na problema sa Andoy. Kaya ang flight stewardess na giagak. Hala! Hala ka. Hoy, flight stewardess, kaluoy, kagwapa ni mo. Nagagak.

Nga nung di ba na nimo pakatulgo ng tao nga naghubog man kayo na flight stewardess? Sir, di gini pwede pakatulgon, sir, kay maura ba gini atong pilot? Unsa? Di na kalupadan eh. Mukhang hindi pakatulgon. Na naunsa namin yung pilot na to, mga kaudyaka, oy. Nag-spirit of the glass man dito sa kalangitan. Shoutout sa kaninyo, ha? Oh, shoutout, balik ko na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Duuli ganin yung mga tindahan sa Nature's Gift Marketing Corporation na aman sa sila ay kagalingong FB account o FB page. Nature's Gift Marketing Corporation. I-search na niyo sa Facebook. Makita ninyo tanan niya mga kaudyaka. O gusto ninyo itanahon mga kaudyaka. Why gimingaw na ako diha? Kay di na lang ko maminaw sa programa ni Tonya. So may connection sa akong programa na gimingaw ni mo diha? Ah, base na kay gasaitan diri sa kuwang mga listeners, ha? Anyways, mabalik rapos Lady Antonia.

ayon niya. Sige na lang maghawak mo ang bet. Sa title ato to niya. Katubitong nagpatukar na ako tong ikaw na ang bucket love. O daga na nag-request. Kunya kanina po da kong ipatukar. O nindot kayo sonata ba? Ay na tayo gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, kabalok ko nga na yung mga hawak diha nga ng nanggahi mga

0: kaudyaka tungod sa ugat nga na nalukot mga kaudyaka ba? Kita na mong ugat nga nalukot? Ano ka ng ugat nga malukot mga kaudyaka ba? O natay gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Nerve Flex. Ang English bagod sa ugat, nerves. Nerve Flex. Sa ngalan nga ugat, nerves. Oo, mauna siya nga the best kayo ng Nerve Flex, Nature's Gift Nerve Flex Capsule. O, para sa inyo nga mga kaudyaka nga nagproblema sa inyong mga kaugatan, may bawan man ninyo mga kaudyaka? O may bawan ninyo kung namoy problema kung nabitang haway ang inyong lawas? Kanya, urang negatusok-tusok mga kaudyaka sa inyong mga pamanit? O niya, gagabatian ninyo mga kaudyaka nga sa naman niya kung kuan? Kung haway naman noon kayo ning wa mong takoy gibuhat nga nung nang haway man eh? Konektado na sa inyo ang mga kabuka ka ng sa inyong mga kaugatan. Kana bitong gaminhod imong kamot og todlo. Pagamit na lang Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Ay naapot tayo gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. O, oh, katong mga tatay, mga nanay, kabalo dyan ko mga nanay, mga tatay na iuban di. Nagyod, kabawas. Nako na ibawan lolo. Nangutana gyud in town unsa kay toy tambal Antonia adtong kuan katong di kabawas kay bisan unsa na lang hurot na ang kapaya sa among silingan wa gyud ko kabawas. Bevelin Maglangit, shout out to Christian Azenyes, yang mamas Cherry Liza Agripo, Jolie Ansel Sopil, Sulpicia Sangual sa Uswagan Dapitan. Shout out tag pila ganing kape deris pagadian, pila ang kape. Ang kape mga kaudyaka, ang Nature's Gift Purple Corn Coffee 35 per sachet. Muna siya'y kape mga kaudyaka. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? Daghan kay mga tao karon di kabawas mga kaudyaka. Oh. Ang nakatabang magudan ng Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka kay anti-inflammatory biya po ni. Natural nga anti-inflammatory. O, oh, kanabi, namagod siya'y mangustin. May mga hubag-hubag ni mong sanang klaseng hubag ni mo diha. O, oh, the best case siya mga kaudyaka. Oh, muna siya mga kaudyaka nga gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. O niyan, nindot pagyod kay ini kay kanabitang wa kay pamahaw mga kaudyaka. O kuha na ni siya, convert na ni siya sa usa ka pamahawan. O, labundi ka galuto, tapulana ka. Ay, sorry, sorry. Der kwarta, nag-away na bata? Kung nagluod ka, sorry na God, uli nas ako o magbalik ta sa sugod. Intawon ang kwarta mo ra nag iyang ex mga kaudyaka wala sa kibalikan. Mas piliyon palagi niya mga kaudyaka ang kwarta mo balik kaysa sa iyang ex. Okay mo kalimot sa gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule ha para ni sa inyong mga mata mga kaudyaka. O kung inyong mga mata galuha-luha na diya mga kaudyaka wa man in taon kagipahilak ayara magluha in taon kung muabri ka sa imong pitaka. Naray sulbad ana mga kaudyaka. Kung halap na imong pananaw, lesod na ka makakita o makaklaro sa mga gagmayng litra, dili, oh, kanabitang dali ra ka po yun ang imong mataw niya, dili na kakaklaro. Hapdos ba na imong mata o dry, baka na mo nagitawag nga dried eyes. Tigang na mga mata. O niya, pula ang imong mata o irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kay ni siya mga kaudyaka, uy. Anak kanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta simsog nga pananaw papakunod sa kakapoy sa inyong mata. Sus kani mga idaran, oh. Kailangan gid ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Aga hatod ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabagong produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sira for Kids. Ingo man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee Memo Smart Syrup. Ingo man ato ang Memo Smart Capsule, Nerveflex Capsule o Verticure Capsule. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 4:35.
5: Fantastic na hapon.
6: Inubanan sa mga manindot ng music.
7: Manindot ng music.
5: It's Hapon-tastic.

Hapon-tastic. Fantastic na hapon. Hapon-tastic. Dini lang sa Star Radio. Yummy Emmy. On air.

0: on air.
1: And today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibasarka Star, sikat na sikat gida sa bulan sa Oktobre. Apit sa dosina na ning tuig 2026 na sa ito ang tuig. And Lunes na Lunes. Have a good Monday afternoon. Atong oras 45 minutos man makalibing alas 4 na sa kahaponan, mga ka-star. At this time check natod kanato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita dig herbal nga barato gipiktibo. Ani ani gyud sa tumong butika ug farmasya ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili kamahayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatubar. O gayaw gidulat ang imong lawas mo, bigay panalip dingin at kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa Alcacil sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, rayuma o guban pa, tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C, ang Alcacil the alkaline vitamin C mo patinaw sa nanap ni mong mata sa Alcacil, protektado ka na syempre sa pamanit hamis padud ka. And don't you forget sa pag-inumusab sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Og again, kining tanan, available ngayon sa mga suking butika o parmasya, nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Thank you so much sa CEO sa Dragon Fruit, wala in kundi si Ma'am Catherine C. So, syempre mga ka-star, unang hugda sa to nga tulumanon karon this is fantastic. So, welcome sa tanan, no? Medyo madagumo na nga to ang kapanahonan karon, pero padayon lang gihapon ta sa atong pagpanikay-sikay sa matag buluhaton sa matag adlaw. Sige, naingon pa po niya, wala, dili na siya babag. Karon dili na to mabuhat ang ato ang trabaho. Padayon lang good gihapon. Although ma-kuan man siya, rain or shine. Oh, na siya mga ka-star. So anyway, since Monday man today, for sure, ang uban nato diha, back to school, syempre. Ang uban po, back to work. And daghang gipangbalikan apan sa gugma, wa na may gipangbalikan. I came in-

Sige, so welcome sa tanan ha. Pamananay, tatay, ati, kuya, lulu ug lula man ka. Ay, problema basta welcome ka ani nga programa ha. Wala din napili ko. 48 minutes down 4. So, welcome sa tanan. Alright, and later on, balik lang ta ha. Right after ani mga pipila ka songs ato i-play guys. And then, balikan na to. Mag-entertain tag mga sukin, di ba minaw karon. So, dali lang yun mo. Siyempre, magpaminaw sa Star Radio FM.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shea lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

It's now 2 minutes down 5 in the afternoon. Before anything else, sa doon natin public service announcement, mahinungdanon kay ni kay nawala nga pitaka ni mga kastar. Sa kapitaka ang gituuan na gituuhang nahulog karong adlawa Lunes, Oktobre 12 sa may alas 2 sa hapon. Baguhay lang din, no? Now, kaganinang alas 2 sa hapon, ang tag-iya nagbiyahe mga kastar gikan sa Tayasan Public Market padulong sa Palaslan. Ang color sa pitaka, brown. Ug adunay mga ID, ang sulod SSS ID, PWD ID, driver's license, ug mga papeles nga importante. Nya kinsa man ang nakakita sa maong pitaka, palihog lang. Ug hatod diri sa Star Radio Tayasan mga kastar, ang makauli sa maong pitaka, adunay pahalipay. Alright? Kaya importante kay ang mga sulod sa maong pitaka mga kasar kay kaning SSS ID, PWD ID, driver's license o guban pang papeles, no? So, i-drop pa lang dari sa Star Radio FM o kinsa tong nakakita, no? And syempre, aduna po tayo pahalipay. Gasa sa ato ang mga sa katauhan, sa itong mga katauhan nga usa sa tao nga makakita sa maong pitaka. So, dengan salamat. Nagpasibya na ito kay si Ronnie Camerong, aka Tita Wendy, at ang iya sa pitaka mga ka-stars. Hope mahatod lang na dere sa station, ha? Thank you so much for those nga andi. Oh, nagpangita po do. Oh, nagpangita sa maong pitaka. Para mauli na ang mga IDs and of course mga papeles mga na adito sa sulod. So anyway mga ka-star, sa itong oras 4 minutos man makalabay alas 5 ginatod ka nato sa Iperes Benzel Motorcycle. Kung kamarang itausa ka ng motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki and Audi, bisitahan lang yun ninyo ang Iperes Benzel Motorcycle kaya available sa kanila ang mga motor spare parts. Mapa brand new man siya og second hand. So visit lang din sa ilang nahimutangan sa may National Highway Barangay Mamba Idhi malalad niyo. Wala yung panigidang numala kundi si Boss Eper and of course to Madam Gina Garupil. Og ingan man usab ato pod nga ilakip sa pagpasalamat ato pa ning ipainungod gini mong oras sa St. Jude Funeral Home. Sa putong

ang andihan, no? Mo pa-member sa ilang St. Jadel Kadamay Services. Ito lang mo sa Kalagkalag. Sa may dakal Kalagkalag ay yungon. Lagi pa nag-iusap ka ng ginumala ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. So thank you guys sa St. Jadel Funeral Home. And also this time check mga kasar, ginaton sub ganato sa Rende Store. Yan sa patanggan niya magka extra income o ganan magpa member free registration sa Avon personal collection ni Miss E. Natasha Oguban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market stall number 22. So all you have to do just bring your valid ID lang or di ba ka contact sa numero ni Ma'am Lourdes and Sir Efren Buledo sa 0919412652 again. 0919412652. Salamat kayo sa Rende's Tour. And of course mga kasar, nadetay mga mensahe diri karon gikan sa ato ang avid texter nato diri karon. DJ magpa wanted textmate ko pwede hala eh. So itong nangita di ag kuan ha? Higal. Higala. Higala o niya na inag kuan dari ay sa iyang numero. O, yan na ganing gilapag na iyang number actually. Sa iyang number ha, for those lang naman nga nagkuan pa di ha karon kaning mga load ang ilahang SIM card. For texts and calls. So, pwede rin yung kayo ninyo ning i-friend. Mga ka-star, ang numero kay 0970-880-4589. Muna siya yung nagpa-wanted text mate karong hapuna. So, again, ang yung number, that is 0970-880-4589. Sa una, uso kayo ni wanted text me. Marag, sige na yung pa. Daghan nga mga nakoen. Kaning, daghang madani basta istorya lang. Karon pag abot na, kitas messenger, ano sa'yo mong koen account? Sa account team mo sa Blue App. Kay, tanaw na ko dito din. Tawagan kita. Dahil nagkakita na dahil si Chura, dahil inigdili siya kagusto. Tawag lang ko ni mo po, hoy. Busy pa ko karon. Meron ni siya ron, no? Pero sa kuan pa sa una, katong mga number pa gani. Nice kayo. Dalagig na sa mga atik-atik ano yung story. Kuan pa man, kanang huwag mo managkita in person. O, tawag pa man through tawag ang text. So, daghan ang kuan kaning pero daghan sa nga nagka-dayo na ng kabahin sa so wanted textmate. Wanted phone. Ana lang na siya. So, depende rin na kung magkasinabot ang isigka tao. Ay, day ko ni so weird. Pa-shoutout ko, DJ, watching here in ang sama ni Magwing, if I'm not mistaken, Lanao del Sur. Hi, maayong hapon ka ninyong tanan diha karon. So weird. Junjun D. Maayong hapon, DJ Guapa. Shout out Quezon City, Manila. Kumusta ang panahon diha karon, Jun? And usab another, pagyad na. Hi, day ta ni Aljun Kadigme. Oh, Kadigme. Water pa niya, shout out po, hello sa iyo, good afternoon, salamat sa patap niyo dyan guys, at saka sa mga nagbibigay ng Galaxy. Yeah, wow naman. So sige, magbisaya na lang sa

sa Clinica di Alternativo Products wala in kundi si Doc Ramil Uy. Hi Angel, how are you this afternoon? Have a good Monday afternoon sa lahat ng nunood ngayon. Silingan. Live ko karon diri Ma'am Angel sa may kabulutan tayasan. Proud yun tani, no? Kay basta na atay station sa atuang lungsod. Diba? You must be proud. Ma'am Angel, asa ka karon Ma'am Angel? Hi, Kenji. Good afternoon to you. Teka, salamat. Hi, puday ko ni Konsi. Just watching right now. Salamat kay Konsi. And to Kenji. Hello. Hi to you. Thank you so much. Konsi, shout out Dalagit nun. Uy, taga Dalagit dahi ka, Konsi. That's why naman pala bisayang bisaya si Konsi. Alright, salamat kay Konsi and God bless you. Thank you for watching. Minsan ka na lang nag-live lagi. Ha, minsan ako nag-live lagi. Ano bang ano nito? Ano bang totoo talaga? Minsan o lagi? Ano kay Kenji? Salamat po. Nagla-live ako kahapon at saka sa Saturday. Pero ano lang yun? Yung mga live ko talaga is pang 1 hour lang talaga. Or di ba kaya ano? Half hour. Paminsan ba? Okay. Paminsan pala. Sige, hi Mom Hines! Good afternoon! Welcome sa lahat na nandito ngayon. Anyway, sige. Bitaw. Ang ingon si Konsi, bitaw. Saan dyan, Konsi? Sige, mo play sa tagsang and get something here by The Queen entitled Bohemian Rhapsody. Only right here on Star Radio FM.

0: sa akong sugar. Kalau sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imin.
1: Ano yung akong imintin? Kay gamit na akong kita ang drive ko. Badya sayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muli nagpugong karon.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Aminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
4: Apolonia, Anado, Dampalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, nagalibanga, dua kabuo, nabutag, usa ka bulan kapin, dagan na kaya akong tambal. Wala akong mag, ano, ganin magbayta, naggamit, taloy sa Diyos. Amo ra gitong nahimuslan, kaya nadako ra gitong siya, naabot ang batin o 40 kilos, ag usa, 60 kilos. Salamat kayo, ma'am, sa inyong Animal Vita.
2: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw tagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Kuya Ate, kumaya, natatambakan ba ACT? Kung nagagamit ang nas, pada ni Ate Adin, ang nagdok dyan. Tangan na kong produkto mo, Ate Adin, ako nagamit. Nas product, nas cafe, nas eye drop, nas capsule, UAID, serving care, nas plus, Alena. Mugi na, tangan na product, Ate Adin, ako nagamit. Namat siya kung nukuha. Alin, wala na sa tuwi nga. Wala pa ko nga. Kung nang ninyo, kambot lang mo nag-wimmer. Kung nagkukuan ang problem. Kaloy sa Diyos, sa akong sakit na nagkukuan. Tungkol na akong kukuan. Check nga.

0: Ong Ayungon, Negros Oriental, Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.
5: Yummy Emmy on air.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ayu Savon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu Savon Beauty Soap. Wala na may maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Savon tinuod ni
0: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah!
8: Let's get it on!
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapag-dasi.
6: Hard Max.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motaba.
10: Siya daog-daog. Nagamit ko sa nansko.
9: Itong pangisip mo pa kusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
11: Gold!
12: Pure energy.
9: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
11: Gold!
9: Na! Dragon Fruit Gold!
13: Kapoy ba sa pagpangumpra?

0: Niya na ang Sulbad Filling and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
2: Yes, oringog sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
3: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o dragon fruit?
2: Nagkakay protect ako, Dok. Hindi ko katulog, hindi ko kasiya, hindi ko katagawas, hindi ko pangit.
3: Sa dahil na kainom ka dragon fruit capsule o kape, minindot na gini mo paminaw?
2: Oo, salamat ko na niya yung produkto, so, Dok.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
4: Mga penata!
5: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan.
6: Galas di Bulog City. Hindi tayo. Nang kalma man lang ako, nabalik na ang normal.
7: Wonder Panamamlas.
8: Solero lang! It's Hapon Tastic. Fantastic na hapon. Hapon Tastic. Dini lang sa Star Radio. Yummy Emmy. On air.

0: Air.
1: Ron, it is now 57 minutes down 5 o'clock in the afternoon. According to Jason Garcia 355, lagi ako nakikinig sa Star FM Manila, lalo lang sa gabi. Ah, okay. Thank you so much, Jason. Kasi nga, parang ano niya, sabi niya, may star din sa Manila. Oo, pero nandito ako ngayon sa Visayas. Salamat, Jason, all the way from Korea. Gang sahab ni da. And to Rinaldo Ducam, thank you so much for watching. And Maxine, salamat sa pag-gift ni mo diya, Maxine. And good night, ate. Padaan lang ako. But na good night? Ang aga pa naman. God bless. God bless you too. Anyway, guys, it's time for me to say bye-bye. Wala ko igong oras. Manamilit na po ko sa kahanginan. And once again, kinausabin yung ubos nga kanunay nga nag-alagad. Walain kundi si Yummy Emmy. Namilit na lang ko sa pag-iundo. Salamat. God bless. Ug amping ta kanunay. And sige, naingon ko pa. Have a good Monday afternoon, guys. Don't you forget sa musunod nga block time, that is Amigos Capsule, 15-in-1 Skinic Herbal Capsule with the Boss Angel Shazone, yung makauban, guys. Or di ba kausa sa siyang staff, kamoy saligan sa pag-onboard later on. So don't miss sa pagpaminaw, dali lang magyapon sa inyong pinakaboritong istasyon, Star Radio FM. And manamilit lang ko sa pag-inaw. Salamat. God bless. And thank you so much, everybody, sa mga naglantaw, nagpaminaw via radio. And ugma na pud pohon dire lamang sa Star Radio o sa programang Hapon Tastic. I love you guys. Bye-bye. Mwah.

0: atong winner. Yes, Nadia, si first winner. Kadawat gid sa pinakadaghan nga ibig mo. Mary Jane Tuto diha. Mga nagpaminaw, arita sa padaghanay sa empty blister sa Amigos Capsule ang atong winner si Tatay Macnarbs gikan sa Balamban. Yeah, dapat si Ma'am Sharon Sharon Catalan pwede na matagay ba ang storya ni Dol. Sharon Catalan gikan sa Midalien. Ang ikatulong nga winner si Ma'am Melba. Congrats sa mga winners sa padaghanay sa empty blister sa Amigos Coffee. And padaghanay no sa tawag ani Amigos Capsule ug padaghanay sa empty boxes sa Amigos Coffee. Nabalin na, nabalin. Isap ko itong winner ha, ato nabalin. Ato naman itong gipost mga lods no. Congrats, congrats sa mga winners. Ato nang ilatos ang kagabihon. Sana all, paldo daw. Anli Pops, paldo. Paldo, asa mga imong empty boxes or Anli Pops? Tara-tara, gikan dari sa Tayasan. Asa man to si Pastor Isaiah. Itong pamation, ang kaepektibo sa atong Amigos Coffee. Tara-tara-tara. Ano yung mga gipamating balatian, sakit sa kalawasan. Tara, let's. Kita sa proven. Subok na sa kadaghanan mga lods. Yes, tara ha, itong pamation ng testimonya ni Pastor Isaiah.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Okay na, mayroon. Okay na, dahil sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, gito yung pangalan na to, sir, na endorse mga hudas kuha nga, patawagan ko nung pa. Kay usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee. Kasi yung pangalan to, sir?
1: Ako nga lang, Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay, asa itong lugar, pastor?
1: Ako diri sa kuhan, buong Barangay Tamao, niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isaias, no?
1: So, Pastor Isaias Ilintorio.
2: Pastor Isaias, mangutana lang dani mo, unsa may ganong gi-endorse man gani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pag nag Amigos Coffee unsa man diay gibati sa tong balawas, Pastor?
1: Una sa tanan ang ambigo magud ni si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa pareha sa.
1: So,

0: So, kadta na kong kapigigamit, kini amigos mo gyud nakapa nakapa natangtang sa akong gibati. Pero naapo ko.
1: Wow.
0: Ako posted.

0: bilang ba iyan, by the way, Pastor, anak prostate. Bilang na edad na to?
1: Well,
0: anak kay prostate, Pastor.
1: Anak kay prostate nga. Sige, kung pangihi kada kanang magabi, dali normal ako pangihi, na ayos ay kasiyam, kapulo.
0: Wow, pertinis.

0: dito sa Bukid, sa sister station dito sa Bukid, sa Barangay Bago.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
1: Naama sa Tayasan Pharmacy?
0: O na, na. O, di ako nagsigipalitan.
1: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
0: Ayun, no, bago pag inoon eh, nakapagil ko sa mga tulog kabuwan na kong gamitan eh.
1: Ay, at least, no, tulog kabuwan na gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
0: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga dihay mga simana nga walay baligya.
1: Ay, nahot na, no.
0: Buol kayo ko.
1: Bastian Pharmacy.
0: Oo, oh, dito ko nagpalit, sir.
1: Onya.
0: Duha na lang ko diyahang, duha na na diri ang ako ang mga insoon diri kay Kagabangkalan.
1: Ah, taga-Negros, day ka?
0: Yan karon, masami may gagamit yun, ane.
1: Okay, so okay ranin mo, Pastor, tagaan, di ka nakbaks na.

0: na, sir. Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Ito mo. Mo diri sa kusilingan, sir. Dagan mi kaigi ko na na. Banggi sugin lang ini nga kape niya. Dagan na po na nagamit pero doon sa mga silingan.
0: Kaya sa Negros Oriental.
1: Pero naamin diri sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
0: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
0: Ah, sige, sige, sige. Ako na yung ibili ni Sir Ayan, ha? Maka, na yung makadrop ba, ha?
1: Salamat ka, sir.
0: Masama na karong, gi. Di kini mahumanong tuiga. Pwede.
1: Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
0: Ah, yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Okay, salamat kayo.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
3: Sige, hindi ko higda ato yung taon.
0: Okay, tagisag ito. Once again, kisag ito yung pangani mo.
3: Si Bergie Ismiro.
0: Bergie Ismiro, diya sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
0: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am. Negros Oriental.
3: Oo. Oh.
0: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
0: 74, bata pa. Bye, Bergie. Isalaysay ko noon na mo, bihon sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi. Gawa pa ka nag-inom mga Amigos Coffee?
3: Sige kong liyaha, tapoy ka ayo.
0: Naon sa Manday ka?
3: Nakuha ko na, nasa, saan na, diyo yung kukasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mintag din na kong balik. Pero, Amigos Coffee, sige na akong diinom.
0: Naon sa Manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa Manday ka?
3: Marag, kasi, dili lagi masabot kong paminom, marag, alayan lagi kaayo. Nga, may hindi, gidala ko nila sa doktor, nutris ko na ko.
0: Naon sa Manday?
3: Stress ko na sa trabaho.
0: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nga, di naman ko kasulti ato.
0: Di na ka kasulti niya, di na po kakabarog.
3: Kabarog, agakon ko.
0: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyod.
3: Adili, giyod.
0: Surrender na giyod.
3: Nasakay mag-series pa ko bag dumagiti, na, nangihi man ko nung ko sa series ko, no?
0: Nangihi ko sa...
3: Gabaan na, di ko nung ng series. Sige, balo, adik ko kabalo.
0: Wala ka kay Baog, asa na, wala kasi mong una-huna, no?
3: Wala lagi.
0: Mga pila to kabuan na nai?
3: Mga unong yun.
0: Unong kabuan ngay nga ato'y mong kahintang.

0: sabi mo nga na ayaw ka.
1: Mga batong na kaya.
0: Awa na, balik na, balik na sa normal, trabaho na ka.
1: Oo, na. Wala lagi ko eh. Dilagi ko, bakit yung kainit na. Lubos.
0: Anay, sa tipangani mo ka na eh. Kalimut ko.
1: Berde.
0: Kredo, ikaw gino niya. Dahil ang mga sa DYCL.
1: Oh, ay, butar gani ni ato kay Chloe sa iPod.
0: Ah, nga. Pero okay yun na, okay yung paminaw ni mo sa itong amigos.
1: Ala, kanindot. Hala. Ah? Sige.
0: Sige.
1: Nga, kung...
0: pagkapinan na itong guwan. O sa may panginabuhian ni mo niya sa inyo, ha? Pagani mo?
1: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga namina. Oriental.
1: Oh.
0: Ah, nagagay, salamat, May.
1: Sige, salamat.
0: Ah.
2: Yes, ganigang salamat to Pastor Isaiah and Nanay. Gikan sa Gihulngan, gikan diri sa Tayasan. Amigos Coffee na, ang kapeng proven, subok na sa atong mga higala. Muna kung ikaw diha nga wa pagid ka try, aw isa lang ang sagot diyan. I-try mo na no. Suwayia panuway na mo mga lods. Ingon si Kuan, ingon si ingon si Ma'am Daisy Laborte, hala ha, suwayi na ha, panuway na mo diha. Eh kung di mo busuway, aw, di gid mo ka-experience sa ka-epektibo kanindot sa atong Amigos Coffee and sa atong Amigos Capsule. At tuwa na sa mga butika Parma siya.
3: Amigos Coffee sa...
2: Oras mga idol, 6:25. Tara-tara ha, tunigi dalikyat. Arita sa pagpaminaw sa ka-epektibo sa atong Amigos Capsule.
4: Hello, sir. Hello, kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
5: Si Ramer Baligwata, kuya.
4: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung...

0: nindot yung kayo kay sayo ta maka inom, sayo po ta maka maka remove sa atong hugaw. So gaan atong maagaan din akong lawas kanang
1: bayaran na bayaran mera maglisod kag kalibang ini kabuntag.
0: Oo, maglisod ko kalibang usahay katiin na usay magbaan. Pero na nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa puntag. Gaan akong lawas. Punta ko to hapon.
1: Punta ko to hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
0: Nagsige kayo, kuya, no? Lahi doon kayo nga kanang dita kayo no mo kanang amicus kapsul. Mas nindot yun ang amicus kapsul kay dali mo dito sa imuhang kanang samot pa na kay acidic. Kuhan mo ko, graphic acid ko kanang basta ko ang kuhan, imaginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang na kuhan sa tiyan no, kanang mga acid, anak. So karon gitry pag try gina ko kuya nindot di kayo kay magsigita ka nang panug up or kay magsigito ka kanang kon sa imong hangin kon kanang imong mga murabag kon siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan anak muhupay yung gaan siya gaan gid siya imong pamakita
1: nindot par kuya Ramir baligwat ha mo na imong experience ato barog na bro pero sa una Morag, dugay
0: mo parang. Wala, dugay mo parang, karon.
1: Aroy.
0: Wala, kuya. Ay! Oh, kanang mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit, ay. Si Junior.
1: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga itong, kuhan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila. Makaalang sa... Makaprobe yun at itong Amigos Capsule niya.
0: Kawalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Punta, mga pare.
1: Lindoy, pilay edad na ba yan? Pilay edad na to.
0: Ako, kuya, ang edad na ko, 52.

0: Gawas, nakutit sa bato, itistik ay lang itambal para mauli. Pero walay alibyo. Mga to, nakadungo ko sa radyo ning astasan o wala ako nagduha-duha.
1: Ko antay. Na feel good.
2: Phoenix, mapalit na sa tanang mga buong farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kung kamo masulungag, Endless Life Funeral Homes. Naamhemutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental.
4: 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi anang ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog,

0: Ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system.
1: Dragon Fruit Go!
0: Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong
1: Dragon Fruit
2: Go!
3: Pure energy.
0: Naanakini sa inyong mga butika, mag-Dragon Fruit
2: Go!
0: Na!
1: Dragon Fruit Go!
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Oh.

0: pababa. Dragon Fruit Gold 12 in 1 caps ang sa ligon ng immune system. Di pwedeng
1: kape. Amo, kuan ang akong single. Okay.

0: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Heart Max. Extreme na.

0: limdan.
1: Ganyan talaga ang buhay, lagi kang
0: pangaben.
2: Dunay Vizio, ang Vizio nga dunay D3.

i-send na yun ang inyong mga pagkutan na kamay kalabutan. Diba? Agad to mga market vendor, mga mag-uuma, tanan-tanan mga higala nga naka-tune in, naka-standby ni atong dulumanon. Hopefully nga mag-enjoy ta ni atong programa. And of course, dagad na makuha mga higala nga mga pagdulunaan para sa ikaayong panglawas. And of course, nanginaon na kanunay nga naamo sa kabaskog, kapiskais panglawas. Layo ang lawas sa mga sakit o balatian. Mga pahinomdom, nga hatod ganinyo mga higala sa Klinika D3 Bio. Batasana kadaanlaw. Ang kadaghanan, ginamaintain nila ang D3 Bio. Herbal maintenance. Ginamaintain nila ang pag-inom sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio mga higala, ginainom nila ingon. Ingon mga higala nga pampakunhod sa cholesterol sa lawas. Walang ginamaintain nila kanunay. Nasa'y maing effect sa hypertension o kanto may mga high blood dira. Kanya kanto mga na-stroke, na-paralyze, gamintin na kadaadlaw sa D3 Bio. And of course, katong wala pa'y wala pa'y ingon ta mga sintomas pero gasaka na ang blood pressure, gamintin na kadaadlaw sa D3 Bio. Naasa pinakadool nga mga butika sa inyong mga lugar. Anyway, let's talk about vertigo. Kung sa man yung vertigo, lahi po itong kuanha vitiligo o ang vitiligo mo ito yung skin problem. Ito mga puti-puti bitaw sa panit. Mo ito yung gitawag nga vitiligo. Ang melanin pigments sa panit kakawala. Munang gakabang-kabang ang naong, ang kamot, ang uban na ang kamot, gakabang-kabang. Gakawala ang brown pigments. So gakapulihan siya puti. Ang tawag na yung

Pili siya magkosog aksilinti. Arti, maarti, naara magigaskili, dana. O, kasulod ka. So, happy progress. So, ang problema... Actually, na ay man pamaagi.

Ka-dehydrate man. Anong tubig? Pwede na mag-inom, mga higalang mga ORS. Mga oral rehydrating solution para dili na ma-dehydrate. Kaon ta mga higala sa sakto nga mga pagkaon. Gumahimo ayon na mga mantikaon ha. Prutas, gulay, isda, mas labing maayong kanon. Pwede lugaw, saging, no? Kana mga pagkaon nga daling mahilis, dakuntabang sa pagpa-improve sa vertigo kaysa magsigi kag kaog mga karneg mantikaon. Dili mayo. Kumatulog ka sa gabi, kun naa kay vertigo, mas maayo nga elevated ang imo ang ulo. Siguro mag-unlan kag luha or tulo nga mo taas-taas ang imong ulo mga higala. Oh. Kay once nga mo higda ka og flat nga naa kay vertigo, pwede nga mo atakig balik ang gitawag nga vertigo. Pwede magsugod na pod nga maglipong-lipong ka. Kung flat ka ayo imong higdaanan. So ang tips ana, kinahanglan elevated ang ulo kun naay vertigo kumantulog. Yan. Ya, kung gikan ka sa katulog, mga higala, mubangon ka, hinay-hinay yun. No? Dili kay mubangon dayon ka. Pwede ka mo takilid sa wala for 2 minutes. Then takilid ka sa tuo for 2 minutes. Kung mubangon ka, takilid, dayon, hinay-hinay o bangon. Lingkod ka, usahay. Ayaw kalit og tindog. Aron nga dili ka malipong. In short, mga higala, usa sa mga related nga problema ning vertigo is infection sa dalungan. So number one, nga recommended nato ani, gawas ato mga exercises nga pwede natong buhaton. Gamit mo og D3 bio. Kay ang D3 bio, kaya niya nga mupatay sa mga kagaw or even fungal infection nga gagkahitabo sa imundalunggan. Kaya niya ng patyo ng mga parasites sa imundalunggan kanang paginom nato sa D3 bio. So aron ma-reduce nato ang inflammation sa dalunggan. Kay mo ginay hinungdan sa gitawag ng vertigo. Infection sa dalunggan. So muhubag na dirang vestibular kuan system sa tung dalunggan. Mo na nga magkosog vertigo. So D3 bio the best. Pwede nga imnon kada adlaw. Pwede po nato mga higala nga ibutang sa dalunggan ang buhaton ninyo.

patsada po ni sa imnon sa mga taong may vertigo, pwede po nindot sa effect. Vertigo ha, ditribayo o kanang may tisi kadaanlaw. Patsada sa effect. O nindot sa effect mga higala sa may mga vertigo. Totally mga higala, hinay-hinay mawa ginang inyuhang gitawag nga vertigo. Ditribayo o may tisi na sa pinakaluol. Unsa ganitong vertigo, gani katubang mura ka o buyod ba nga maglipong-lipong ka. Wala kang gasakay o sana sakayan. Mulingi ka mga higala sa kuan mo, mudoko ka. Mura ka o kanang malunod. Mura ka gumamukmo. Kung grabe nagyug kaayo ang vertigo. So, as mo na ko, mag-ditribayo, mag-mighty si kadaanaw. Kung kaya ni mo nga magbawas og timbang kung overweight ka, nakurakay ka, eh labing maayo. Likaya ng mga mantikaon ng mga pagkaon, tamis ng mga pagkaon, ha? So, ditribayo o mighty sinaa sa mga butika. Anyway, tagaan na itong pagtagaling ato mga consumers nga gapadala mga higala sa ilaha mga mensahe. Sir, mangutana unta ko maayo ng DTX sa senior. Naminaw ko karon sa inyong station. Maayo ba daw ang DTX sa mga senior? Actually, sa senior, preferred ko nga naagi herbal nga imnon. Nabinagyod tong walay mga maintenance. Ang ginabuhat

DTX 500 ang ilahang ginamaintain kada adlaw. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, the same sa D3 Bio. Ginamaintain nila ang D3 Bio. Ganuman, tungod kay

0: kay mga pagpabinhod sa lawas. So, hinay ang imuhang gitawag metabolismo, dugay ka mahilisan, na kay problema sa imuntian. Ang ikinahanglan ni mong imnon din ng aking pag ma-stress na mo.
1: Ang sinapit ng aking buhay, napakasakit.
0: Mga klase, mga estudyante, mga ba- Mitin kay murag musik. Sa mga

0: Sam. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
2: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tiga paminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
3: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome na sa kamo sa ato usap mga tulmanon. Asa na ganyan nyo mga suking, si Ubanika Minyo, ni Kadragunin, may adlaw, di Kadragunin. And of course, may adlaw usap sa mga suking na itong nagasunod kanunay. Sa ato usap mga mga programa, sa nagandayan nila mga suking, si Bihana, nanay, tatay, pahalo, nagplastada. Kung asawa mo namutang sa inyo namutangan karon, hatagig pagtagad mga sokin tiwa ato sa mga pagkasigutan sa pagpromote sa mahitungod sa pagkabana sa maayong panglawas. Ang ato sa mga produkto mga sokin tiwa sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalitin nyo sa nagkadayang butika o promosya, Bisaya, Soga, Mindanao. Ay makalimot ha, Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay, pagtumar, buntag o hapon, 1 hour after meal or 1 hour before meal. Sana ka na yung sakit o balatian, manaama mo yung problema o wala sa namatikdan nyo sa inyo ang panglawas. Pwede mong mutik any daily supplementation, alang usab sa pagpalig-on, usab sa ato usab nga performance sa immune system. Mawakun ka na ang pinakanindot kayo. Kompleto na sa nutrients, ingredients, so, sa uban pang klases, mga vitamins, mga sokin, take paminaw. Ay magkalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant ha. Naa sa ato usab nga kape nga maon Dragon Herbal Coffee Mix nga walang palpitation nga klases kape. Diliingon nga di mo katulog, diliingon nga maghapdos niyong kuto-kuto. Kani ang kape para usab kang nanay tatay o guban pa mga batanon pwede. Pwede mo makainom nining ato ang klases kape. Ang ato usab

0: kahapon ang mga lamas sa kagahapon. Ay, alang silang mga comment pagtagad sa tuwang tulumanon ang mga lamas. Lori Ortega Diaz sa Barangay Cambay Taya sa Negros Oriental. Samtang adunay naglantaw karon sa tunga panag-uban sa tuwang tulumanon ang mga lama sa kagahapon na naglantaw si Idol Nerly Alipan Aguilar. Kumata pa niya, good evening by watching from Nom Nom. Okay, may dang pagkawinaw diha sa taga Nom Nom. Si Ma'am Nerly Alipan Aguilar nga naglantaw karon sa tunga panag-uban sa tuwang tulumanon. Samtang na po niya si by Willie Torres. Mato pati by Willie Torres. Maayong gabi Pudiha by Rudy by Idol Hehehe. Gabi-gabi na mo by Willie Torres. Kauban diha nga ni Day DC Idiko Torres. Sabsa Nom-Nom, ato nga tibaya o diha ato mabtikon nga kapitana sa barangay Nom-Nom. Nga mao si Kapitan Lani Alipano. Ito nga mga higalaan diha nga sa Nom-Nom. Kundi naglagubo, nagsipa-sipa ang sibiyaan ng dihang dapit na mga bay. Nga ipangluhan sa mabtikon nga kapitana. Nga mao si Kapitan Lani Alipan. Sige nga bay, kiniuban, hindi na ito timbayaon mga bay kay aron nga mupadangat wala kita og manindot nga musika. Naguluhan kini og Complicated Heart. Unsa may nukasing-kasing diha, complicated na ba o wala pa? Apan si Michael Ernst Turak ang ihang kasing-kasing complicated na. Munang mikanta siya og Complicated Heart. Okay, ranta maglangay. Aniya ang kanta ni Michael Ernst Turak. Kanta ka naguluhan o Complicated Heart.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Max Extreme. Righties, makapaboost sa atong sexual. Di
1: na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
3: Mayroong inis sa Pangi, Tandag City. Akong gagamit yung ginang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Misaksip unong ko, akong ikuan sa tawin na simut-simoto na ako siya ba? Nya, mga sakit kalawasan makuha. Mut-mut sa tuhon, kuha gapon. Unang ganangin ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, labi na kayo may pagkabugdaw-bugdaw. Ang atong pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
2: Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Ako po si Asuncion Loera, taga-RH. To ang Elba Canistre, Cotabato City. Ang akong gigamit, halos tanan. Gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong gimintin karon non-herbal capsule of UN. Og salamat sa Herbs Med Pharma o kay At Early.
8: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian.

0: Dragon Fruit Gold Capsule. Makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule. Makahatag.
1: Mga takna, gihatod ka na to sa...

nga murag mihunong o mikurog ang akong kalibutan og daw nawad-an ko sa gininhawa. Nabilanggo si John Clark. Nasikop di ay siya sa bypass operation sa kapulisan.

0: bu.
1: Kung dili, pangunajud. Pangunajud ang pampagwapa na dili isug sa panit makahumo.
2: Minaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa kapag.
4: Lahat ay nagbago na.
3: Pati ang mayong epekto ni ini. Salamat sa iyo, Sasan. Kamu nga na igibatis yung lawas, testingin niyo o ginom o
5: karoon nga nakainom na kuana, nga kung diabetes, kula na.

0: high blood, wala na. Maayo na po ang...
1: Sa tanang mga butika o...
2: Subheater in every room and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Ang Taytayan, Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost. Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension.
3: Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Testimonya sa Wonder Cardio Care.
6: Jose, this is Anisila Bautista, taga Upper Puting Bato, Kalumpang, General San Jose. 9 years na niya akong stroke. Niya, kaya tanong mo na cardio care para sa na-stroke. Manang nanikamot ko palit. Pangayos akong anak para makapalit.
7: So, sa may ikasunan din mo sa uban nanay.
6: Maningkamot lang dito, magkapalita sila mga Prada kay guwapo, kabilang Prada pa. So, super talaga.
5: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghan kayong salamat at si Aline nga nakadungog ko sa imong programa kay diha na ko nakuha ang Nance Prada. O salamat yun ko nga nag-inom sa Nance Coffee kay naayo yun ang ako ang gimulo nga dili ko katarong o tulog magabi eh kay sige na kong pangihi. Nga kapag nakainom ko sa Nance Coffee, normal na yun ang ako ang pag pangihi o normal na akong pagkatulog. O ang Remind Capsule, so wala pa ko katumar. Lago siya po at si Alain kay ganang dati kong malimot o pagulbo na lang yung bisag ako ra usa kay kasi kung balik-balik sa kong agi doklo na lang galing ako akong ulo. So katulog na kainom ko sa Remind Capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O muna, daghan dyan ko yung salamat at ialin sa imong Nance Prada. Kaya wala pang imong Nance Prada. Siguruhan doon ka ron. Ala kong gipamati. Wala po nawala. O daghan dyan ko yung salamat at ialin sa imong Nance Prada.
9: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids.

Tian, kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo-lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit, hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot o herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipaila-ila ang pinagamiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit, herbal Gapamex with insulin. Sa doon na high blood,

kapulungan, kauban sa kong asawa. Request kong song, pag-ibig ko sa'yo di magbabago, from General Redoble. Madayon, na ako'y request niya, bay. Okay, di alagi. Kanimong request, bay nga, pag-ibig ko sa'yo di magbabago. Ako na pwede ngunit siyang asawa nga si Ma'am Chin Chin Redoble. Ma'am Chin Chin! Ang pag-ibig ni by General Redoble. Di kanimo, di igyon magbabago. Bisag magdoble-doble. Ano yan? Doon na pala, Enre. Agi ka ni Bay Isidto Titing. Matubato ni Bay Isidto Titing. Maayong gabi, Bay. Request ko kanta, Bay. Naguluhan og The Power of Love by Celine Dion. Okay, salamat, Bay. Yung set out ko, kang Madam DJ Maria Bugangira. Gika na ni Bay Isidto Titing. Okay, Bay Isidto, hawlat ha. Ano yung mga request kay... Una ko nito patukar, kini nga gipangayong kanta ni by General Redoble, ang nga pag-ibig ko sa'yo di magbabago. O niya, na po yung naglantaw dire, ha, si Idol Juicy Nistal. O diyan na po niya si Idol Mark Ray Sebron ng Lakapa. Okay, badin na yung agabi na mo Idol Mark Ray Sebron ng Lakupa. Okay na yun. Napilain rin si Idol Giovanni Bartolo. Na yun si Bailuen Gonzales. May gabi na yung Bailuen Gonzales. Nga namin na. Huwag na po di si Idol Maripas Castillo Gutip.

0: putan kat na. So, karong adlaw Doc Alan, may nga adlaw yes. din ha, Doc?
1: Doc, mayo usap nga adlaw ka,
0: yes, kani klaro kayo, naka-hard max extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw, sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect, Jud, ang atong pinakabag-o o yes. dugay nang gipaabot ang atong hard max extreme coffee for men. Good mm-hmm. news, mga suking tikpaminaw, kay tungod, available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlawa, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee.
1: Ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, mga suking tigpaminaw, dire atong ihatag o itono ang imuhang gipangita. Kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni sa mga sports, no, mga soken tikpaminaw, kay Dragon Mail.
0: Yes.
1: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto, kay naa diri ang loya ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok, kay dako kayo og tabang, kay nud na siya potassium 3%, no, ang potassium, mga soken tikpaminaw, nga naa sa loya ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton. Alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakanindot ani mga soken tikpaminaw, kay ang color active aktibo pod kaayo, no, aduna say antioxidant.

0: ug dugang kusog mga sokin tik paminaw. Ha, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Dok Alan karang ubo na lang daw ni gahi Dok or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Dok Alan. Yes Dok no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Dok Alan. Yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience. Okay. Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy. Okay. Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay yes. Tungod available na sa market, Dok Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa. Ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa

0: Garuda Kings sa mga nagkadayag masagol nga mutambal sa mga nakilalay mga sakit o balatian. Ang Amigos Peptan in One Skin Herbal Capamex madungog dres sa Star Radio taya sa nilang programa. Matagalasay sangtod sa alas sa media ang takna sa gabi Ilunes sangtod Sabado o ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Coffee sa Mualbual, Mualbual Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño sa Alegria E. Chanchan Pharmacy, Sinovate Pharmacy. Sinatilan Week Your Pharmacy, M. Page Next Door, Rue Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy. Sa Malabayok, Sinjud Pharmacy. Sa Runda, Bilcura Pharmacy. Alison Pharmacy o Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga. Sa Mantalungon, Butika Marga. Sa Dumanhog, Bituan Pharmacy. Zipura Pharmacy. Sa Edis Pharmacy. Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa tayasan, mapalit kinesa. Ix Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Sige mga bayat na maglangay, ani ang ipangayong kanta ni Bay Nilon Pirulino. Kanta nga naguluhan, Can't Be With You Tonight.
1: Mga lamang sa kagahapon.

0: gala atong paminawon
1: og dali ra gyud pud ta maayos, which is sige.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallics dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na, ngayon din, si Shiva Essential Oil.
3: Traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udil's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn. Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our
4: Pagyakap kita.
5: Fungi na, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay. Terminti nalang magsinakit.
7: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
6: Siyama!
7: Kaniyo?
6: Ang Amigos Kene.
7: Sakit sa hawa, ug sakit ni nanay, ug ni tato.
8: Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
9: Mag Heart Max. Extreme na.
8: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Torra. 72 years old. Nakuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya, kaya nakuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha, lagsik na ka-turmi.

0: Mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 32 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinin mga atak na. Yatod ka na to sa Detribio Food Supplement. May isa ka natural, ngatay viral o ngatay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa. Resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. Yato nasab ka na to sa DTX Capamex with Ampalaya Labs Thiacids and Sugar, Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakaditoks ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bayad, wala mga pagtimbaya dere, hagi ka ni Ma'am Sheila Matiyo. At ang hatapagtagad, nakini nga pagtimbaya ni Ma'am Sheila Matiyo. Brad B. Salamat pa din pa shout out ko ni Idol Istuya. Dicilia Istuya din ingon ako ang amigo Brad si Russell Istuya. Pwede pa ba daw mo request og song Brad kay naminaw mi dire Brad. Bye-bye na si Daddy by Max Urban. Okay Brad, atong gitubag siyang atong island kay wala ba nga kanta. Okay, matubato niya. Pwede Brad. Okay Brad. Dalom sa kuy Brad. Okay, gugma sa iladom. O sa may hilunggo magulang. Kanta nga naguluhan, gugma idalom sang kahoy na lawaan.
0: Mga lamang sa kagahapon.

0: mali.
1: Isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
8: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tawo nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop?
9: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: po ni si Almira si Barangay. Kaya po yung isa lagtang kalito si Cebu. Kaya kung sa kit kay Cypress and Redisken sa Cipeter, ibugay nang isiya mga buka sa tuig. Listen din po kay Rabi ang sa Cipeter sa Redisken sa programa ni Ate Arlene. Sana nang nag-sisbo po ilan sa UAID. Bawa po ni Palit akong mama niya. Kasi singan, kaniayo ang akong sa kit in town. Mana, nagingin sa ang buho. Salamat sa ayo.
1: Kung kamu masulubun tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.

0: kasi by Ray Sorenyo. Daghang salamat sinungap.
1: Anak na isang dosen.
0: Apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams ka natong tanan.
2: Uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bai. By Ronnie Bai. Paliog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Ang babae di mo mo palayo.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og inday.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong adagko nga mga mata.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Alag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: O kagwapa sa inyong banda.
4: Kamandayon siya. Loon sa body ay ang imong sik.
2: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanad? Kay kung ako inyong balosan, kaloy sa Diyos, sukirag yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon na inyong higala sa kanginad. Kanunay magpaubos kay ang labi na sa ubos.
5: Unsa to?
2: Adlaw karon nga Martes, Pizza 13, bulan sa Oktubre, tuig 2026. Waga birthday rong adlaw. Happy, happy birthday.
6: Happy birthday!
2: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
6: Happy birthday!
2: Sa mag-birthday ug mang adlawa, advance, happy birthday!
6: Happy birthday!
2: More birthdays to come and always good health.
6: Happy birthday!
2: Orang ganda'y pinaka-best sa itong birthday, abtikos ka na nga itong lawas, nga magliok-liok sa matag adlaw ug libre kita nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gid kay nagagasa gikan sa itong labawng makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday! Nakaingon gyudang.
5: Lami, mangyud na siya.
2: Lami, ginag na yung birthday. Labi na magkakaon ka.
7: Today.
2: Sigurado yung kapanog up about sampon. Okay, taras, 45 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntaga. Naganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga. Open na kayo ang atong call and text line number sa atong Smart 0969-484-5454 o sa atong Globe 0956-647-734. Mauna atong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po tiksan kay andam yun nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo team plan pumunigatas para mo bright, manambok ang inyong otok nga manabi sa siligan. Kanang pagpanabi, usay makayo sa ipon makadaot o manabi man gani kanarigang makayo. Para sa iyong malinaon ang atong kinabuhi.

0: Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran labi na gini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diyas si Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diyas sa Ayungon, Bindoy, Manhoyod, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntagda.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oras na gyud para mang mata.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad. Pengon sa kusina. Tak ang natong dagkong nga kaldero, dagkong sampot. Lagom-lagom. Botay tubig inita aron makainom og kape si Dodong og si Inday.

0: Yes, speakers isla gitog og sugbo. Oh, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, tumandog, gronda, alegria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sabban, pangkalungsuran, nga mabot sa tong signal. Dinadapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Kumusta, kumusta sa matong matindirag, tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market. Atong matindirag, tindirog, isdaan, bularan kan anan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon na kay buntag na. Nagiyon nga oras na gid para mang mata. Oras, oras na. Para ibuka matong mata. Kumusta, kumusta sa batong mga drivers?
2: Okay.
0: At ang mga bus drivers, pinikab drivers, sabalhabal drivers, any kind of drivers, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-umas sa kabukiran, atong mga mananggite or coconut pilot, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na tayo mga sikat kay buntag na. Oras-oras na yun para mang mata.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oras-oras na para ibuka ang atong madagko gabagabata. Wala di kong mata, importante lang yun makabuka. Huwag makita pa ninyo ang kahayag sa inyong kusinda. Nagingon nga mamata para magdigabo. Mata para maligo. Mata para masulbad ang problema. Nagingon masulbad, ganin na niyong problema. Ayan o, paghimugla yung problema. Just relax and always sit in your beautiful chair. Don't do another problem. For your mind, we have peace. In short, we have peace of mind. Regyon masikat, murag nindot, may ikot paminawar nga na atay kalinaw sa tungunaon na. Marag makaingon ka, this is a beautiful world in my life. I have a peace of mind. And I'm very happy every day. I know, pagkain mo glayang problema. Gawas yung problema mo, abot lagi yun. Sa inyong bulsa, nadigid kapungan. Wagid mo'y mahimu anda. Unay kita, guay mahims ang bol. Okay, ito ras, alas 4.55 na kita sa kabuntagan. Standby, standby sa ta. Mabinaw na kita. On sa mat. Minaw kita ko sa kawit entitled kaning kita ko asa asang amu akap asa ko nung ilahakap wala ko nila madawat.

0: Air by Ray on Air.
1: Welcome back sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo gala sa kangidad, by Ray. Huwag na mo'y otang, by Ray. Mupalit, by Ray. Anak, nagkasimple ang atong kinabayog natay kwarta mong palito, kway kwarta mong utang. Ayaw lang gid kalimot sa pagbayad sa tindira. Araw nang isi abot sa ali. Alingaga. Basta lingagag ni sagutan, kanis manang ustay, makatawa ginayon pagkalaparag babago. Manang ustay, good morning, good morning. Okay, taros, alas 5 na nagid sa kabuntagon sa tumalulog lulan na nagtatay dodong o ginday. Amangon na ta, kay buntag na, oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo. Ang kahayag sa kalibutan. Wake up, wake up!

0: gobyerno. Okay, padayon tas tong kapalaran. Pamina pamati kaya ito nang yata gora orada. Sa ipanak sa bulan sa Marso 21 ng tuwing Abril 19, Aris dili manumbaling sa negatibong feedback sa verting numero color to 68 o gilo. Abril 20 ang tuwing Mayo 20, Taurus, magmadaogon ka sa Osaka competition sa verting numero color 514 o orange. Abril 20 ang tuwing Mayo 20, Taurus, magmadaogon ka. Aritas Mayo 20 lang tunay 21 Gemini, dunay dako nga oportunidad nga moabot swerte ng numero color 937 og orange. Hunyo 22 sang tudulyo 22 Cancer, likay sa mga mangingilad swerte ng numero color 482 og silver. Hulyo 23 sang tudulyo Agosto 22 Leo, ang imong determinasyon magdala og dakong kalampusan swerte ni numero color 761 og green. Agosto 23 sang tudulyo September 22 Virgo, likay ang paghatag og nalian nga desisyon swerte ni numero color 359 og blue. Og kadtong atong kapalaran or katunga sa tong kapalaran rong buntaga ang katunga tangatangi lang nyo niyang taon-taon. Balik sa taning asa ng amua cup. Asa man di ay. Gita ka kugirig. Okay, gantong mga kapalaran. Gantong kratos sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulo, sakit sa ton, kasok-kasok, at delicatritis sa sigurik, asid na sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bago-bago, wala o natanan. Astasan ang pinakabagong mangustin prada, kagipakusgan ka uban ng Astasan Tinor Gadex. Basta subsanton, pirito ay 5 times beta, karotin, tasok vitamin C. Your energy dili sa iyo magkasto para magkangkunog pa iyong panglawas tungod ang Astasan para ito. Ang Astasan ang palatiyang masoking butika dool sa inyong lugar. Sa ganaan nga magwapa, mamputi mo kami isang panit gamit ang Ayos Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isok sa panit, makapaputi, makahubog, o makahamis sa panit. Ato na avocado oil, nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen, yung mga nutrients nga maoy, mapaputi, o mapahamis, yung kutis, naturally. Ayos Sabon Beauty Shop, papalit siyang masuking butikan, all sa inyong lugar. Okay, taras, alas 5.4 ringgit sa kabuntagon. At walulog-lula niya na nagtatay dodong og inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na takay, buntag na. Nagingon nga, mabangon para maligo, mabangon para mukaon, mabangon para botrabaho. Dagkan ng rason nga nung ganahan patang mabangon dinis kalibutan. Uban, ganahan pang mabangon kay mag-outing. Mag-happy-happy. Uban, manglaag. Ang uban wala kabalog asa padulog.

0: Okay, this barangay magtutayasan may buntag rundong di Bueno dia. Sa yung kinagmatat o nas kusina, gatak na siyang kaldero. Yan ang ibutang tubig para makairam kunog kapi. Yan pinanggawbotan nga anak. Si Bay Francis o si Maymay Imad Myra. May buntag rundong di Bueno dia. Kauban siya pinanggawbotan nga sawas ng Murnay Noos lang Bay Francis, Maymay Imad Myra. May tap-tap. Og sa mga apo ng di boys, si Sabi og Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og di sa sitio lago na, may buntag sa amin si na Binson da. Ay, ito si Binson, by Lixter, by Dan, by Joey, Saira, Kilaw, Garby. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og di sa barangay Lutay, Tiyasan, may buntag sa amin ng Cesar Cabunada. Ang hinagig at ang higala din nga kanuna yung mga labah. Ang di ang sina, daghan tayo. Aglang bay kukoy guardaryo na hamis kay hinapay. Akong yabay ko, ganong hamis pa namin hinapay, bay koy, pilit magkayo. Sa ako nang gibutag pamada bay kay mayo ng pamada kay pilit hamis og naidalaga nga mo doldo all out. Sigurado yung bugto sa akong kagwapo. Ay nahay buntari bay kukoy guardaryo rin diya. Basta dalaga na isigutan, sigurado yung bugto. Tungod sa hinapay di bay kukoy nga pilit. Tungod siyang pamada. Sa una ka ng pamada mga sikat, kan ba na, sikat pa na kayo. Karon sikat na mangyapon ng pamada, pero ang botong na pa ba'y baligyan ko yung pamada. Magutama ka na itong buhok, may hiso-hiso ko rin, may isang uwil na lang, wag yun, di katilaw hiso, parang ipoy, ano lang, kanang ito akong kaspa ba? Huwag sa konferensya, murag alikabok sa ulo. Huwag sa panit pa rin siya, muna ito akong allergy. Or, di ito allergy, kay social man allergy. Arita sa, huwag sa konferensya, kagid. O, kagid ba, kagid? Kagid or katol-katol? Og sa bisper ni Bay Kukoy, si Bay President Garganira. Maunay ka timon-timon sa walo kabok Bidbir Road. Ngayon si Bay Kukoy, Bay Net. Ang pingin radyo ko rin ang Bidbir Road kay apit na ko ng Disimbre. Iyan na gano'n ng kwaon kay imingaw na ko rin siyang Totoy. Totoy og Bidbir Road. Lahat mo na yung Totoy ya. Masig mo Totoy mo sa inyong misis. Ay, hinabang lagi. Ano yung sahay? Ganoon ganun na yung mga hinabang. May pay mo makaingon na kita. Pay wala hinabang. Kaya huwag na hinabang. Di man matagantalan ang uban. Huwag mahay. Ang uban nalipay. So unfair kayo. Mas may wala na lang yung hinabang. Para patas ang tanan. Ay, giyon, ikaw kapitan, ikaw pa mahimo nung daotan. Wala matagi ang uban. Mas maay na lang yung wala. Okay, para atas giyon ah. Okay, toras, alas 5 na ibinigid sa kabuntag. Stand by sa ta. Hindi na kitag. Usa ka awit. Sa may maayong i... Ano saman ito yung request ni Koad? Ano ito yung request by Kukoy? Request ni by Kukoy, kanyang itawag og. Kanyang itong sa adik pa kuno. Sila? Sila ba sila? Yahang Koad. Yahang mga amigo. Karon, gabag-o naman.

0: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
8: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Puk 19, Lagaw, Diyan, Santo City. Kapalit ko Nance Kopi. Kasi wala man kung mag-inom ko kape, gina napalpitit, magawa kong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor, yung nga, dilis ako mag-inom kape. Wala, nakadungog ko sa radio, sa programa. Akong gitistingan. Maayo man na yung Nance Kopi, kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa lawas, kung mag-inom ko Nance Kopi, wag mo walang kakapoy, kay kumakapit ko managsik akong lawas. Pasalamat po ko sa Nance Kopi, kay katagan ng galagsik, o makatulog ko sa akong pagtulog pa sa gabi.
9: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
3: paminaw ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
4: Ako dahil si Ultima Sagaana, nasunod sa North Mapang, puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am Kay. Ano yung akong anak karoon? Maayon naman siya kaon, ayon siya ng katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Ay tumod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am, karoon. Kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
5: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang pagkaon og iyang pagtulog?
4: Okay na kaayon, Ma'am. Ay na ka siya magtulog. Usog na ka siya magtulog. Uli ang laos karoon, problem tambok na.
3: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: Bye Ray on air.
1: Ah, mawalagi na, magamit ng kondom na buslot. Buntis ng asawa. Epe, magamit na lang magkuhan. Kanang, sa tawagan na God. Itong, imnon na ba, imnon? Alright, balik ba ito sa itong programa Kurat sa Kabuntagod, Kauban Yapon, yung Higalas, Kangidad, Pairi. Atin nilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat kita. Okay, turas, 34 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagod, sa itong malulog lula na nagtatay, Dodong Oginday. Mangon nata kay buntag na oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka nga itong madagko nga baga mata. Ang dakong mata, importante lang gid magabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa o kaputi sa paa nga mulabay sa kalsada. Okay, das barangay Banga Tayasan, may buntag ni Bay Rubin Cargulis diha nga sa'yo yung nagmata. Katimpla nagkape. Mayang buntag, Bayre, mga pita. Mayang pagpangapinay mo na, Bayro Ben Gargulis. Yes, barangay Bangatay, Yasan.
2: Bangon.
1: Kauban siyang asawa o siyang anak. Good morning, good morning.
2: Bangon.
1: Bangon at tama sikat kay buntag na. Okay, sa itong unang lingaw-lingaw karong buntaga, pinagis pagtingog sa atong toko. Ang ato'y kaduwag katulo at ang atangin ninyo na kaya ito lang ihatag ninyo ang taon-taon. Basta dilita malimot. Okay, padayon das itong kapalaran karang buntag. Paminaw pamati kaya ito lang ihatag ura-ura da.
3: Buntis ang akong asawa.
1: Dagi panganak sa bulan sa September 23 hangtod October 23 Libra. Makadawat og regalo gikan sa hinigugma, swerte ni merong color. Ito 6 og peg. October 24 hangtod November 22 Scorpio, lihay sa taong libakira, swerte ni merong color. 174 og red. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, maayong adlaw alang sa pagbakasyon, swerte ni merong color 695 og white. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, makakat-on og bag-ong leksyon, swerte ni merong color 348 og yellow green. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, magpabilin nga positibo bisan pa sa mga hagit, swerte ni merong color 719 og brown. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, dunay bag-ong tsansa nga mubukas alang kanimo. Swerteng ni merong color 532 og maron. Og gadong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og samot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.

Andang mong kapalaran, gatot-gatot sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Atong Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C, mutambal o sabkinis sa mga nagkalain-lain nga mga balatian sama sa high blood, taas o kolesterol, taas o blood sugar, o guban pang masakit nga giambis yung kalawasan. Wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available atong Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Diya sa Badyan Butika, Santo Niño, Aligre, Chan-Chan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Inatilan Vicure Pharmacy, MPJ Drugstore, Rueb Pharmacy, Shilbo,

0: Farmasi. Dia setelah Gitrid Farmasi, Eats and Dates Farmasi, Malabu Yok, Sengcon Farmasi, Runda Bilkura Farmasi, Lison Farmasi, Botika Marga. Dia setelah Mandog Farmasi, Sipura, Hapija, Kalkantara, Botika Marga, Mantalongan, Botika Marga. Dia setelah Mandog Bitoon, Farmasi, Sipura, Farmasi, Saidis, Farmasi, Hapija, Krisier, Farmasi. Og dia sabarili Aranji Farmasi, Marti Farmasi, Andri Farmasi, Porwan, Ed Farmasi, Ulian Farmasi. Bagida ang mga farmasi nga available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule dinha dapita. Og dinhi sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika duol sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule diha sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Sa mga nai-entry mga sikat sa Amigos Coffee, sa padagan ng empty box o empty blister, paabot-paabot na mo sa inyo ang prices. Ay, maabot na gid na po ko. Don't worry with your fries, because your fries is come in your kaldero. Manang mo na mas kaldero, bye. Okay, long agon ma di asam na ka maglong agad to kas kolon at to kas anlet or uban pa at to kaldero long agon ang kanot or ang bugas. Sa amigaku anong grabe kunus yang pagkala aganda akalaku. Buotan siyang pagkababaye. Okay, taras. Alas 5.40 na gud sa kabuntagon. Pagkadala gud sa oras. Dali ng adlaw, dali ng bulan, dali ranto. Eh! Di na gud kapungan masikat. Wa na, Pasko na gyan. Basta Pasko na isgutan. Dagga na pong mga Christmas lights, ani. Makita na to sa kada kalungsuran. Ano po yung mga Christmas tree. So, basta Christmas. Malipayon ang mga mata nga motanaw sa mga gagilak-gilak ng mga series light. Amo man ay simbolo nga Pasko, yun. Kimingaw biya po Pasko niya. Wala yung mga series light diya sa atong mga kalungsuran. Marag mingaw kayo. Lonely town. Unang butang nga yung Christmas night para murag happy town. Mayang pagpaminar ni Tricia Dia. Tricia Dayokos. Nga di bisita gapon rin sa radio kay naako na siya yung transaction. Unsa na goyang transaction sa rabuti na kabalo. Mayang pamilya ni Tricia Dia. Tricia Dayokos. Siyang sister si Kremlin. Kremlin Dayokos. Sa mga Dayokos, pamilya sa Barangay Palaslan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga sikat kay Buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ligyan mo, bangon para maligo!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Para ang ilok humot. Okay, lain biya masikat kung di mo kakaligo. Ya, labi na di mo kay masa. Kanang iyong ilok, murag baho-baho. Maligo, kita ka na Buntag. Parang ilok humot-humot. Okay, di na ito lang ngayon. Arta sa itong kadawang lingaw-lingaw na buntaga. Kaya malimot na buntaan eh. Mag-uol ng uban nga di makumpleto atong lingaw-lingaw. Kaya maglisod sila og sumpay. Kinagkan ko kayong numero. Ya, may lang atong sumpayan ko eh para sureball ba? Sureball ang kadaogan. Kaya kinitong ihatag mo gawas biya gud ni. Mga 2 years pa from now. Kinabuhi ko pagkabuat. Uyab ko og burikat. Unay giyon nga. Swerte gapo ni muna. Kay unay giingon nga. Kusgan na siya, kusgan. Sa laing kalimutan. O laing kamot di ay. Sa mga Oke, satu yang kedua lingau-lingau ke rumpun tagah. Apa minau pamati. Oke, standby. Minau na kita pangkebuayan syukir.
2: Si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, noong po na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
3: GTX 500 mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
3: GTX Coffee Mix mabasa butika.
5: Kita balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa sa GTX 500.
6: So, sa may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
5: kuwan, iyang sakit. Iyang murang minor, bawag makatumar. Gitaw si state ani, ma'am. Kuwan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-state at tumar ani.
6: So, wala pa na siya nainom anak. Sa diyang gibati, ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan. Iyang gitrabahuan ani.
6: So, sa may maka-istoya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkuan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Ayong hapon. Ani nga kita karun sa Barangay Kawit. Kaya to ang kuanong statement ang usa na to ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
10: Ayong hapon. Ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Kung daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
9: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
11: Si Ima Mohan Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga pagamit sang Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule, nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangano Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa EP. Kaysang wala pa siya nakagamit ana ang mga product, ang iya nga tiil, nagahukong. As in nga dagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kag UID capsule, na anagin siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong pagamit na ako sang Nance capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance capsule o UID capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana ang mga product.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
12: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus 650 mg.
13: Biroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon, Canon Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
12: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
15: White Knights Dumaguete Pension House
14: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: White Knights do-

0: by Ray on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kagidad. Huwag na mo'y otak, pirate. Huwag mo palit, pirate. Anak rin kasimple ang atong kinabayog na tay kwarta mo palit o goy kwarta mangotang. Ayaw lang giyod kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Okay, sa mga may ligundang swertres, tanawa tutukin na yung ticket kay base na gusto mo sa mga mananaog karong buntaga. Sa atong resulta, kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 3-2-6. Sa alas 5 sa hapon, 1-5-4. O sa alas 9 kagabi, 4-7-6. Magkado atong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations! Sa mawala ka daw kayo magkatagam, taya-taya lang gyapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa. Kuota da, itaya gurot kay kudaog. Kwarta linibo. Ang isi abot sa ali. Ali ngag-ngag. Gantong mong balitang or magantong mong swertris gatod ka nato sa Dragon Prot Herbal Coffee Mix with Insulin Plot. Nakatilaw ka naman sa labian. Humot ang herbal pa dyan nga coffee. Ani ada, gipa ila-ilang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Prot Herbal Coffee Mix with Insulin Plot. Nakatilaw ka naman sa labian. Humot ang herbal pa dyan nga coffee. Ani ada, gipa ila-ilang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Prot Herbal Coffee Mix with Insulin Plot. Alkasi Sodio Marco Ascorbate sa mga edera na alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhon, malutan ang pagbato ng arthritis, rayo maguban patungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi de Alkaline Vitamin C. Patinaw sa nahanap yung mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Amis pagid ka, mapalit yung masuking butika doon sa inyong lugar. Dragon Prot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Katilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Prot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa doon ay high blood, diabetes, arthritis, taso, kolesterol, delikatulog, telemedicine nyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian, Dragon Prot Herbal Coffee. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Prot Herbal Coffee lamian. Mapalit siyang masuking butika doon sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa itong panglawas. Makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee available usab na sa itong masuking butika doon sa inyong lugar. May buntag din ang mga Mel Galios o sa siniligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine Sui. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tama si Kat kay buntag. Mabangon para mukaon! Mabangon para mulaag! Mabangon para mukatawa! Mukatawa mo sa alingag-ngag!

0: Ok, ito na, 58 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagod. Arita sa atong balitang sports, karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat pod sa puso. Fiber search. Diretso na sa quarter final. Ang nisuroy ko sa plaza. Makot si guard Juan Gomez Diliano ng triple double sa score nga 32 puntos, 12 rebounds, 13 assists para pamunuan ang Converge sa score nga 152-119 pagpasakir sa Titan Ultra sa season 50 PBA Coverders Cup. Katina na itong labay adlaw dito Smart Arnita Coliseo. Kumabada si balik import Cam Clark ng 30 puntos para kumulikta o si Justin Baltasar kumulikta usab ng 20 puntos o 11 karipa. Ito ang ikatlong sunod na arangkada ng Fiberg Search para susyuhan ang TNT tropang 5G sa number 3 spot sa Group A. Bit-bit ang parehong 6-4 nga baraha papasok sa itim quarter final round. Nakasama ng Converge ang AT&T sa quarter finals ang Inlex nga adunay 8-2 og San Miguel nga adunay City Trades. Magkada itong balitang sports karong buntaga. Ang mga kaganapan sa PBA, Philippine Basketball Association. Kada mo balitang sports, gatod ka sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nakasinati ka ba o nagkanap nga pananaw lisod ang pagbasa o murag dili na kayo klaro ang mga litra sa karon nga panahon nga sige o gamit o gadget sa dugay nga trabaho sa screen kasagaran giyod nga mabati ang eye strain o kakapoy sa mata. Ayaw bulata nga mo grabe ang problema sa imong mata. Mao nga ani ana ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Usa ka advanced eye health supplement nga espesyal nga gimo aron makatabang sa pagatiman sa himsog nga pananaw. Puno kini sa essential vitamins, antioxidants ug carefully selected nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa himsog nga pananaw ug pagkunod sa kakapoy sa mata. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule makatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klaro nga pananaw labi na sa mga adults nga pirmi na gamit og cellphone, computer o uban pang digital screens. Ayaw pasagdi ang kahimsog sa imong mata at lagi kini og suporta adlaw-adlaw pinagi sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini makatabang sa pagprotektan o pag-atiman sa mata para mas hayag o klaro ang pananaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit na siyong masuking butika doon sa inyong lugar. Okay, taras. Salasayos. Already get check ka buntaga. Sa itong malulog-lula niya na nagtatay dodong oginday.
1: Bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Pang-ibda na ang mga ilibdo nun. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop, nagmagabi, ibton po nang mabuntag. Kay basing maverius, maghang. Ang resulta, hang-hang. Buwa ko daw kayang nabil. Ang resulta naman ay ikog. O, nagtuogid siya og 100% bayi. 50% pandi ay. 50% pinabayi og nilalaki. Okay, tara, salasay stos na gid sa kabuntagon. Katong mawaras, katong kato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran ng tambal. Sulay ang natural nga pamagi, pagpamasay gamit ang Shiva Essential. Ang Shiva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract, malunggay, leaf extract, ang maong mga sagula doon, anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna chloric acid nga makita sa BCO ya plus ng kilis apektado nga parte sa imong lawas ug banan og masay Shiva Essential Oil ang plus nga humutog epektibo. Shiva Essential Oil, palit sa masuking butika do all sa inyong lugar. Dinis sa lungsod sa Tiyasa, available itong Shiva Essential Oil diya sa X Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa Malabuyok, Cebu, available itong Shiva Essential Oil diya sa Bet, Sari-Sari Store in front of nyo, Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tiyasa, available sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kapuntagon diya, sir? Basta na mga maistrag, maestro diya sa Barangay Bago National High School. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sir Maki Lindo diya, Sir Boroy, Sir Nikong, Sir Philip. Og sa oban pa mga teachers din na dapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mabangon na mo diya, magsiktikong-kong! Tikang-kang pog punalagsa ba? Para ang ginawa abot sa pang-pang. Okay, tara sa size 4 na gid sa kabuntagon sa tanan-tanan tong makigalaan nga naminaw sa studio, may buntag ka natong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na, hayag na kayang buntag. O, kita na kayang langit. Kita na kayang katubhan. Kita na kayang mga bulak nga nindot. Lain-lain og color. O, para nindot ninyong nataran, pananaw mo mga bulak. Ah, nawa ning studio diri dagatuyok ning mga bulak pagka nindot lang taon. Attract is mata ba? Imong attract nga, imong attract, imong mata nga medyo napahanap na. Bita gan, makakita ganig bulak nga Prisco, murag mo, maulian. Maklaro na kayang bulak. Una ka ng bulak, nindot gina siya, labi nagmamula-pula pa nga bulak. Pagka nindot tayong lantawan. Legion fresh. A fresh flower. If you see a fresh flower, your eyes is very clear. Clearfully. Clear ba? Clear. Katong shampoo gaya nga clear. Amo na siya, your eyes is clear. Imong mata, murag shampoo. Okay, Doras. Alas 5 na gid sa kabuntagon. Dennis Barangay Kabulutan, may buntag ng DJ Barik niya. Atong pinakabuotan ng utility niya sa Mike Cabert Court. Buotan ni DJ Barik yun. Huwag yung makatopong. DJ Barik, may buntag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Okay ra, Bayre, ayaw po buntag. Replace DJ Barik. Okay ra, kuno siya, kapi-kapi na si DJ Barik. Ay, nabilang chusi, grapa rin sa sityo, Prinsa. Og ni Consul Simoyo Soris Rondia sa Sityo Prinsa po nga loud and clear kayong staridyo. Kaubay lang Madam Edna Tirano. Tirano og ni Retired Police Major Marjorie Tirano Soris. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Kabultahe ron by Kinit Aboy ba? Gagawas-awas ning Bultahe ay nintawahan na. By Kinit, good morning, good morning, bye.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Anong naman kay Bultahe ng daladala by net? Ah, nagdala jog ko by Ricker. Kapalo ka. Paniguro daan eh. Niguro ko na siya kilit kay. Ako ni pote nga pa. Ah. Di ko na kabuhi. Mura jog ko nag magnet ba mo pilit. Nakabat siya kinikanalize lang mamindi. Mamindi aboy ba. Ilang nangulian aboy ba. Og ni Treasurer da, Julie Torres. Nalang by Jan Paul Torres. Ni by Janil Torres. Og ni Secretary by Nico Del Gauran. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ito ni Ading Adlaw ni Masikat. Matay nindot kayo. Lampuson kayo ang pag-uman sa itawag og pickleball tournament. Diya sa May Cabert Court, Barangay Kabulutan. O sadya og lingaw kayong mga players. Dagan kita mga prizes. Ano ba nakadawat og mga medal? Ano ba nakadawat og sa kasakong bugas? Sako ra, walay bugas. Gipaloyon to sa mga sponsors. Dagan to mga sponsor. Tato to yung minsuro niya. Wala man tayo lista di rigod. Og may bunta ko sa mga kapitan Ayan Tirado sa Barangay Kabulutan. Kauban si Kapikas Kinboys by Gardner Noo. Og ni by Manuel Bulahan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Itong higala ni nga siging kadawag swertres pero wakmad. Wakmay waslek. Og ni by Marbik niya. May Marbik. O Marbik Duria. kusgan pagkulis by Marvick musa ka sa Agdad. Atong niagi adlaw nagdagyaw mida sa parmatay. Kuyawan ko sila pinig kay buyog dahi. Gipuyan magbuyog tong nai mandi kakao diya da pita. Atay manggukod puding buyog dahi binakog. Dili manggukod mandi ay. Gukdon juga basta imuang gupunan kon gukdon ka. Atay kuyawan niya pilar ko'y daga nato niya sila galupan. Atay kansi gita. As by Marbik, ina may agod-agod. Awa, agod kapakis buyog. Kaning buyog niya, muli lihay ragod. Mutipas-tipas ra. Bye, bye. Kung saan na yung agod-agod ba? Pangwaslik, bye, bye. Di by Marbik, Doria, dia sa sityo kang ulaka, barangay kabulutan. Ning pilit sa kong panan. Agli konsyal po na, konsyal. Ni Marnie, Marnie Rodriguez, Consial Lulbio Bilog, og ni Big Marbora. Good morning.
1: Bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na.
1: Bangon.
0: Lagin mo bangon para maligo, mo bangon para mukaon, mo bangon para mo trabaho.
1: Bangon.
0: Mo gini atong papel dinas kalibutan, basta buhi pa. Mo gini atong buhaton. Trabaho ra gyud ta nga makugihon. Unagiyon, you need to work industrious. You need to work diligently. Okay, na kita kuras. Wala ba nalimtan? Tiyog mga kanding. Waman katiyog ang kanding. Murang nga blanco mat. Og sa itong katapusang lingaw-lingaw masikat. Tapit na punta malimot. Paminaw pamati. Kay ato nang hihatag. Ura-urada. Huwag ganda nga itong ikatulong lingaw-lingaw, karong buntaga. Sa kalan sa itong station manager, Mr. Ayan Henelatog, itong kabanan sa buwat, Tandos 28, Bayroni Baylibrado, nga mandos o madlaw, mandos po nung maggabi.
3: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Huwag sa itong kabanan nga reporter, Handos 38, Sir Buyax, labiog ka rin namin. Ako nalabing ko na itong alagaran ng labang makagagawang sa mas pag-alagad, kanya din ni kanato. Huwag manapod po magdog-dog lang yapon tagbalik, sintag sa tag sa Kamo Radio, same time, same station only. Right here, your favorite radio station, Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye, and God bless everyone.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 6, 11.
8: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
9: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
10: 1 plus 1.
11: 2.
10: 2 plus 2.
11: 4.
10: 4 plus 4.
11: 8.
10: 8 plus 8.
11: 16.
10: 5 plus 4.
11: 9.
10: 5 plus 5.
11: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
8: Para sa smart kid, Remind Made Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, Lasais, 14. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.

sa pa mayong adlaw na sa kanatong tanahan. Kumusta ato ang mga kaigsuunan karon? Kumusta mga kaastasan? Mga astasan users, kumusta ka mo? Kapag wala pa makagamit sa produktong astasan, mayong adlaw ka ninyo riha. Sa pa may kipaabot ninyo. Gamit na, gamit na, gamit na. Armangko ninyo ang mayong panglawas mga igsuon. Ay, ang astasan, mao'y pinakabagong pinakakusgan nga herbal karon sa Pilipinas. Na mapalit sa inyo mga suking butika o sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System. Ala, sa pamayon yung ipaabot yan, no? Ayaw na mo paglangay. Karon nga mahatagan ka mo o kalibyo sa inyohang mayong sa inyohang panglawas karon. O sa mayong gibati karon aron nga maayo na ka o makapanikay-sikay na ka. O niya ka tong uban o sab, no? Aron mamaligo ng inyohang mga lawas niha. Okay, nagluya na lang ka, oh. Nagluya na lang ka, basta nasa trabaho. Pero og ma tagay, paspas kay. Ay, nako! Paspas kay mugunis ba?

Kisa man ang mga nakasinati, diha o ganang wala hili, ka, kailhilinsi. Wala kahilinsi sa ilang gikaon. Kasinati, nining indigestion, mga igsoon, standby mo, kay manatong isgutan, karon. Okay, sa... standby mo niya, ano? Kining mo ang tulumanon, gitod ka na to sa Astasan. Ang pinakabagong, pinakakusgan karon ng herbal sa Pilipinas. Imugna sa Pats Herbal Company. Aron makahatag o makahatabang kaninyo niya. Aba sa dili pa mo balak sa ito. Ania, ania, ania, ania, ania. Arriba, arriba, arriba.

0: Busogon. Buhang yun naman. Iaw mo ka na. Buhang yun yun, buhang yun yun. Nala, sige. Nala, sige, oy. Standby mo, katong isgutan ka ron ang indigestion o wala kay Lindsay.
1: Hasta sakit sa ulo. Hasta sakit sa kasukasuhan. Dili kahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Balik ta, balik ta,

Muna kitawag na itong indigestion, mga kaigsoonan, or dyspepsia. Sabi ni Sayapa, wala kahilinsi sa gikaon. Naon sa may mga sintomas niini, mga igsoon? Naon sa may mga sintomas nga ikaw wala kahilinsi?

busya-busya na imo hang tiyan diha. So discomfort good. Oh, di jud ka ganahan mang liok-liok mga igsoon kay gabuton ng imo hang tiyan. Ikaduha, belching. Excessive burping which can release gas. Murag sikag panugab mga igsoon. Ikatulo, nausea.

0: mo siyempre, gabutod ka naman tiyan, magsigig yung pangutot mga igsoon. Ah, ka problema na yung tupan mga igsoon, hapit na lang ka sakpaan. Oh, muna niya. Now, arita sa mga hinungdan kon, unsa mga hinungdan aning gitawag nato o kanang indigestion. Sa may mga factors nga makahatag ninig tampo ng usa ka taon makasinati man ang gitawag og indigestion o wala mahilinsi. Ano man ang tao mga igsoon di man kahilinsan di man kahilinsi o hilinsan. Una kining gitawag nato og overeating. O kada bang daghan na kay muhang nakaon ba? O murag wala na ugma. Yeah. Dili maayo gyud mga igsoon ang kanabang grabe or daghan na kaya itong nakaon. Una hinungdan nga nung magka-indigestion ta. Ikaduha, ang hinungdan niini mao ang mga mantikaon nga mga pagkaon o kining mga halang nga mga pagkaon mga igsoon. O sana siya sa mga faktor nga nakatampo nga makasinati ta nining gitawag natog indigestion. Ikatulong hinungda niini mao ang caffeine, alcohol or carbonated drinks. O kanang kusog ang mga pili ang mga igsoon. O kanang kusog ang mainom mga ilimnong makahubot. O kusog ang mainom mga soft drinks. Ala, bantay-bantay ta anak. O sana sa mga hinungdan nga nung ang tao. Ang tao mga kaigsoonan, dili mahilinsan. Or dili kahilinsan sa iyahang pagkaon. O muna di ano? Ika upat. Ang hinungdan mga kaigsoonan sa indigestion kining smoking. O undangon na lang lagi nato na. Uy, undangon na nato na. Kining smoking. Okay, pila na ka mga sakit diri ng mga atong hisgutan mga igsoon ikin mawala ning smoking. Manang kanang kusog yung kaya niyang musuyop mga igsoon. Kusog yung manabako niya, maula gina. Tingala kang gabuto ng maayo na imong tiyan kasi kagbagulbol. Nainungdan niya na mga igsoonan kining smoking. Ikalima, kining stress or anxiety. O, kanabang kining stress yun mga igsoon. No? Kanunay sa ding magbalik-balik. Mungkin sa mga hinungdan po ng mga balatian ng stress o kining sitang nagkabalaka. Di sita kabalaka, murag dili ta anak sa Dios. No, murag dili ta anak sa Ginoo, kay murag watay saling sa tong ugma. Isaling na sa Ginoo na tong kaugmaon. Ay, si kabalaka niya. Okay, kanarabang si kabalaka, makakuhan, makaupa. Ika uno mga kaigsoonan nga hinungdan niining indigestion kining gastroesophageal reflux disease or kining gitawag natog peptic ulcers. Peptic ulcers mga kaigsoonan unya ikapito kining infection sama niining Helicobacter pylori o bacteria nga naa sa tuang tiyan mga kaigsoonan. Muna diha. Muna nga importante gyud ha. Importante gyud nga mahibaw-an nato mga kaigsoonan kining mga hinungdan niining indigestion. Ang balikon ha. Overeating kanang kusog kay tamo kaon nga murag wa nay laing okasyon. Nahinay lang ta. Nahinay lang ta kanang mukaon lang ta nga igo lang yung masulod sa tiyan dili kay nag nagbutirik na kay nang imong tiyan diha kaon ra Japan. Resulta wa kahilinsi. O, kanang mantikaon ng mga pagkaon, mga halang ng mga pagkaon. Caffeine, alcohol, carbonated drinks, kining smoking, stress or anxiety, gastroesophageal reflux disease or peptic ulcers, o kining infection mga kaigsoonan. So, bantayanan na ito ni, no? Dakoning bantayanan na ito kay kung dili na ito ni mapakgang mga kaigsoonan, kone makahatag nato og dili maayo sa to ang panglawas. Ubati kita ni ang gitawag og discomfort mga kaigsoonan. Onya lain ra ba kay lihok-lihok ning mura og gabutod natong tiyan nya watahilin si mga kaigsoonan. No, lain kayong paminahon. Mura di taganahang maglihok-lihok mga igsoon. Una nga karon taw-taw standby mo kay ato ang isgutan mga kaigsoonan kun unsa may mahitabo. Kung ang tao mga kaigsoonan na nakasinati, niningitawag na to og indigestion. Uman laman sa pahinumdo mga kaigsoonan, nga gikan sa astasan mga kaigsoonan.
1: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang pag

0: Jesus gelagot jugus kung banner un buyak gelagot jugus.
1: Ay kay ngano man ay murigdat nga naglagot man kasi mga imong asawa naman bana di ay. Ngano gelagot man kasi imong banner un day murigdat.
0: Jesus gelagot jugus buyak.
1: Ngano man lagi?
0: Alangan. Kami mga asawa halos memorize namo ang mga gipangbutang nga gamit sa balay. Pero ang akong bana, sus Ginoo ko, ultimong brief mangutana pag-asa. Unsa guna siya? Uy, mura bang taga-asa ang planeta ha?
1: Ay, ay, ay! Tungnan mo sa tahanan, anay mo rin
0: na? Ang utro po dahi ka?
1: Ay, ay, ay!

baliktas na papanaguban mga igsoon. Atong isgutan karon kung unsa may tabo kung makasinati tasigin ining dita mahilinsan mga igsoon. Una, kining discomfort and quality of life. Mapiktuhan gyud ang ato ang panglihok-lihok mga kaigsoonan og mahimo kita nga dili kita makahimo og quality sa atong ipangbuhat mga kaigsoonan. No, unya may tabo ani, persistent discomfort, loss of appetite. Unya nga ato ang pagkatulog maapektuhan. Ya once nga maapektuhan ang atong pagkatulog mga kaigsoon, o sagot sa mga hinungdan, nga nung di po takatulog mga kaigsoonan, kaya wala ta kahilinsi. Problema ka nga, insomnia man ako. So pag-insomnia ni mo mga kaigsoon nga, ka-indigestion ka. Wala ka mahilinsi si mong kipangkaon mo na nga di ka katulog. Ikaduha, potential nutritional deficiencies. Hinahinay na hinoon o kining mabang imong timbang. Onya dili na maayong pagka-absorb ang mga nutrients sa imong gipangkaon mga kaigsuonan kay ma-interfere man ining gitawag og indigestion. Onya ikatulo, makapa-increase sa karin.

Reflux mga igsoon. Hassle ra ba kayo ni? Ikaw pat ang may tabo kung kanunay kita nga magka-indigestion. Posible nga muhangtong ni sa gitawag na tog peptic ulcers. Sa maning peptic ulcer mga igsoon. Kini ba ang pagbutoy-butoy sa bungbong sa imuhang tinae? No, manay resulta niya na mga igsoon niya mahitabo ana. Once nga magka-ulcer ka na, itabo ana mga kaigsoonan, sakit kay mong tiyan, mag-bleeding ka. O muna diha. Dayon gastritis. Oh, mahitabo ani mga kaigsoonan, manghubag ng imuha diyang mga bungbong sa imuhang tinae, no? Itawag na to gastritis diha. So, perting paita mga kaigsoonan. Onya chronic na gani ang indigestion mga kaigsoonan. Kinirabang grabe na natong indigestion, no? Kanang grabe na nga di kita mahilinsan sa itong mahilinsan sa itong pagkaon. Magamura ba kung mga sintomas, mga kaigsuna, o gitawag na ito, gallstones, pancreatitis, celiac disease, o galabaw sa tanan, mga kaigsuna, kining gitawag na ito, o cancer. No, cancer, mga kaigsuna. Muna nga, ampingan nga ito, mga kaigsuna, kini kita, may tabo nga magkasigi o indigestion. Kaya ba siya mo develop na into serious diseases, mga kaigsuunan. Now, sa may buhato na ito, anong malikaya na ito ng indigestion? Una, ang imong buhato is mukhaon na juga o gamay. O, kanabang likayan ginoon mo ng overeating, mga kaigsuunan. Kabisang busog na juga kaayo, mukhaon ka halos di bukaldiro, imo mang kanon. Na, di ko na maayo mga igsoon. Muna nga mukhaon ta, gamay lang atong kaunon. Ikaduha, eat slowly and chew thoroughly. Nahinay lang og kaon, unya ayuhon gini mong usap. Mupagali, dili kay mupagali pagbutang sa imong baba, imo na yung gitulon. Nahadlo ka mahutan. Take your time. Take your time mga igsoon. Aron nga, kanang imong pagkaon, makuhaan ko na kayo, maputos ko nagmaayo sa laway na to. Kaya kanang laway, makatabang po na aron matabang po na sa uglinis mga kaigsoonan. Kayong avoid trigger foods. Ulit kayan ko na

kaon na po. Dili kay kaon tagtamas ginhawa, dag inom og daghang tubig. Ayob ko na siya mga kaigsuona. Ikalima, avoid lying down immediately after eating. Kanabang, kanabang mukaon, kanabang higda dayon ta, kung bago pa kita magkaon, higda dayon ta. Ina, mas maayo, no? At least 2 to 3 hours, dili dayon ta mo higda. Kaya, mapunay hinungdan sa kitawag na itong indigestion, mga kaigsuonan. Dayon, maintain healthy weight, manage stress,

Ibalo na to nga ang astasan mga kaigsuunan adunay sangkap nga gitawag og mangustin. Ang mangustin mga kaigsuunan makatabang na siya sa mga tao na kasinati og indigestion. Nganuman tungod kay ang mangustin mga kaigsuunan ibalo na mong

So kung doon na yung mga inflammation diya sa stomach lining, yes, bumbong sa itong tinay, mga kaigsunan, ang hubag na diha, ayuhon sad na siya sa astasan, mga kaigsunan, tungod sa sangkap ni ining ang mangustin. O niya, ang mangustin rich in fiber. No, rich in fiber nga matabang na siya. Matabang na siya nga mapagawas o dali ng imong gikaon, mga kaigsunan. O niya, antioxidant effects po. Doon ay antioxidant effects ang itawag na ito o mangustin. Antimicrobial activity o niya alkalizing effect. No, alkalizing effect. Yun na lang, kakusgan mga kaigsuunan ang mangustin na magkatabang na ito. Diha sa gitawag na ito o gitawag na ito o kining kana makatabang siya nga mahilis ang ato ang gipangkaon mga kaigsuunan. Now, unsaon mapagamit ang mangustin aron sa indigestion? O kung makakuha ka og fresh fruit mga kaigsuunan, mas labing maayo. Pwede juice. Og labaw sa tanan, pwede og supplements. So kining ato karon nga produkto nga astasan mga kaigsuunan, gidesign ni siya. Supplement ni siya, supplemento ni siya mga kaigsuunan. Kaya kita kong mga nanarbaho, kita mga nagdali, ng mga tao, mga kaigsuunan, kanunay kitang nagdali, di nataka pamupo niya ng mangustin. Magani tayong mangustin pong tinanong. Ang mamupo na ba hinuon? Ang imong buhaton mo, dikta na lang kagpalit o kining astasan mga kaigsuunan. Sulbad na. O, muduol rakas mga butika, di ba, sa mga radio station, kundi nagtingog ni mong programa, muduol raka dito, mingon na ka nga naman mo'y astasan diha kay sige kong gibutdan. No, sige na kong gibutdan mo na nga papalita ko ninyo ang astasan. Why angay gadlukan ang astasan mga igsoon? Kaya ang astasan na FDA approved. No, FDA approved na siya mga igsoon o halal certified. O niya, kinimago mga produkto mga kaigsuunan, muna gitawag o perfect combination tungod aning gitawag na to o mangustin o astasanthin mga igsuon. So ayaw na kabalaka, ayaw kahadlok nga kasi niya masagat at tumara na ayaw. Walay overdose mga kaigsuunan basta gani mga food supplement, mga herbal.

verbal kani siya. Muna nga, ako ninyo, ayala na mong pangambisong mamuupo mo og mangustin. Ay wa mong galit ay tanong mga mangustin, mga eksonis mong nataran. Mupalit na lang ta o mugamit na lang ta diritso o astasan mga kaigsoonan. Barato lang. Barato kayong astasan mga igsoon. Mas mahal pa ng lungling o bear. Yeah. Premium-premium ha sa ninyong lawas mga igsoon. Dili kay kanuna ilang mampait o halang na imong yung inom. Pero kuna pa na pa na. Ulig on puta. So muna no? Muna nga to inanang kakusgan na nga to ang astasan mga kaigsoonan. If they approve, o niya ang pagtumar niini mga igsoon, usa, duha, or tuloba sa saka adlaw, depende na sa imong budget. Pero kung nagkagibati, mas maayo tuluhon ni mo. Okay, wala kita'y oras mga igsoon. Kaya lang si Buyak Labyuk, manamilit na lang sa pag-ingon. Lawas na ampingan, kay maura kini atong puhunan. Salamat sa pagpaminaw.

0: maayong panglawas. Maminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Kagopo?
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
0: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
12: Jonel Brand.
13: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
15: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: turn me on. Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
3: Pangalan og address.
4: Arlene Yuson, Maglinaw, Pasay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyak? Galukog naman gito. Ayun, ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ako siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw. Kay di naman siya katindog. Dakog yun kayo siyang itek ma'am. Kay abutan o mga 2 semana na ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong baka ma'am. Gana siya kayo mukhaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod Wonder Animal Vita.
2: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivet Supply o sa RSV Lifecare Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
5: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayo sa lawas!
7: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumagit na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
8: Okay.
7: O de yun, lamay po ang katulog. Katungo pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
6: coffee. Mga pena ta!
0: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus.
9: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragonfruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangyod. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo, kay ma-abtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Espesyal nga okasyon, unaba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kadlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawag ari kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihag na ila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon, may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kadadlaw. Maunang ganahan kay kuning amigos. No, kay makapabas ko yun, sigurado yun. Din human paggabi eh, murag manginit ko permi sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes humagpanihapon. Puyo, dyan yung amigos. Maunang palit na mo mga kaisuunan og amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
1: Pagpaminod sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas, Nerflex capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: But I'm Erica Lente Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit big Nance coffee, Nance capsule, og serving airport, og eye drop. Tungod ano na product ma'am kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na nashi pamati on inyo yung product niya ginatubo pa palit na ako kay na feel jud niya na nashi effect so ana niya on dagan salamat sa inyong mga produkto maman unta dagan pa mong mata bangan. Thank you,
4: kayo. Bye-bye. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamun yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabilis sa mga butika.
5: D3Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabilis sa mga butika.
8: Ako ay ni Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, ginahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. May TC.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Eh, sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mapalit sa mga buti.
5: Mighty C.
10: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
11: Star Radio. latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
14: Oras sa Star Radio, alas 7, impunto.
15: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
16: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
15: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
17: 1 plus 1.
18: 2.
17: 2 plus 2.
18: 4.
17: 4 plus 4.
18: 8.
17: 8 plus 8.
18: 16.
17: 5 plus 4.
18: 9.
17: 5 plus 5.
18: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
19: I dream Remind Choco.

0: sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule og Remind Choco Mix available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Hoy, Bayburoy, nga namang imong gidaupan ang mga plastic?
2: King ano di ay lipi? Sayob bang akong gibuhat?
1: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
2: Mao ba, Lipi? Sige kay. Sige. Kay ako sab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: Hay, non sa maning atong panahon karon? Dili na masabtan ning atong klima ro?
5: Nang sa kadira, Brad? Nga nagbagulbol man ka?
4: Makalagot mga Brad? Dili niya takasabotaan ang klima na ito, Aron.
5: Nahibalo ba ka? Nga muna niya ang epekto sa climate change.
4: Ha? Ang sama na?
5: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
4: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
5: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
4: Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom ng kita og mga kahoy.
5: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
3: Kining maong painumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
2: Uyax, unsa nang gibubo nimo sa sapadong?
6: Hey, ayaw sa apa de adong Man Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud ang taani ugma.
2: Uy dong, Uyax, wala ba ka kay palong nga dako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
6: Mao ba dong, Man Max? Sige dong. Dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Rugga Biscay ug kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
3: Kining maong painumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio!
10: Oras sa Pilipinas, alas 7:06.
11: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
12: Handos balita!
11: Handos balita!
12: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karono unya.
11: Og karon, aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado.
12: Handos balita!
11: Handos balita!
12: Handos balita!
11: Handos balita!

0: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan sigat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Kineng maong tulumanong nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulog ka mga sibianan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio, og Better Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan. Pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos balita.
0: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Balita.
2: Headlines.
0: 378 ka pamilya sa Tayasan gilang nakabot na ang kasarangan nga kinabuhi.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: SSS Baez og LGU Tayasan mobahigayon pag-usab og SSS Ewals activity karong Oktobre 23 sa Municipal Covered Court.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Psychiatric consultation ipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility karong Oktobre 30.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Negros Oriental nagpakatap og 50 ka water pumps aron makasagubang sa El Nino.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: SSS Ewals moabot sa Ayungon karong adlaw Oktobre 13 alang sa paghatag og laing serbisyo sa mga miyembro.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Negros Oriental gideklarang long weekend sa Oktobre 16 hangtod 18 alang sa Buglasan Festival.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Janen Gutierrez mapel sa kapamilya caravan sa Buglasan Festival sa Dumaguete.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Kontrobersiya sa kasal sa Malalod gitubag sa opisyal nga pamahayag sa Holy Child Parish.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: 104 ka beneficiaryo sa tupad sa Ayungon makadawat og 5,500 kapesos samtang ikadapulo nga IPD sa karulaan gisaulog.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Duha ka rider patay sa magkalain nga aksidente sa Dumaguete og Bayawan City.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: NPA giangkon ang pagpatay sa binalbagan o pagkakumpiska sa mga armas sa Escalante.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Bomb threat sa CTU Mualbual nakapahunong sa klase o trabaho.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Cebu City, 46 anyos nga Surian Nasional Dakpan Human nangumot o lobot sa duha kabigot nga babay sa May Colonite Market suspect niyangkon nga natintal sa mutnas nga siya nga gihidlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sara Duterte nanguna sa presidential survey. Bongo maoy nanguna usab sa pagkabese presidente sa usa ka survey sa 2028 elections.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Isa niyangyo sa Senado nga dili kalit-kaliton ang pagundang sa travel tax.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Marcos andam nga padayunon ang nuclear energy samtang 1,200 megawatts nga kuryente gitarget sa 2032.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Pilipinas target nga mapalit og 200 mil ka metrikong tonelada nga bugas gikan sa Amerika matag tuig.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Houthi rebels mibigayon og pagpangatake sa King Khaled International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia.
1: Handos Dos Balita.
2: Headlines.
0: 139 ka migrante patay sa pagtikyaob sa bangka sa baybayon sa Djibouti.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
0: Sa boxing, Carl James Martin makigsangka batok sa kanhi World Title Challenger sa Saudi Arabia.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
0: Kahimtang sa kaminyo ni Heart Evangelista og Senador Ches Escudero gitutukan sa mga netizen.
1: Dos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Dos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita, handos balita.
0: Nagihandos ka na to sa astasan.
1: Handos balita, handos balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumara aning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tangtanan ang balatian.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, maayong buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita.
0: Adlaw karong Martes, petsa 13 ni maong bulan sa Oktubre, tuig 2026.
1: Handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mao si Boss Ayan Anil Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadidji nga si Bayre Sorenio.
1: Handos balita.
0: Manusab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyex Labiu Karinal o Handos 42, Handos Icon, kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Handos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:14. Handos balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninaw ng kahimtang sa itong lakad sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, o may buntag, diha kanimo.
1: Handos Balita Weather Update.
5: Good morning. Inyo latest weather update na to para karon adlaw Martes, October 13, 2026. Padayon na itong gimonitor ang bagyo o tropical depression gawas sa Philippine Area of Responsibility. O base sa latest analysis, ulahin ay nakita sa gilayon nga 2,790 kilometers silangan sa Northern Luzon. Dala ang ikuskon sa hangin doon sa sentro nga 55 kilometers per hour o pag-cross nga up to 70 kilometers per hour. Ug nagirugbi sa kasadpan, amihan ang kasadpan nga direksyon sa kapaspason nga 15 kilometers per hour. Wala di direktang epekto sa bitanasang bahin sa nasod o wala laumi nga musulod sa atong area of responsibility. Sa laing bahin, ang northeasterly wind flow kadayong ka-apekto sa extreme northern Luzon, samtang ang easterlies o init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko, o sa ga-apekto sa nahibiling bahin sa Luzon, ingon man sa eastern section sa Visayas. Para sa atong localized weather forecast, sa lalawigan sa Negros Oriental, lakit ng Dumaguete City, karong adlaw, generally fair weather o makasinatikitag panalagsang mapanganuron na dito sa padag-umon na kalangitan, diin doon nag-happy chance sa mga katag-katag na mapag-ulan o panugdog kilat pag-abot sa hapon o gabi, gumikan sa mga localized thunderstorms. alang sa kahintang sa hangin o kadagatan. Hinay nga doon sa kasarangan nga paghurong sa hangin, gikan sa habagatang kasadpan, nga doon sa habagatang silangan ang atong masinati. Din hinay usab nga doon sa kasarangan ng mga pagbalik sa kadagatan. Kung wala gitagawas na gay warning sa bitarasang bahin sa kadagatan sa atong napod karong adlaw. Ang atong kababayunan mutaob unya sa alas 12:50 sa odto sa gitasun nga 1.1 meter o muunas unya sa alas 5:23 sa hapon sa gimubon nga 0.7 meter. Atong forecast temperature para karong adlaw mukabat sa 26 hangtod 32 degrees Celsius o karanyang gabi gikan sa 26 hangtod 30 degrees Celsius. Ang atong adlaw mosalop unya sa 5:33 sa hapon o silang ugma sa alas 5:39 sa buntag. Matong latest, bisan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station. Yun si Andrea Balasabas, dahil salamat o maayong adlaw pag
1: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat, Ma'am Andrea Balasabas, sa mga weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Mga kahandos, kinimusunod ng mga balitang lokal. Kahandos ka na ito nila ni Titser Albert Calumba, ex-captain Nestor Calom o Malding Gador. Mga kahandos, nangitaba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo. Ayaw na kabala ka kay Aniana sa itong mga suki butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili ka mahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud ka mga makatumar o ayaw hulata ngang imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan ngang hinugdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata, sa alkasi, protektado ka na. Sa pamanit, hamis pagyud ka. Busan sa painunga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo, kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghendos, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot o herbal pagyud ka coffee? Ani-ana, gipela-ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi disenyo kin nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosig ang mga herbal ingredients kinin Dragon Fruit Herbal Tornobo Carving. More para sabsala sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo magkapintal sa inyong mga balay pinagisapakyawan sa stem nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligang kawayan o guod. Jefferson T. Booking Keto Furniture naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Keto Jopre Booking Keto. SC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sab sila hardware o fishing supplies. SC Enterprises ang ilang branch 1 na imutang sa Bulangata Street o ang branch 2 na imutang diya sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Calom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chief Mechanic Rojico Gayakap o mga assistants nga sila si John Lyle o Benz Marsuno Tribunalo.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: 378 ka pamilya sa Tayasan gilang nakabut na ang kasarangan nga kinabuhi. Alang sa kompleto detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Love You Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex sala sige Handos ug Love You sa imong balitang lokal.
1: Handos Balita. Live report. Live report.
6: Daghang salamat min Bundang Way sa mga sukitig paminaw. May kabat sa 378 kapamilya nga giilangan nakabot ng sarap sa FSNC o ang abilidad nga makabarog sa kaugalingon pinagi sa ilang paningkamot at o sa simple kadaugan program nga gipahigayon kagahapong adlaw Oktubre 12, 2026 at o sa flag ceremony sa munisipyo sa Tayasan. Ang programa ang gipahigayon sa DSWD Negros Island Region pinagi sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of Our Peace sa pagkipagtambayayong sa lokal na kagamhanan sa Tayasan ng ipanguluhan ni Mayor Susano Antonio Roberto III. Sa mga 378 kapamilya, 18 kapiniling pamilyang mihawas isip mga representante sa kalihukan o sila gila base sa 2025 Social Welfare and Development Indicators o SWDI Assessment. Di pa si ugdahan ang programa nila ni Dennis Mendoza, Municipal Action Team Leader, Edward Ramirez, Pantawid Team Leader o Marites Sarsuelo, sila mga Project Development Officer to. Tumong sa mga kalihukan ang pag-ilas sa kalampusan sa mga pamilyang naningkabot na mahimong independente o magapalambu sa ilang panginabuhi isip kabahin sa paningkamo sa DSWD LGU Tayasan o For Peace ng matabangan ang mga pamilyang na makabot ang mas maayong kaugmaon. Kiring balita, giatud ka na to sa Astasan Herbal Capsule ayo sabong beauty soap og Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bobo Farm Schools the video. Alang sa sibiyan na may tinugdan sa mga labas o dinuwag ng mga balita managkaroon ng gunya. Kanis Yungus 38 Bunyaks Love You Garinal Reporting
1: Andos Balita Live report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyex Love You Karinal Simuhang Balitang Lokal.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:24.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.

laing presentasyon o pasundayag. Mitambong sa mga selebrasyon sila si Mayor Dennis Amancio, Vice Mayor Nelda Pabilyaran, mga membro sa Sangguniang Bayan, Municipal IPMR Jocelyn Narciso, MSWD o Meribet Batumalaki o HRM Oto Chris Kalumba. Mitambong sab sila si Helton John V. Idrial gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Negros Oriental, mga personnel sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP o mga representante sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Nahimong makahulugan o babulokon ang mga selebrasyon pinagi sa nakalandaing cultural performances nga nagpakita sa identidad, mga kostumbre o tradisyon sa mga lumad pinagi sa mga kalihukan padayon nga gipakita sa lokal nga pangagamhanan sa yungon ang ilang suporta sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga lumulupyo, ingon man pagpreserbar o papasidungog sa kultura o katungod sa mga lumad nga komunidad. Oras sa Pilipinas, alas 7:41. Handos Balita.

0: Tenemos honor llamada Polis Reports, guiando los gratos amigos Pep10 en One Scanic Herbal Copamex, ganaron de 15 que van a cadilla mga sagol, o amigos Capsule, que tambal sa mga nagkalalain mga sakit o balatian. Ang amigos Pep10 en One Scanic Herbal Copamex, o amigos Capsule, madungog na sa Star Radio taya sa nilang programa, matag alas 6 ang tod sa alas 6 imediantak na sa gabi, Lunes ang tod Sabado, Banikoy Angel Blasius on. Sa Sugbo, mapalit ang amigos Coffee sa Malboal, Malboal Pharmacy o SJN Pharmacy sa Madjan Butika Santo Niño sa Alegria Edjan San Pagmasig Sinovet Pharmacy Sinatilan Wake Your Pharmacy M5GDX Toro e Pharmacy Shelmo Pharmacy sa Dalagi 3D Pharmacy It's an It's Pharmacy sa Malabayok Sinjed Pharmacy sa Ronda Bilcura Pharmacy Alison Pharmacy Butika Marga sa Alcantara Butika Marga sa Mantalungon Butika Marga sa Dabanhog Bitoon Pharmacy Zipura Pharmacy sa Edis Pharmacy Happy Drug o Crystal Pharmacy ang Amigos Coffee mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa tayasan mapalit kini sa Ike's Pharmacy Curie Pharmacy o Angel Pharmacy Sanjo and Nisi Dry Goods Trading namaligyan sa mga RTW sa ubus kay Capricious sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Dorabox Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay panag-iyo ginamala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers refrigerator kaban pa doon lang sa bang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulong Kata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and more kaniya to nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing branch sa Sanjo and Nisi sa pagkakaron nagpadayon usab sa pag-operate ang lain nilang branch sa Sanjo and Nisi diha sa Bromo Street Gatbang Samin Jules General Merchandise nga lang sa patusan o chinilasan
1: Andos Balita
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito nga mga police report. Duha ka mga rider ang namatay sa managlahing aksidente sa motorsiklo sa Dumaguete City, Bayawan City, Negros Oriental itong Sabado, October Chase. Sa Dumaguete City, patay sa ka-rider human, mawad-an o kontrol sa iyang gibalihong Yamaha Aerox o mahulog sa Dry Ridge Canal sa Diversion Road, Barangay Candaw ay alas 5:30 sa buntag. Base sa initial nga investigasyon gikan sa bakong padulong sa Sibulan ang rider dihang naitabo ang aksidente. Gidala siya sa One Rescue Ambulance ngadto sa Negros Oriental Provincial Hospital apan gideklara nga dead on arrival. Sa pagsulat ni balita, wala pa mailhe ang pagkatao sa biktima. Og nakigalayo na ang Dumaguete City Police Station sa Sibulan Municipal Police Station Armatino ang iyang identidad. Samtang sa Bayawan City, patay usab ang 24-anyos nga rider human. Mibangga ang iyang gimanihong Suzuki Rider FI-150 sa gawas sa kasirado nga sarasari store sa Boulevard Extension Barangay Villarreal niadtong Sabado sa kadlawon. Sumala sa kabulisan, kusog ang dagan sa motorsiklo. Dihang nawad-an o kontrol og rider kung nawad-an o kontrol ang rider o bibangga sa mao nga tindahan. Gidala siya sa Bayawan City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa Bayawan District Hospital apan giniklarang nga dead on arrival alas 3:27 sa kaadlawon. Padayon ang investigasyon sa kabulisan sa duha ka aksidente aron matino ang tanang circumstansya nga mitumaw sa maong nga mga insidente.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
1: Andos Balita. Balitang Regional.
0: Andos Balita. Kinemusunod nga mga Balitang Regional, gandos ka nato sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaliga sa lamian ng mapagkaon o nagbaliga usab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokitar sila sa tanang klaseng okasyon. Ang samtang ilang Ike's Kamalig, anadya unahan sa karaang Rural Bank at bang Second Hander Oil Barangay Kabulutan. ang Ike's Pharmacy. Nemutang diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Sa ingon man, aduna sila Ike's Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pabuga Street kamo cater sa mga ginagmay mga events o nagtanyag sa coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers alang sa dugang. Impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diha sa Ike's Restaurant o Big Shop sa corner Bromo Street o National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kaya panag-iaw ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Marites Largado is Turco.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Balita.
0: NPA, yangkon ang pagpatay sa binalbagan o pagkumpiska sa mga armas sa Escalante. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labio Cardinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax alas gi Handos ug Labio sa mga Balitang Regional.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Dami salamat mimbong na mula sa masukitig pa minaw. May angkon ng New People's Army o NPA sa pagpatay sa Saka Force Multiplier sa binalbagan o sa pagkumpiskar sa mga armas sa kalalaki sa Escalante City, Negros Occidental. Giila sa NPA ang biktima sa binalbangan nga si Julito Arnado nga ilang giakusahan o paghatag ng impormasyon o tabang sa CIDG o AFP apan wala pa kininda pa matuti sa independente nga tinudan. Sa Escalante, giyang kunso grupo nga ilang gikuha mo sa BBM 16 rifle, kalibre 45 nga pistola, Ingram type na armas, mga magasin o balagi kang Remark Marquez nga ilang giakusahan na narambigi sa illegal nga bugas. Walaw sa independente nga kompirmasyon sa mga aligasyon samtang sa samang adlaw o sa kamimbro sa CAFGO ang namatay o duha kasundalo ang nasamdan sa pag-atake sa NPA dito sa Barangay Malasibug. Di pasalig sa mga otoridad nga ipadayo na mga operasyon sa seguridad sa mga lugar sa Negros Occidental nga apiktado sa armadong rebelyon. Kiningat balita, gatod ka na doon sa Aspasan Herbal Capsule. Ayo sa pong Beauty Self o Shiva Essential Oil. Nanukad gitan sa Bago Farm School sa video. Alang sa sibiyahan ang may tinugdan sa mga labas ng tinood ng mga balita. Matagkaroon ang konya. Pinaisihan doon sa 38. Boyaks Love You Ganyan Reporting.
1: Handos Balita. Live Report. Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyaks Love You Ganyan Simuhang Balitang Regional.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Handos balita.
0: Isuspenso ang klase o trabaho sa Cebu Technological University kon City Umalbual Campus kapag adlaw Lunes, October 12, human makadawat og bomb threat. Tudini gipapauli dayon ang mga estudyante magtutudlo mga kawani isip pag-amping o pagsiguro sa ilang nga kaluwasan. Himo mao nga lakang aron malikayan ang posible nga peligro samtang yatagan o pagtagad ang hulga nga nadawat sa campus. Sa pagsulat ni balita, wala pa'y dugang nga kumpirmado nga detalye bahin sa mga insidente. Lakip na kon aduna ba'y nakit ang eksplosibo o aduna'y nakdakpan nga may kalabutan ni ini. Ipamangnuan ang mga estudyante o kawani nga maghulat sa opisyal nga pahibalo sa administrasyon sa sitio o albual bahin sa pagpadayon sa klase o operasyon sa campus.
1: Balitang Regional. Handos, balita. Dos Balita.
0: Gipaslak na karon sa Silda sa Waterfront Police Station ang usa ka 46 anyos nga Serya Nacional human gireklamo sa duha ka babae tungod sa giingon nga papanghinol o papanghinol og sampot sa Maykolon Street corner Hako Salim Street, Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo, sa Oktubre 11 sa gabi. Ila sa kapulisan ang suspect nga si Sir Ten Sam, 46 anyos, walay trabaho o nagpayo sa Hako Salim Street, Barangay Santo Niño, Cebu City. Base sa inisyal nga report sa Cebu City Police Station kon CCPO, naitabo ang insidente pasado alas 8.45 sa gabi, samtang alas 9.40 na sa gabi, sa diyang mireport ang mga biktima sa kapulisan. Ang mga nagreklamo gila sa report sa mga alias nga Candy 19 anyos, residente sa Barangay Tuong, Cebu City, o alias Sanya, 34 anyos, residente sa Suba, Sambuan, Cebu. Sumalas sa duha ka babae, giingong kalit gihinol o gipislit sa suspek ilang mga sampot nga may malaway nga tuyo amaong papanghilabot. Human silang reklamo, gidakop ang suspek sa kabulisan. Amaong operasyon, gitabangan nila ni Patrolman Aaron Katsu o Patrolman Ergen Aluba sa Cebu Mobile Force Company sa MFC. Kasong acts of lasciviousness ang atubangon nga kaso sa dinakpang langyaw.
1: Balitan Regional. Bandos Balita. Bandos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.52.
1: Bandos Balita. Bandos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kinimusunod nga Balitang Nasyonal. Gihandos ka na ito sa Mimo Smart Capsule. Ang utok sa hamtong nagkinhanglan og sustansya aron magpabiling alerto o produktibo. Sahay tungod sa stress, kakapoy sa lifestyle, dali ratang nga malimot. Lisod, makapokus og hinay ang pag-recall sa mga impormasyon. Atong gamiton ang Mimo Smart Capsule. Adunay kombinasyon sa natural nga herbal extract o essential nutrients nga clinically studied aron nga makatabang sa pagbalik-on sa memorya, pagpaayo sa konsentrasyon o mas klaro nga panghuna-huna o maghatag sa maayo nga performance sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Para sa gusto nga alerto o sharp ang utok, Mimo Smart Capsule ang gamiton. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Gihatod sa kanato, kini mo sunod nga mga balitang nasyonal sa Animal Vita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahiyupan, magsilbing bitamina, purgang tambalasin mga binuhing kahiyupan. Magkapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong makahiyupan ang makaangkod og bug-at katimbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne. Usa makatabang aron ang imong makahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato o gansa. Makatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Vita, ang isagol silang tubig imnon o dilabaka silang pagkaon. Ginagmayang kantidad, apan siguranong ginansiyado ka. Animal Vita, mapalit diri sa Tayasan sa Labis Agrabet o Tayasan Cackers sa Ayungon Cackers Agrabet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.54.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwa nga mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Sara Duterte, nanguna sa presidential survey. Bunggo, maoy nanguna usab sa pagka vice presidente sa usa ka survey sa 2028 elections. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labio Karinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyex sa lasigi Handos o Labio sa mga Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita.
3: Live report. Live report.
2: Dagos salamat mimbum dong sa mga sumasokitig pa minaw. Nanguna si Vice President Sara Duterte sa Presidential Preference Survey alang sa eleksyon sa Mayo 2028 nga nakakuha og 50%. Kini sumala sa resulta sa Pulse Asia Research Incorporated. Misunod ganiya si Naga City Mayor Lini Robredo nga doon ay 26%. Samtang si Senador Rafi Tulpo ang nakuha og 12%. Sa Vice Presidential Preference Survey, nanguna si Senador Christopher Bongo nga doon ay 31%. Misunod ganiya si Senador Rubin Padilla nga doon ay 19%. O si Senador Bam Aquino nga nakakuha og 17%. Gipahigayo ng survey gikan sa September 17 hangtod 24 2026, nga giapilan sa 2,400 ka hamtong nga Pilipino nga nagidad og 18 anyos pataas. Matud sa Pulse Asia, ang survey adunay margin of error nga plus or minus 2% sa 95% confidence level. Gipasiugda nga ang maong resulta nga nagpakita lamang sa presidential ug vice presidential preferences sa mga respondents sa panahon nga gihimo ang survey, ug dili pa kini ang katapusang resulta sa eleksyon sa 2020. Kini nga balita gatud kanato sa Astasan Herbal Capsule, ayos abon beauty sa bag Shiba Essential Oil. Nanukad gigan sa Bogo Farm School Star Radio. Alang sa sidyanan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita. Managkaroon ng kunya kini si Hangus Trinday Utso. Buyaks, love you, Karina. Reporting.
1: Andos Balita.
0: Live report. Daghang salamat, Andos 38. Buyaks, love you, Karinal. Simuhang Balitang Nasyonal.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Nangayo og panahon ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contisa sa Senado aron dili kalit-kaliton ang pagpahunong sa pagkolekta sa travel tax o buhis nga gibayaran sa mga biyahero nga mogawas sa nasod. Atol sa pagdungog sa gisugyot nga budget nga mukabat sa 5.47 bilyon pesos alang sa tuig 2027 sa Department of Tourism kon DOT og sa mga ahensyang sakop nini, ang UCT sa Chief Operating Officer Mark Lapid nga tagan una og transisyon nga panahon ang ahensya hangtod adunay kapuli nga tinubdan sa pundo alang sa TISA og sa mga proyekto niini. Matud ni Lapid, wala magahin og pundo ang Department of Budget and Management kon DBM alang sa mga proyekto sa TISA sa tuig financial 2027. Tungod nini, mas maglisod ang ahensya sa pagpadayon sa mga proyekto nini. Ilabi na kay mukabat sa 94 hangtod 95% sa ilang operasyon ang isuportaan sa koleksyon sa travel tax. Ipasabot ni Lapid nga katunga lamang sa nakolektang travel tax ang madawat sa TISA o gamiton sa pagpundo sa mga proyekto sa infrastruktura sa turismo, samtang 40% ang igahin sa Commission on Higher Education Conched o ang nahibilin nga 10% mapunta sa National Commission for Culture and the Arts kon NCCA. Bisan pa nini, iklaro ni Lapid nga dili supak ang TISA sa pagwagtang sa travel tax. Ang ilang gihangyo mao ang paghatag og igong alokasyon sa budget aron mapadayon ang mga proyekto sa ahensya. Sa langbahin, misaad si Senador Erwin Tulpo, Vice Chairman sa Committee sa Financial nga susihon sa committee ang mga kabalaka sa TISA. Matud niya, makigpulong usab siya sa DBM aron masulbad ang kakulang sa pundo alang sa infrastruktura sa turismo.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Andam ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipadayon ang pagpalambo sa nuclear energy aron masiguro ang igong supply sa kuryente sa Pilipinas, ilabi na sa nagkadakong panginahanglan sa artificial intelligence kon AI o digital nga ekonomiya.